0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
4: Radyo on the Go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: i-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.

0: na tanawin. Explore na natin!
1: Love of the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
2: I-flex na yan!
0: Radyo Magazine
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
14: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
14: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
16: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
21: GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw kanina.
3: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala, lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market, ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278. AM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
13: Hello, hello there. Binabati po kayo ni Senador Lito Lapid at likewise si GM Mark Lapid. Opo, hello, hello there mga kababayan na nandyan ngayon sa Bicol, Marina, Agas, Indugabus, mga tugang, mga manoy, mga manay, mga paddi. And ay syempre ang ating mga kababayan, mga Bisaya, mayong buntag, mayong aga, hello, hello. Opo, thank you, thank you, thank you sa inyong pakikinig. Yung mga nandyan sa Mindanao, nako, ay ma, well, of course, assalamualaikum wa barakato, peace be with you. Okay, alas na 9 na naman, at ito po ang Go Agri Plus. Pero mga kababayan, habang inatabayan natin ang ating magiging guest ngayon, ni kaugnayan po sa Manila Bay Rehabilitation. Alam po niyong Manila Bay, naku po, malawak po yan na nakaangkla, nakaharap na sa Metro Manila. Oh, na siyang nakaka, of course, yung bang karagatan niyan ay magmula nako, eh may nung dyan sa may Paranaque hanggang dyan sa Valenzuela, hanggang sa Bulacan. Yan ang Manila Bay. Ano ho? Hanggang Cavite. Yan ang Manila Bay. O sige, mga kababayan, narito muna ang ating trivia para sa mga magsasaka. Hello, hello mga magsasaka at mangingisda. Alright. Nako, mga kago Agri Plus, alam nyo ba noong 2024? Oo. Nako, 2024 yun. Umaabot sa humigit kumulam na 100 milyong tonelada ang produksyon ng itlog sa buong mundo. At mga 94% nito ay itlog ng inahin o hen eggs. Alam mo ba yun, Tata Rolly? Mga itlog. Alam mo na, alam na this. Ha? Ibig sabihin, sa bawat almusal, merienda, panaderya, at kusina sa iba't ibang bansa, nako, ay malaking bahagi ng protina ng tao ay galing sa simpleng itlog lamang. Kaya naman, ang itlog ay hindi mga pang prito lamang o pang torta o kaya yung pang hard-boiled, soft-boiled, may mga sasyalin ba, di ba, Tata Rolly? Isa itong pandaigdigang produktong agrikultural na may malaking ambag sa nutrisyon at kabuhayan. Kita nyo naman, ano, itlog, simple. May maliit, merong itlog noong native na manok. Merong itlog ng mga white leghorn. Tama ba, Tata Rolly? At saka, abaya, magandang, may nakasubok na ba ng itlog ng ostrich? Malaking ano yun, ibon. Ibig sabihin, malaking manok o ostrich. Nanunuka yun, pare ko, ha, Tata Rolly, pag Arnel, pag nalapit ka dyan at nainis sa'yo, tutukain ka, mabubutas ang bumbunan mo. Nako, eh, napaka, pwedeng alagaan, inaalagaan ng karamihan din, ostrich yan eh. Oo, pero laki ng ano, itlog nun. And ay humigit kumulang umaabot sa mga 5 kilo ang itlog niyan. Opo, sige mga hobayan, yan ating itlog sa mundo. Opo, ang ating agri-trivia. Isa pa mga hobayan. Sino ang nangunguna sa produksyon ng itlog sa buong mundo? Ha? Heto pa ang isa pang egg, makabayan, isang exciting fact sa pandaigdigan produksyon ng itlog. Kabilang sa mga bansang madalas nangunguna ay ang China. O mga taga-China, ni hao ma, mga Pilipino nandyan sa China ngayon, ni hao ma. India, Indonesia, ay mga taga nasa Indonesia, salamat pagi, good morning. At sa Brazil, Mexico, Japan, Pakistan at Turkey. Oh, wow. Bakit mahalaga ito po sa atin? Dahil, mga kababayan, habang lumalaki ang populasyon at tumataas ang pangangailangan sa abot-kayang protina, tumataas din ang papel ng mga poultry farmers, yung mga nag-aalaga ng mga manok na paitlugin. Mula sa malalaking commercial, mga tinatawag na commercial farms, hanggang sa backyard raisers. Kaya kung mga mag-aalaga kayo ng manok, mga kababayan, sa bakuran nyo, bahagi rin kayo ng mas malaking kwento ng tinatawag nating food security. O sige, ay siya 5 minuto na makalipas na po ang alas 9 ng umaga. Kausapin nga natin ang deputy spokesperson ng Philippine Coast Guard. Concurrent commander siya ng Coast Guard Bataan Station. Abalahin nga natin ang kanyang Sabado, sandali. Si Commander Michael John Encina. Commander MJ, magandang umaga sa iyo. Commander, good morning. Hello there. Commander MJ, you there? Hello. Pindot. Commander MJ, ang mga kababayan, alam po niyo yung pag-uusapan namin na may kaugnayan dito sa Manila Bay Rehabilitation. Kamakalawa lamang po, ay isang programa ang inilunsad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama ang Department of Transportation, ang Philippine Coast Guard, at ang Department of Environment Natural Resources. Oho, sa nga, mga kababayan, ito po yung Manila Rehabilitation. Malawak po yan. Bakit kanyo? Eh kasi nga po may problema sa Manila Bay. O eh di ba? Na ideklara ito na, nako, patahintabi sa mga nagmaalmusal ngayon. Diyan na nga po ang labasan ng ating mga duming nang gagaling sa Metro Manila. Oho, nang gagaling na siyang taga-salo ng mga duming nang gagaling sa Metro Manila. At itong Laguna Lake. Pero dahil ang pag-uusapan natin ay may cognayan sa Manila Bay, kausapin na natin ang Deputy Spokesperson ng Philippine Coast Guard, Commander Michael J. or MJ Encina. Good morning. Good morning, Commander.
8: Sir, good morning po. Hi. At sa lahat po ng ating tagapakinig, magandang umaga po.
13: Nako, salamat sa iyong pagtanggap ng aming tawag kahit na busy ka sa araw na ito. Kwento mo nga sa kwento mo nga sa mga tagapakinig, taga-subaybay natin dito sa Go Agri Plus, Commander MJ. Ano nga bang detalye nitong collaboration na ninyo, no? Ng Philippine Coast Guard, ng DNR, at ng Republic of South Korea dito sa Manila Rehabilitation?
8: Yes, yes sir, no? Tama po kayo dyan, sir. So, in the recent days po, ang Philippine Coast Guard together with the Department of Transportation, together with our DNR, and ito pong Republic of Korea, as represented by the Ambassador of the Republic of Korea here in the Philippines, no? Si Ambassador, His Excellency Ambassador Lee Sang-hwa, at ang TIOICA Vice President po, si Lee Yun Wong, ay nag-provide po sa atin ng 25-meter vessel para po matulungan ito pong programa ng ating mahal na Pangulo, ang Enhanced Marine Littering Management Project.
13: Commander MJ, yan pala nga ano, ang garo, yung programa. Enhance ano nga yun?
8: Marine litter management
13: program. In short, lilinisin. Ireyor at irehabilitate yung Manila Bay. Paano kaya yan? But anyway, ano nga ang role ng Republic of South Korea dito, Commander MJ?
8: Well, tayo po ay lubos na nagpapasalamat dito po sa pag-sponsor sa atin ng vessel that we can use and utilize to be as a platform dito po sa direktiba ng ating mahal na Pangulo na ito nga po, i-rehabilitate at linisin ang Manila Bay. And as part of the core function po ng Philippine Coast Guard in providing marine environmental protection, ito po ay very timely at naaayon. At tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga kasamahan dito po sa Republic of Korea.
13: Ay, batiin natin sila, Anya Seo, mga tumutulong sa ating bansa, mga taga Republic of South of Korea. At taka, yung programa pala, Commander MJ, ay mayroong paggamit niyang marine vessel na ang tawag ay MV Nilad sa proyektong yan. Ano, paano nga ang magiging operasyon nito? Nakikita ko itong ano mga ginagamit na mga photos na pinalabas ng Department of Transportation. Ano ba yan? Paano operasyon niya?
8: Well, ito po ay papatakbuhin at inamand ng ating mga Philippine Coast Guard personnel. Mm-hmm. No? We will conduct a strategic deployment po nito kung saan na makikipag-ugnayan din po tayo sa DNR to identify specific locations in Manila Bay kung saan pwede po natin bigyan ng concentration gamit po itong vessel.
13: So, kayo, ang Philippine Coast Guard, meron ding, ano yan, siyempre, sasakyan, pandagat, yun namang MV Nilad, yun ang inyong aalalayan?
8: Yes, sir. Tama po, sir. No? Aside po dyan, sir, no? Isasabay na rin natin, sir, yung ating campaign plan, no? Yung ICARE, yung Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement.
13: Uy.
8: Kung saan, sir, hindi lang po itong platform na ito ang ating gagamitin. We all know for the fact that we also need the help of our coastal communities and our coastal LGUs. At malaki po ang bagay at contribution nila dito sa adhikain natin na maatin na ma-rehabilitate at ma-revive itong Manila Bay.
13: Ah, okay yun. Ano? Meron kayong community participation din. Balikan ko natin yan mamaya. Ano? Kasi nabanggit mo kanina, itong programang ito ay may kaugnayan sa Enhancement of Marine Litter Management Project o kaya tinatawag na EMLM, no? EMLM Project. Sige nga, ano ba ang magiging layunin itong EMLM na ito, the Commander MJ?
8: Yes sir, no. Ito pong enhanced marine litter management project.
13: Opo.
8: Yung pong mga nakikita natin na mga debris ng kalat na littering dito sa Manila Bay, ito po yung pinaka-target natin na maalis at makuha. And then we will going to coordinate with DNR and LGU for proper disposition po ng mga makukuha natin during the maritime operation.
13: So yung maritime operation na yan, ano ba yan? Yung mga lumulutang lang ba na mga yung mga dumi ang makukuha dyan? O meron ding bahagi ng pagpapa... Meron bang dredging? Ano yan? The component ba?
8: Sir, basically, yung primary target natin dito is yung talaga mga dumi na makikita natin sa Manila Bay.
13: So lahat ng mga duming na mapapwedeng makukuha, in other words, mga nakalutang at saka yung nasa ilalim pa na bahagi ng Manila Bay. O nabanggit na nga natin kanina, Commander MJ, may kaugnayan doon sa pakipag-ugna, yung programa nyo na iCare. Kasi nakikinig itong si Engineer John Villegas ngayon na taga Hagon e Bulacan. Hanggang saan ba ang magiging sakop nitong operasyon na ito, the Commander MJ?
8: Well, actually, sir, the ITR campaign plan has been launched nationwide.
13: Opo.
8: But basically po, sir, we will focus our attention, like what I said, dito po sa provincial municipal coastal areas po natin sa Manila Bay.
13: Uh-oh.
8: Kung saan po, sir, ang ating mga coast guardians in those area will involve yung ating coastal community. Magkakandak po tayo ng mga simultaneous coastal cleanups. Magkakandak po tayo ng mga information campaign as to with the waste segregation and yung pong ating mga batas circumventing how to prevent and how to maintain our marine environment free from these garbages.
13: Ah, maganda yan. At least magsisimula ng malinis ulit ang Manila Bay. Ang pagkaganito mga programa, the Commander MJ, mamalaki ang mobilization, meron na rin suporta ang South Korea. Anong pondo ang gagamitin ng proyektong ito? Saan manggagaling ang pondo nito kung meron kayong gagamitin funds?
8: Well, in the aspect of the Philippine Coast Guard po, one of the efforts nga po natin is launching ito pong iCare campaign plan because we all know for the fact that this is not only the task of the mentioned departments and the Philippine Coast Guard.
13: Mm-hmm.
8: This is whole of nation approach.
13: Oh, yes. Oh.
8: Dapat, para mapanalunan po natin ito, dapat sama-sama po tayo lahat na mag-provide ng contribution and our effort in achieving our desired goal.
13: I see. Paki-expound mo nga ulit, Commander MJ, yung participasyon ng Department of Environment and Natural Resources, lalo na yung mga LGU na sakop nitong Manila Bay at iba pang mga stakeholders, Commander MJ.
8: Yes sir, tama po kayo dyan. Ang ating mga Coast Guard stations dito po sa area ng Manila Bay, particularly
13: Opo.
8: In Cavite, Manila
13: yes,
8: area,
13: yes.
8: Pampanga, Bataan, and
13: Bulacan.
8: Even areas of Zambales, kasama po natin sila. No? Maganda po ang relasyon at coordination po natin sa mga respective provinces na yan at gayon na rin po sa kanilang mga coastal municipalities.
13: Mm-hmm.
8: Kaya po, with this, magiging maganda at magiging systematic yung pong ating mga courses of action in the execution po nitong ating programa.
13: Yeah. At least yun ang kanyang magiging role diyan sa programang ito. At dako naman ako sa ibang topic, pwede ba, the Commander MJ? Kasi kamakalawa lamang, mayroong suspected na metal debris mula sa pinaghinalaang missile rocket galing sa China. i-update nyo nga po kami. Yan ba yung natagpuan ng mga mangingisda diyan sa Cuyo, Palawan?
8: Yes sir, no, tama po kayo diyan, ano?
13: Oo.
8: Kani-kanina lang po tayo po ay nakipag-ugnayan sa District Commander ng Coast Guard District Palawan, kung saan nagbahagi po siya ng mga updates po natin dito. Ayon po sa kanya, nagpadala na po ang Coast Guard District Palawan ng technical team para suriin yung nakitang debris dito po sa area ng Cuyo, Palawan. As of the moment, ito po ay nasa safekeeping ng Coast Guard Station, Cuyo.
13: Isa lang ba yung nakuhang debris na yon, the Commander MJ, o may mga pina-follow pa o mayroon pa silang nire-recover?
8: Well, we are in coordination po, no, sa mga fisher folks po natin na kapag may mga nakita pa ng mga debris, agaran po agad na sabihin sa Coast Guard Station Cuyo or sa mga Coast Guard substation natin within that area. At in-advise po natin sila na huwag itong hawakan, i-report lang po agad para po agad-agad po nating ma-respond din.
13: Mabuti naman po na paalalahanan natin mga kaubayan na huwag gagalawin o huwag ibebenta. Matik yun eh. Baka minsan eh, pag nakakakita ng mga babagay na mapapakinabangan, yung iba binibenta na. Pero yun, mabutit na sabi nyo na kaagad. Nako, eh, yan ang tungkol dyan sa Palawan. At saka ilang lugar, no? Dyan lang ba pa sa Palawan ang may nakitaan ng metal debris na yan?
8: Yes, sir. So far, dito pa lang po yung reported as of this time, no? Na nakita nating metal debris. At patuloy po ang Philippine Coast Guard na makikipag-unayan. Kaya po ito yung kagandahan ng ating ICARE campaign plan, ano? Kasama po natin at katuwang yung ating coastal communities. Hindi lang po yung coastal communities and even our fisher folks, no? Kasama po natin sila na kapag may mga ganitong pangyayari sa ating karagatan, nire-report po agad nila.
13: Yo, maganda yan. Yan yung binabanggit sa atin ni Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, ano, sa atin nung mga nakaraan na pag-uusap namin, abay yung iCare program na yan ay mahalaga sa mga kanayuna, lalong-lalo sa coastal communities. Eka, speaking of coastal communities, Commander MJ, may ang kategoring papasok na bagyo sa next week, Miyerkules, abay ang kategory ay super typhoon. Kumusta po ang paghahanda na ngayon ng Philippine Coast Guard? Alam ko naman, handa kayo dyan. But ano ba ang mga binabanggit at dapat yung mabanggit sa ating mga taga-pakinig ngayon sapagkat next week papasok yung bagyo na yan na tatawaging in Super Typhoon Inday?
8: Yes, sir. No? Sir, unang-una sa lahat, nagpapasalamat kami sa inyo kasi you are a good platform to inform ahead of time itong mga ganitong situation na possibly tumama sa ating bansa. However, as predicted, hindi naman po siya maglalandfall as of the moment. But nonetheless, the Philippine Coast Guard follow 3 P's.
13: Uy, ito po yung 3 P's.
8: Preventive, proactive, and preemptive natin.
13: Okay.
8: So for the preventive side, tayo po ay nag-i-issue ng mga notice to mariners and travel advisories para po hindi natin paglayagin yung mga barko, yung

0: ating mga kababayan.
1: Tama so, yan. Oh, very good. So, three-piece yan, ha? Three-piece.
0: Three-piece, sir. And lastly, sir, yung preemptive.
1: Preemption.
0: We are deploying our forward deployment personnel and assets because we already now know yung track, eh. Alam natin kung ano po yung dadaanan, eh. So, nakakapag-forward deployment po tayo para at least po wala pa yung bagyo, meron na tayong quick reaction team na nakaabang doon. At ganun din rin po, nakikipag-coordinate na rin po yan sa mga respective NDRRMCs and CDRRMCs para po i-equip din sila at i-inform sila dun sa mga possible courses of actions natin na pwedeng gawin through search and rescue operation kapag po nandyan na yung bagyo.
1: Very good. Nako, malaman at maganda ating napag-usapan sa mga susunod. Dagdagan natin doon, lalong-lalo na pag kami mga bagyo at nakakailangan namin kayo makakontak, Commander MJ. Oh, nakikinig ngayon ang 97.1 FM sa Radyo Pilipinas Agoo La Union. Oh, sila'y nakarinig sa inyo ng magandang impormasyon at sila'y nagmaghahanda na rin doon sa sinasabing three-piece program ng Philippine Coast Guard. Sa panghuli, anong mensahe nyo sa mga taga-subaybay natin ngayon, lalong-lalo yung mga pinag-usapan natin kanina, may kaugnayan sa Manila Rehabilitation, at idagdag na natin itong paghahanda ninyo sa papasok, parating na super typhoon sa ating bansa. Go ahead, Commander MJ.
0: Yes, sir. No. Ang ating Coast Guard District National Capital Region, Coast Guard District Western Luzon, ang ating Coast Guard Eastern Luzon, at ang Coast Guard Bicol natin ay nakahanda po. So meron po tayong mga Coast Guard substations and stations. Kung tayo po ay mga may concern, pwede po natin silang lapitan. At ina-advise po natin ang ating lahat ng mga kababayan within this jurisdiction na kung maaari po yung kanilang mga biyahe ay ipagpaliban muna next week, particularly kung sila po ay sasakay ng barko para maiwasan na rin po yung mga stranded nating pasahero at sila din po ay hindi maabala. Ang ating pong patuloy na pakikipag-ugnayan sa PTA ay nandiyan. Tayo po ay naghahanda rin sa mga possibilities na may mga stranded passengers tayo. So, ang lahat ng po yan ay ginagawa ng Philippine Coast Guard. Kaagapay at katulong ang ating mga ahensya ng gobyerno upang sa pagdaan po nitong bagyo ay ma-attain po natin yung zero maritime watch.
1: Very good. Thank you. Well said, Commander Michael John Encina. Thank you sa iyong pagpapunlak ng panayam na ito. Have a nice day. Commander
0: MJ. Sir, maraming salamat po.
1: All right. Commander Michael John Encina, ang Deputy Spokesperson at Concurrent Commander ng Coast Guard Bataan Station. Kita niyo naman yung background ko, ha? Bistes, ha? Tata Rolly, batang-bata, bumatayo. Three-piece yung pinuprograma ng Philippine Coast Guard. Siyempre, yun ang direksyon nitong si Commandant Gaban. Pero ikaw, two-piece ka lang, eh. Tata Rolly, two-piece ka lang, eh. Diba? Oo. Yung pera at saka pagkain. Ayan, para sa food security. Okay, 9:25 in the morning. Yes, shout out Engineer Jun Villegas at ang kanyang mga kasamahan, mga kababayan dyan sa Ringalan, Aurora. Ganda umaga po. Nako, ay siyempre nakikinig sila. Lalong-lalo na si Mayor Aurora De Guzman Taay at si Provincial Administrator Sherwin Taay. Binabati po kayo ni Engineer Jun Villegas. Good morning. Oy, go. Roger, go. Good morning. At saka ating mga kababayan. Makinig nga tayo, natingnan nga natin ngayon ay gusto kong ma-follow up din mga kababayan sa PAGASA, sa DOST PAGASA, sa Weather Bureau. Alamin nga natin yung kanilang minomonitor na bagyo, ang kategory nga ay super typhoon na ang international name ay Bobby. Oo, di ba, Ms. Tess? Alamin natin nga sa kanya, sa DOST, sa Weather mga ekspertong weather forecaster at malalaman natin kung ano ang magiging track nitong super typhoon. Pero ang binabanggit nila initially, kahit na ito'y naging kategory niya, super typhoon, wala naman, hindi nila nakikita

0: yung the landfall sa ngayon, ano, kung hindi magbabago yung tinitingnan nilang track. Malayo pa naman sa Philippine Area of Responsibility ayon sa aking namomonitor kanina. Pero aking pong alamin, mga kababayan, ang update niyan mula sa PAGASA Weather Bureau. Mula sa Department of Science and Technology. In the meantime, ay mga kababayan, idagdag na natin itong impormasyon na ito na trivia para sa ating agrikultura. Yung bang maliit na itlog, malaking kabuhayan daw. Ipakinggan nyo ito. Maliit man ang itlog, ang epekto nito ay malaki. Aba, bakit nakatingin ka, Tata Rolly, sa akin? May double meaning ba? Maliit na itlog, ang epekto nito ay malaki naman. Sa maraming bansa, ang egg production ay nagbibigay ng pagkain, hanap buhay at kita sa mga magsasaka, feed suppliers, traders, tendera sa palengke at food processors. Di ba? Isipin nga ninyo, mula sa sisiw, pakain, yung kulungan, pangungulekta, tinatawag na grading, packaging, hanggang sa pagbebenta. Maraming kamay ang kumikilos bago ito makarating ang itlog sa inyong hapagkainan. Opo, kaya sa susunod na makakakita kayo ng itlog, tandaan ninyo, hindi lang ito ulam, ito ay produkto ng sipag, siyensya at agrikultura. Ay siya! Eto na, makakausap po ang ekspertong totoo na isang weather forecaster mula sa Weather Bureau ng DOST PAGASA, Dan Villamil. Magandang umaga, Dan! Good morning!
1: Rancho Pilipinas! Weather!
0: Dan!
2: Ito, magandang umaga po sa mga taga-subaybay sa Rancho Pilipinas.
0: Salamat ha! Salamat sa pagtanggap mo ng aming tawag. Dan! Yung binabanggit na ninyo na papasok na sama ng panahon, bagyo, habang malayo po sa Philippine Area of Responsibility, pero meron na siyang kategory na super typhoon. Bakit nga ba?
2: Yes po, so malayo pa ito sa ating bansa. Ganap itong super typhoon. Latest location kanina madaling araw, so south po 985 kilometers kilangan ng Visayas. Inasahan natin posible itong pumasok ng ating AR by Wednesday na kung saan posible po tayong mag-race agad ng signal number 1 sa northern and eastern portions ng northern Luzon. So over the weekend hanggang Tuesday, wala pa naman po tayong inaasahang epekto ng bagyo sa ating bansa. So generally fair weather po ang ating mararamdaman.
0: At so yan lang muna. Okay. Kumusta po ngayon ang weather ng ating bansa, weather system?
2: Over the weekend ay inasan pa rin natin ang patuloy na pag-iral ng easterly, so mainit na panahon na ating mararanasan. Chance pa rin tayo ng mga localized thunderstorms. And para naman sa bagyo, inaasahan natin posibleng habang papalapit ito sa ating bansa ay palalakasin nito ang ating hangin-habagat. So possible towards the end of the week pa natin mararanasan yung mga malalakas sa pagulan na dulot ng habagat.
0: So yun na lamang ang ato. Sa Monday, kumusta ang magiging weather?
2: Yes, so over the weekend hanggang Tuesday. So generally fair weather po ang ating mararanasan sa buong Pilipinas.
0: Nasabay, nabanggit mo na buong Pilipinas. Tanoyin ko sana sa iyo, ang Metro Manila particular, Dan?
2: Yes po, Metro Manila and the whole country po. Generally, fair weather po ang ating inaasahan hanggang Tuesday.
0: Okay. Well, maraming salamat sa iyo, Dan, sa pagbibigay ng weather update nito. Ingatin
2: kayo.
0: Thank you,
2: friend. Good morning.
0: Alright. Si Dan Villamil ng DOST PAGASA. Isa kanyang pagbibigay ng weather update. Bagamat malayo pa, pero merong category na, no? Yung super typhoon category na ang pangalan na international name nga ay Babi. At ito, mga kababayan, ay tatawaging Inday. Tata Rolly, alam mo na. Ngayon ang magiging pangalan. Kasi tapos na yung Henry. Ngayon ay magiging letter I. At dyan sa Pilipinas, ang pangalan ay Inday. Ano nga po, kahit na super typhoon, hindi ito, binabanggit nga nila, pag hindi magbabago yung kanila minomonitor na track nito, kahit na malayo pa sa Philippine Area of Responsibility, at sa experience ng mga weather experts, mga nandyan sa DOS sa Pag-asa, ay sana hindi nga ito mag-landfall. Pero sa mga pagkakatong ito, ngayon pa lamang, meron ng abiso ang Philippine Ports Authority. May mga kinansila na po na mga paglalayag ng mga sea vessel, mga ocean vessel going ocean going vessel. Oh, yung mga barko nga ba na pupunta sa mga island, mga isla, pagkat mga lalong-lalo na yung manggagaling sa Metro Manila, patungo dyan sa Romblon, patungo ng Palawan, may mga kinansila na po na mga paglalayag ng barko. Kaya pakiano nyo, mga kabayan nakikinig, yung mga lalong-lalo, mga may biyahe na patungo sa kanila mga probinsya na may kaugnayan o meron ang patutunguhan nila ay tawid-dagat, kung tawagin. Tawid-dagat, may mga iba, may mga kinansila na pong mga yung papunta, mga barko, paglalayag ng barko papunta sa mga isla na yan. Yung lalong-lalo, katulad nito, kung halimbawa ay nararanasan na mga kababayan, kahit wala pa yung bagyo, medyo rough na, merong ang tawag naman, habang kahit na walang binabanggit ang Pag-asa ng mga gale warning, ay mas maganda na nakakapag-ingat. Okay. Inantabayanan ko po mga kababayan ang aking panayam kasa chairperson ng Batangas Egg Producers Cooperative. Alam niyo po yung aking binabanggit kanina, may kaugnayan sa itlog eh. Yung itlog. Itlog na may kaugnayan sa production nila dyan sa Batangas. Ang Batangas po na tinaguri ang Egg Basket of the Philippines. Nako, may mga report kaming nalalaman, nagkaroon na ng problema sa production. At pati na ang presyo. Alamin nga natin yan sa ilang saglit lamang habang kinukontak na ang chairperson ng Batangas Egg Producers Cooperative na si Ginoong Michael Lascano. In the meantime, narito muna ang mga karagdagang impormasyon dahil naglabas na po ang Department of Agriculture at Department of Interior on Local Government. Yung magkatuwang na programang ito ng Department of Interior and Local Government at Department of Agriculture, yung pong Joint Memorandum Circular na nagtatakda ng isang panuntunan para sa tax exemption ng mga kwalipikadong pasilidad na imbakan ng produktong pang-agrikultura. O ba mahalaga po ito? Pakinggan po ninyo ha mga kababayan, lalong-lalong mga kooperatiba at saka yung mga magsasaka na mayroong maliit na negosyo. Dahil ang layunin nitong mapababa ang gastos sa operasyon, mahikayat ang pamuhunan sa tinatawag na post-harvest facilities at tulungan ng mga magsasaka, mangingisda, kooperatiba, asosasyon at agri-enterprises na mas mapakinabangan ang mga insentibo sa ilalim ng SAGIP o kaya tinatawag na SAGIP-SAKA Act. Yung kanilang programa. May batas na kasi ito, yung SAGIP-SAKA. Ito po yung saklaw ng, maganda ito mga kababayan, may kaugnayan ito sa tax exemption. Halimbawa, meron kang negosyo, kooperatiba kayo, ay mas maganda na magkaroon ng benepisyo na tinatawag na tax exemption. Yes, tungkol sa lalong-lalo yung mga kwalipikadong struktura, gusali at bodega na ginagamit sa pag-imbak ng agricultural inputs at ani, basta't hindi lalampas daw sa 3 milyong piso ang assessed value ng pasilidad. Ganda niyan, alam po ninyo yung tax exemption na yan, makakatulong sa pamumuhunan ng mga negosyante. Katulad nito, yung grupo nito, Batangas Egg Producers Cooperative. Ating kausapin si Ginoong Michael Lascano, ang chairperson nito ng BEPCO. Magandang umaga, Alay! Kumusta, Chairperson Michael Lascano? Good morning. Magandang umaga po. Hello there. Chairman Michael Lascano. Magandang umaga po. Okay ka na, nandiyan ka na. Chairman, hello.
3: Yes, magandang umaga, kaibigan ko.
0: Oy, nako, eh mas malaki pa kapanting nan kaysa akin dito sa aking monitor ay. Eh. Gwandang lalaki pa rin. Sumisip-sip lang, no. Chairman, yung nakakamakalraang buwan, ano ho, nakaraang buwan, abe lumutang na mayroong problema ang mga egg producers sa ating bansa. Kayo ba, dyan sa Batangas Egg Producers Cooperative, ano ang inyong sitwasyon ngayon dyan sa production ng itlog, pati ang presyo?
3: Okay. Actually, kaibigan Kiko, last month, talagang maraming naapektuhan dahil sa nagkaroon ng oversupply ng itlog. Dahil alam naman natin, market-driven ang itlog. Yan ay kaugnay sa mga economic activities kagaya ng pagkakaroon ng mga klase o pagpasok ng mga bata. So, syempre, dumaan ang bakasyon ay bumaba talaga ang demand sa merkado at ganun din, nagkaroon din talaga ng oversupply. Ngunit, ngayon namang June at July, beginning to ano na, nagiging normal na dahil marami na rin nagkaling at nagkaroon na rin ng mga klase at dumami na rin ang konsumo ng itlog sa merkado.
0: Ah, merong kaugnayan pala yung mainit na panahon, naka-apekto din sa inyo?
3: Oo, siyempre, alam natin ang climate change, yung pabago-bagong temperatura. Alam natin na nakaka-apekto yan sa kalusugan, di lamang sa manok. Pati nga tayo, tao, di ba? Lalo na't init, lamig. Nandyan yung sipon, andyan yung ano. So, ganun din ang nararanasan ng manok. Lalo na't ito ay nasa kulungan. At talagang, so kailangan maayos ang ventilasyon ng ating mga building. At gayon din ang pagkakaroon ng tamang pag-aalaga at pag-aaruga sa ating mga manukan.
0: Kung nagkaroon kayo ng problema initially pero naayos na kamo, hindi naman kayo yung mga nagtapon ng mga hindi nabentang mga itlog?
3: Salamat naman at wala naman akong nababalitaan dito sa Batangas.
0: Oh, na mabuti naman.
3: Pagtatapon. Dahil alam naman natin okay pagbabaon ng itlog.
0: Mm-hmm. Very so, good. Ang itong epekto ng sa Middle East, lalong lana yung naging problema dito sa US at Iran war. Anong epekto sa mga sa yung negosyo nitong pag-iitlogan?
3: Alam mo kaibigan Rico, napakalaki ng naging epekto talaga niyan sa pagtama talaga ng pagkakaroon ng gera sa Middle East. Dahil unang-una, lahat naman tayo ay alam natin na nagkaroon ng matinding pagtaas sa mga krudo, sa mga gasolina. At ito ay napakalaki na naging impact sa production cost, sa cost of production ng sa farm, lalo na sa amin sa livestock ano. Unang-una, yung cost to produce, ang taas, tumaas ang logistic. So kung tumaas ang logistic, tumaas din ang mga binibili naming mga pangunahing ingredients, lalo na sa paggagawa ng feeds.
0: Okay.
3: So ang taas talaga na naging epekto niyan. Almost doon sa mga raw mats, nasa 30-40% ang itinaas. At gayon din sa ating feeds, ang laki kasi ng konsumo at ng feed sa amin. Nasa 20%, 50-20% ang itinaas. Ay, ng so talaga, at hindi lamang 'yon. Lalo na sa mga gamot din. At syempre, yung ating mga tauhan, alam nga hindi mo itataas din ang mga sweldo ng mga yan. Pati, syempre, yung amin ding, yung amin pong gasolina na ginagamit para ma-deliver po ang mga itlog sa palengke.
0: Ibig
3: at sa iba naming mga customer.
0: Ibig sabihin, Chairman Lescano, talagang maraming kamay ang dadaanan at gumagalaw sa pagkabago dumating sa atin sa pagkainan hangga itlog na masustansya. Pero
3: yes.
0: Yeah, napag-uusapan ng sustansya ng itlog kayo sa BEPCO, Batangas Egg Producers Cooperative. Anong mga pamamaraan upang maiwasan nyo rin ang pagkalugi ng inyong mga kasamahang mga kooperatiba? Sige nga, i-share mo nga sa amin. Ano ba yung pwede nang malaman natin? Kayo, sumama pa kayo dyan sa ano, livestock fair ngayong taon na ito. Ha?
3: Yes.
0: Oh, sige, go ahead, Chairman Lascano.
3: Actually, itong ating Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o yung BEPCO. Samahan ng mga magsasaka na may kinalalaman sa production ng itlog.
0: Okay.
3: So kami, ito ay kasama ang gobyerno din sa tamang pagpaplano na kung sakasakaling magkaroon ng oversupply ng itlog ay magkaroon ng isang processing plant na kung saan ay pwedeng doon dalhin ang itlog, doon i-process, at doon din i-store. So sa pamamagitan ng pagkakaroon, actually ngayon, kasamang Kiko, meron na rin kaming cold storage na malaki.
0: Uy, talaga?
3: Oo, na tama yon ang amin namang ano doon, pag mababa ang presyo ng itlog, ay pwede namin itong i-process kasi ang aming produkto ay tumatagal ng kagaya ng aming egg powder. Tumatagal ito ng 2 taon.
0: Naku ha, meron na kayong egg powder ngayon dyan sa BEPCO? Uba, magandang malaman yan kasi ang nalalaman kong egg powder, mga imported pa, karamihan na napupunta na ginagamit sa mga hotels at malalaking restaurant dito sa ating bansa, pati yung mga malalaking food processor. Pero kayo meron ng egg powder talaga ha? Very good.
3: Meron. Meron na kami. Salamat naman at kahit paano, kami yata ang pinakauna na nagkaroon ng processing ng egg powder. Bagamat ito yung small scale pa lamang, at iniisip namin magkaroon ito ng sa malakihang produksyon para talagang ma-commercialize natin. Ang kagandahan naman nito ay meron na tayo, ngunit siyempre marami pa rin mga challenges. Siyempre, konti pa rin na napuproduce namin. Pero nakaano na kami, naka-align na kami sa mas malaki, bibili kami ng mas malaking makina upang sa ganun ay magkaroon tayo ng magandang production. Hindi lamang egg powder kasamang Kiko.
0: Ano pa?
3: Meron din tayong liquid pasteurized egg.
0: Uy, na ano naman butter. Yun? Pasteurized liquid egg. Ngayon ko lang na ano, narinig yan. Sige, go.
3: Oo, ito naman, nasa egg in the bottle.
0: So, talaga?
3: Tatlong uri ng aming produkto na nasa bote. Yung nasa whole egg na nasa bote.
0: Hoy.
3: Itong nasa yung white egg at yung yolk. So tatlo 'yan. Ang kagandahan nito mga nasa i-chilled mo lang ng ayos, ang shelf life niya ay mga nasa almost nasa 2 to 3 months.
0: Bumahaba-haba.
3: Oo.
0: Pag hindi mo paggagamitin kaagad, halimbawa, ang kinagamit mo lang yung dilaw o yung yolk kung tatawagin, yun lang ang gagamitin mo.
3: Yes.
0: No? I-imbak mo muna, ibig sabihin. Kung gusto mong yung magkasama ang puti at saka yung dilaw, yun yung whole egg na tinatawag na, ha, liquid ka mo, ha?
3: Oh, liquid form. Na
0: wala yung shell.
3: Oh, na walang nababago sa kurtina.
0: Eh talaga
3: ng itlog. Oh.
0: Oy, nako.
3: At ang kagandahan nito, hindi ka na para magbasag ng itlog na marami pang waste na itatapon mo, hindi mo ano. Ito nasa bote pa lang. Tatanggalin mo lang yung pinaka
0: ilagay niyo sa bote ano. Yung pala yung nakikita ko ngayon dito sa poster na ito.
3: Yes. Galing. At maraming mga institusyon, bakery, at yung mga nagawa ng mga tinapay, restaurant, ang kumukuha sa amin. So, maganda yan. And may isa pa rin kaming produkto ngayon, yung ready-to-eat namin.
0: Oy,
3: yung ready-to-eat namin, nasa pouch siya. Oo, makikita mo, nasa pouch. Okay. Boiled egg siya.
0: Okay.
3: Okay? Na nilagyan ng brine solution
0: oo,
3: na nasa pouch. Yan naman, natagal yan ng mga 5 months. Yan ay kagandahan yan. Alam mo, kaibigang Kiko, ilalabas na rin namin yan sa merkado. Ngayon, nasa small scale pa lang kami, pero halos na perfect na namin yan. So, ilalabas na namin yan. Yan ay good sa mga bata. Halimbawa, yung mga magulang, lalo na yung mga ina, hindi na masyadong gigising yan sa umaga. Okay?
0: Ibig sabihin?
3: I-store mo lang yan, ilalagay lang sa bag, ang bata, meron ng kakainin itlog.
0: Masustansya pa, ano?
3: Masustansya pa.
0: At hindi na makakantsawan yung kantsaw-kantsaw dito. Dinaan namin ni Tata Rolly. Pagka medyo na naboboryo ngayon kausap namin, basag siguro ang itlog niyan. Hindi pala, hindi, ngayon iba na, ano, hindi na mababasag yung itlog, nasa pouch na. Tingnan lang kamo. Bubuksan mo lang, tapos...
3: Kakainin mo.
0: Hindi mo na iinitin.
3: Hindi na. Mas masarap yan sa... Kung nakakaano ka ng ano, ang kagandahan yan, ano yan, natural egg. Pag tinikman mo, fresh din.
0: Ay,
3: walang nababago.
0: Magandang sistema pala yan. E di, yan, Chairman Lascano, pwede rin yan sa mga, ito, pagka may mga bagyo-bagyo, mga disaster. Pwede din ba yan?
3: Yung pang... At yan ang ipinipilit din namin. Yan din ang inilalapit namin sa mga DSWD,
0: okay.
3: Sa DepEd.
0: Okay.
3: And then, kahit din sa, ano, sa military. Pwede kasing baunin din yan ng mga sundalo.
4: Ang napakalaking milestone sa LGBTQIA+ community ang ginanap na Pride Celebration kamakailan sa bansa. Itinanghal ito ng biggest Pride Celebration in Asia with an estimated na 561,000 na nakilahok. Kabilang ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community, mga allies, mga kumpanya at organisasyon na sumusuporta sa nasabing advokasya ayon sa Pride PH. Umabot sa 300,000 ang nakilahok sa love laban sa UP Diliman, habang ang iba naman ay nakibaka mula sa iba't ibang mga region sa bansa. Isa itong pagpapatunay ng patuloy na lumalaking suporta para sa pantay ng mga karapatan ng LGBTQIA+ community. Congratulations sa mga organizer ng Love Laban at sa Pride PH. Bongga-bongga, ang dami, 561,000. Nationwide po to, ha, kasi may iba-ibang legs din na naganap sa iba't ibang lugar simultaneous dun sa Imagine 300,000 sa UP Diliman. Mabuhay kayo, and sana next year 1 million na, road to 1 million, dahil lahat tayo, di ba, deserve ng pantay na karapatan, dahil dito sa Rainbow Radio, belong tayo dito. Tatawid na tayo sa pinaka-educational na segment sa balat ng radyo, ang paborito ng lahat at highly in demand, na may mga nag-PPM pa sa akin nagtatanong in advance para daw magamit nila ang ating nag-iisang baklavolary word for the day. Dahil sabi nga ng aming patron na si Mama RuPaul, learning is fundamental. So today, tuturuan na naman namin kayo ng isa na namang word na magagamit nyo. So ang word for the day natin ay sinigang! Nagutom ba kayo? Diba? Hindi po yan ang ulam, ha, pero mala-mala, kasi ang sinigang daw ay tumutukoy sa isang napaka-attractive na tao. Hot na hot, di ba? Parang sabaw ng sinigang. Ayan, so gamitin natin na in a sentence. Mare, napaka-sinigang naman ng bago mong jowa. Diyos ko, Lord, hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko pag napakinggan ko yun. Diba? Pero again, ang meaning ng sinigang ay a hot person. Very attractive. So, pag tinawag kang sinigang, matuwa ka. Pero mga ka-rainbow, ha, kapag sinabing amoy sinigang ka, mag-isip-isip ka. Habang pinag-iisipan mo yan, ay pag-isipan mo rin kung ano ang stand mo sa mga issues. Dahil bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, deserve din naman natin marinig ang mga opinion natin pagdating sa

0: current trends and issues ukol sa mga nangyayari sa bansa. Kaya naman join us at ihayag ang inyong saloobin dito lamang sa Win or Wiz, Anong Say Mo Te? Okay, so ang issue natin for the week, no, kamakailan ay may idinaos na rally sa EDSA kung saan ang daming tao ang nagreklamo ukol sa perwisyong dulot nito kasi marami nga naman na traffic, na stranded, siguro halo-halo na rin yung feeling nila magkakagulo. For different reasons, ang tanong ng bayan ngayon dapat nga ba na higpitan ang mga rules pagdating sa mga rally? Kasi apparently may mga permit na kailangan dito, hindi ka lang basta lilitaw kung saan mo gusto at alam mo yon, magsisigaw na makibaka. So, ang tanong ng bayan, dapat pang higpitan ang mga rules dito. So, pakinggan natin ang sinasabi ng ating Ka-Rainbow. Pasok!
1: Maganda yan na may mahigpit na mga rules pagdating sa rally kasi sobrang sagabal yung ginawa nila. Ang hirap umuwi, tapos magastos naman kung magta-taxi ka pa. Paano naman kami mga walang pera na halos maglakad na lang kami. Kaya sana masigpitan nila.
0: Maraming salamat, Ka-Rainbow na Sherwin. Ayan, ako ang tingin ko dyan ay win. Yes na yes na yes. Okay? On a personal note, hindi ko po kasi alam kung ano yung mga ano natin. Parang categories ba yung tawag doon? Or parang ano yung sinusunod natin mga rules pagdating sa pag-approve ng isang rally, no? Meron ba yung parang dapat dapat ito lang yung number ng mga taong kasali? Dapat ito lang yung gagawin mo? Ito yung mga hindi mo pwedeng gawin? May oras lang ba yan? Di ba? Maybe we can make it more transparent para sa mga taong bayan. Kumbaga nakapublish para alam nila kung ano yung mga susundin nila. Hindi yung parang labo-labo na want to sawa hanggang mapagod yung mga tao eh. Nagrarally pa rin tayo. On a personal note, I also respect yung mga pinaninindigan or pinaglalaban ng mga taong ito, kaya lang nirerespeto ko rin naman yung mga taong naaapektuhan, 'di ba? Maybe in the long run we can find a compromise and we can be more transparent pagdating sa mga rules and regulations para at the end of the day lahat equal ang treatment, lahat equal na pakinggan, and lahat equally masaya after ng isang rally. Ayan, maraming salamat sa ating Ka-Rainbow na naghayag na kanyang opinion, okay? And I'm sure dito sa topic natin this Saturday, marami rin kayo magiging opinion o question naman dahil napaka-interesting nito. Nakapanood na ba kayo ng theater, play? Diba? Yung mga para mga Miss Saigon, King and I, yan, Judges at Turna, kung ano pa. Hindi ba kayo namamanghado sa mga actors doon? Kasi parang ako na personal note, parang una kong comment, lalakas ang boses nila. Lalakas ang boses nila. Tapos noon, 'di ba? Parang ang gagaling nila, mahirap po kagaya po 'yan ng hosting on air. Isang take lang po 'yan. Walang wala repeat performance. Oh, wait lang, joke lang. Rehearse muna tayo. Walang ganoon na. So pag mali. So ako na-amaze ako dito, but bukod doon, mas na-amaze ako na kung saan ang teatro kasi parang bahay na yan ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Bakit nga ba? What makes theater very attractive sa queer community? And why do we consider it as a safe space? Huwag kayong aalis, babalikan po natin yan dito lamang kay sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.

0: Learning from home may be boring.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
18: At tayo po ay nagbabalik, nanonood pa rin kayo ng Rainbow Radyo at kung hindi pa ay tutok lamang sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube at PBS Receiver app. So gaya nga na nasabi ko kanina bago tayo mag-break ay pag-usapan natin ngayon buhay teatro. Kagaya ko ba kayo na dati eh, alam mo yung umarte-arte rin sa mga ganyan, di ba? Nung bata-bata tayo sa pilitan. Diba? Or whether gusto nyo mang gawin yun at this point in your life, eh pwedeng-pwede pa rin. Baka ma-inspire kayo dito sa guest natin, no? So, ituloy na natin ang ating masayang kwentuhan kasama ang ating award-winning, take note, hindi wow lang basta theater actor, award-winning, mga ka-rainbow. Kaya tutok na, okay? Live and alive dito sa studio, walang iba kundi si Mr. Sean O'Connor. Krisma! Ayan!
19: Hello, hello mga kabahin.
18: Tsareng! Hello!
19: Happy Pride, everyone!
18: Akala ko, nagkamali ako ng guest.
19: Batong kinuha ko.
18: Ayan. Parang masaya-masaya po ito, no? So, tutok na kayo, mga ka-rainbow. Ayan. Award-winning theater actor. Una-una, congratulations sa'yo, di ba? Sa ganon.
19: Oo naman.
18: Diba? Pero ang tanong ng bayan, nung bata ka ba, naisip mo na magiging theater actor ka?
19: Aba, oo. Alam mo, lahat tayo umaarte sa harap ng salamin, ganyan. Yung mga tuwalya natin, ginagawa natin yung buho.
18: Oh, wait, ilang taong ka niyan?
19: Ever since talaga naalala ko na. Talagang acting na acting. Diyos ko, paano ba naman yung mga kapatid ko? As in, sinasampal ako. Binabatuan ako ng
18: tubig. Hindi ko alam kung dapat ako matuwa.
19: Hindi ko rin alam. Pero sabi ko, ngayon, nasa teatro ako. Dahil kayo, pinagaano nyo ako. Sinasabi nyo, Star Circle Quest. Umiyak ako, ganyan.
18: Doon ka ba nagsimula na ano talaga? Yung parang, so feeling mo ang role mo, api-apihan?
19: Ganyan. It's giving Sharon Cuneta. Mga ganyan. Mga pinapanood natin. Pero of course, ang sinabi ko, what do you want to be when you grow up? Doctor. Ganyan. Siyempre naman, kasi Asian household, ganyan. Gusto nila, ganun ang pagpapalaki, kailangan traditional job na,
18: okay.
19: Na ganyan.
18: So, how did you end up in theater pala?
19: Well, nag-Ateneo Children's Theater ako, tapos nung high school, alam mo yung sobrang bibo na puro creative project. Tapos nung college naman, pumasok ako as pre-med. Yan, so...
18: Doktor pa rin to.
19: Doktor pa din po talaga. Nag-pre-med ako for like 3 years. But then, na-realize ko, nag-theater na ako on the side eh. Nag-start ako mag-costume and hair sa theater. Mm-mm. Tapos na-realize ko, kaya pala ako pumapasok sa school para makapag-theater ng gabi. So, tapos kinausap ko yung mama ko, sabi ko, Ama, parang gusto ko mag-theater kasi may network na ako, may trabaho na ako. Professional talaga. So, sabi niya, okay. Tapos, kalaunan, sabi ko, naalala mo nung tinanong kita, kamusta yon? Sabi niya, sinabi ko, okay lang, pero pag alis mo ng kwarto, umiyak ako. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi di ba walang pera doon? Tama ka naman.
18: Anong year yan sa buhay mo? Nasa college ka pa ba yan?
19: College ako noon. 18 ako noon. At nagtatrabaho na nga ako. Kasi parang, sabi ko,
18: shit. Paano mo na magtatrabaho ng ano?
19: Yung parang freelance na costumes assistant.
18: Okay, meron na.
19: May ganun na talaga. Nagsimula ako dekada si Tenta.
18: Pero pag uwi sa bahay, nag-aaral ako, di ba?
19: Oo, aral talaga. Pero sabi nga ng mga ka-premed ko nun, pero alam naman namin na baka mag-shift kayo. Sa bakit? Kasi mag-aaral tayo sa library. Tapos ang unang mong gagawin, matutulog. Tapos, pagkagising mo, maglalaro ka na sa laptop mo. Parang hindi ko siya sineseryoso. Pero, I mean, sabi nga ng teacher ko, ba't ka lilipat? Nag-excel ka naman. Pero kasi, that's our calling.
18: Alam natin yan.
19: Yeah, when it's your calling, parang that's where you're meant to be.
18: Maganda yan, no? Yung sabi mo, calling. Kasi lahat naman po ng profession, actually, kanya-kanya po tayo ng profession na may calling talaga tayo. Correct. My question is, what really inspired you? Kumbaga yung parang, di ba, sa buhay natin, halimbawa, ako, on a personal note, 15 years ako sa marketing and advertising, pero bigla ako nag-professional coach, tapos nag-media ako. Ang turning point sa akin was, I realized, di ba, at the lowest point in my life, nakita ko sila Oprah, yan, sila Tony Robbins. So nag-research ako, sabi ko, parang gusto ko yung chumichika lang, tapos noon, alam mo yon, parang namimigay ng kotse.
19: Oo, sana all, di ba?
18: Sa show. Tapos nag-research ako, ang nakita ko doon, parang meron sila mga coaches, life coaches. So, wala pa gaano dito noon. So, I had to study abroad. So, yun yung turning point sa akin. Sa'yo, ano yung turning point na parang na-realize mo na talagang, wait lang. Uh-huh. Ito talaga eh. Hindi talaga ako meant mag-doctor unless role yan. Diba?
19: Correct. So, eto na nga. Kasi may isang sem noon, sabi ko, hindi. Kailangan ko na malaman kung gusto ko talaga mag-doctor. So sabi ko, hindi ako magte-teatro one sem. Tapos yung ang nangyari, ito yung classroom ko. Tapos may salamin, tapos across the classroom nagre-rehearse sila nung dapat show
18: hala?
19: Ko. Sabi ko, hala, I'm not where I'm meant to be. I'm on the wrong side of the room. Ganyan. So talagang doon na talaga.
18: Oh my God, hindi ka ba nag-relapse na mga panahon na yun?
19: Malala.
18: Diba?
19: As in, sabi ko, ay nako, by med. As in, hindi ito for me. As in, grabe yung inggit. Grabe yung, I feel like I'm stuck. I'm trapped here in this classroom where I'm supposed to be dancing and singing. Ganyan.
18: take me back to that first show that you felt that you really belonged nung wala ka pa sa professional ng theater. Bakit mahalaga po to, mga ka-Rainbow? Kasi normally, di ba, may turning point din sa buhay natin na parang even a random conversation or something that we did that changed our trajectory altogether. Take me back to that moment na parang show na yon before you became professional, ha, that changed the way you look at theater and how you felt about it.
19: The first show that really affected me was Walang Sugat. As in Ateneo pa, grade 5 ako.
18: Oh wow.
19: Oo, as in parang sarsuela siya na ginawa ng tanghalang Ateneo na. Bata pa lang ako, sabi ko, ano to? What is this? They're so alive, they're so funny, they're so extravagant, and it really called me na hindi ko alam kung na-feel yun ng mga kaklasa.

0: Talagang ako to, this is me, I am what I am. Kaya parang, shucks. At 18, sabi ko, ay, okay. Sige na nga, tatanggapin na nga natin ang sarili.
1: Do you remember that exact moment na maybe were you watching something or you were doing something in theater that made you, okay guys, this is my official, alam mo yon, coming out acceptance okay. ng sarili ko?
0: There's this theater actor, theater film actor named Fee Palmos na ang ginawa niya sa curtain call niya, mabining mandirigma ito sa CCP, ay bow siya. Tapos naglabas siya ng pride flag. At sabi ko, wow, theater is not just for performance. It's activism. It's telling the world, this is me. Like, we share this space. Kaya ayun, parang, okay. Pwede akong magladlad ng bandila ko dito. Which I did also in my other
1: place. Nag-ano ko rin ng pride?
0: Pride flag.
1: Oh, oh bongga! Yeah. And how was the reaction of the people around you?
0: Oh, but cheer! Kasi pride month din doon, no? Oo, pero kasi talagang, dun ko na-realize na the more that you become yourself, the more people gravitate towards you, the more people applaud you because nakita nila na, nahanap mo na sarili mo. Mm-hmm. Proud ka. So, yun.
1: Ang saya naman itong chikahan na ito. Pero huwag kayo alis, magbabalik pa tayo. Marami pa tayong pag-uusapan. Imagine, nakapag-out na sa theater. Eh, paano nga pag nandung ka na? Ano nga ba ang buhay teatro ang naghihintay sa ating special award-winning guest? Huwag kayo alis, mga ka-Rainbow, dahil dito, belong tayo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
6: Tugtugang chill.
4: Suave.
7: Learning from home, they need more ring.
8: Radyo Magazine.
9: 1278 AM.
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwalaang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
22: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
24: at Radyo Pilipinas,
25: Radyo Magazine.
9: 1278 AM.
26: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
27: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
26: Libre to ha?
27: Walang bayad?
26: Oo, walang bayad!
27: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World League Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Mag 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Collab. Collab.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
10: At tayo po ay nagbabalik pa rin, nanonood pa rin kayo na Rainbow Radyo. Again, kung hindi pa kayo nakatutok, ay tutok na sa Radyo Magazine, 1278 AM sa inyong talapitan. O di kayo naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Kasama pa rin natin ang award-winning na theater actor na masayang kausap, si Sean Okrisma.
11: Hello po. Yes, we're back.
10: Ayan, kanina, di ba, pinag-usapan natin yung para mga inspiration mo, paano ka nga ba nagsimula, and I'm sure curious yung mga listeners and viewers natin ngayon. From acting in school, paano ka naman tumawid sa as in talagang professional acting na?
11: Okay. So I was doing this show called Dekada 70 tapos since nag-pandemic naputol siya in the middle. So na tenga ko for two years.
10: One tagal ah.
11: Oo, kasi 2020 hanggang 2023 na yung balik ko ng acting eh. Tapos so ang ginawa ko noon, sabi ko, "Ma, pwede ba ako mag-TikTok?" So parang, oo, kasi minove ko lahat para habang may baon ako, meron ako, susubukan ko paano ba itong TikTok na ito. Yun. And then, luckily, pumasok na yung Zazo sa tour na, the audition for this franchise na, Diyos ko, bata pa lang ako, gusto ko ng ganapan. Sabi ko, correct. Ayan! Ganyan. As in, mga queer roles, gusto ko talagang gapan. Mga Markova, diba? Yung mga ganyan. Sabi ko, sila Bibi Gandang Hari noon. Oo, parang fudge. I wanna play those roles. Yeah. And luckily, I did in Jojo's Atorna.
10: Do you remember the first time you auditioned for a professional role sa theater and how was it?
11: Oh my God. The first time I auditioned, medyo strategic na ako eh. Actually, ang kinanta ko noon for Zsa Zsa Tour na is, alam ko kasi may kanta siya for his dad na parang, yun nga, tanggapin mo ko and stuff. So, ang kinanta ko is Not My Father's Son ng Kinky Boots. So, parang father's son pa din. So, tip yun sa mga mag-audition. Ilagay nyo na sa kung saan nyo gustong ano.
10: I-align nyo na agad, diba?
11: Align nyo
10: para
11: na.
10: Ano na.
11: Pakita nyo na kung anong gusto nyo.
10: Apart from auditioning, may iba pa bang requirements para maging isang professional na theater actor?
11: Audacity. Kailangan mo lang ng kapal ng muka.
10: Yes, applies to media also.
11: Diba? Parang just go out. Kasi hindi mo alam kung ano hinanap nila eh. Diba? Yung mga... For example, Lea Salonga na parang just tried out, di natin alam, biglang books siya na pala. Parang some productions are looking for non-actors. So, so just go for it if you believe in the project. Tapos, malay mo na ikaw pala hinanap nila.
10: Diba?
11: You just have to show up.
10: Go lang. True.
11: Show up.
10: Diba? Parang you'd never know if it's your next big break. Correct. Diba? Until you show up. Ganun lang naman yun. Tell me about life in theater.
11: Life in theater. Oh my gosh. It's kalahating glitz and glamour at kalahating ang hirap ng buhay.
10: Ayan, o. Sige, dun muna tayo sa sa glitz and glamour. Kasi mga ka-Rainbow, alam nyo, common misconception, whether in media or in theater, na parang ang dali ng buhay nyo. Ito yung mga nagsasabi sa akin, chika ka lang ng chika, kumikita ka lang. Hindi po ganun yun, ha? Nakita person ni Sean kanina ang mga ganap behind the scenes. Tell me about it. Glitz and glamour muna tayo.
11: Okay. Glitz and glamour.
10: Sige, meron pa yata tayong technical problem. Ayan. Nawala. Okay,
11: are we back?
10: May nagmulto.
11: Hala, nakakatakot. Ayan, sabi ng theater gods, huwag kang kabaling.
10: Are we back? Okay, ayan. Uh-oh. Sige.
11: Uh-oh, we're back.
10: We're back. Nagkaroon lang kami ng technical problem mula sa mga espiritu.
11: Oo, sabi, huwag ka nang magbabadmouth ng theater.
10: Parang ito kasi, sabi ng ganun eh. Ang daming sinasabi.
11: Hardship. Anong hardship?
10: Oo, ayan. Oh, paramdam lang yun. Pero sabi nga sa theater, the show must go on. Ayan, tuloy pa rin kami. Sige, tell me about it.
11: So, ayan. Glitz and glamour, it's just fantastic to work with my idols. Honestly, isang perk na parang as a theater actors, you get to work with your idols.
10: Correct.
11: I got to work with Kim Molina for Zsuzsa Zsotorna. I got to work with Ricky Davao. Mm. And in my upcoming show, The Notebook, I'll be working with Celeste Legaspi. My God, the legend. Okay. Morissette, my God. As in, literally, my idols. And you get to learn from them. And honestly, sa mga nakita ko na para maging successful ka, you have to be kind. And
10: that's
11: something that they have in common, that they are kind, real people who just want to do good work.
10: Oh my God. How do you feel working, kumbaga parang hand-in-hand with your idols? Kasi ako, on a personal note, pag na-interview ako sa, let's say, sa ibang stations, ganyan-ganyan, I remember perfectly this year, I started the year with an interview with Ses Drillon.
11: Oh my gosh. Oh
10: news.
11: My
10: gosh. Mom! Alam mo yung ganun feeling na parang, wait lang, mom, ha? Kasi napapanood ko lang to dot. Alam mo yun? Parang, pag ganun, I do get starstruck, but of course, pag nandun ka na, it's a different thing. Uh-huh. In your case, kasi theater ka na eh. Uh-huh. How do you feel?
11: Totoo yung starstruck, ha? Parang, oh my gosh, napakaliit ko. Yun yung parang may feeling ka na gano'n na nanliliit ako beside them. But then, you realize na kasi theater is a collaborative space. So, meron silang iaambag at meron ka ding handang talent, may handang insights ka na makikita mo, wow, pareho na kaming nagdo-drawing sa malaking canvas na
10: correct. To. Correct. Gusto kong paalala yun, mga ka-Rainbow, ha? Ang ako lagi kong tinatandaan, Sean, pagka mga ganyan na I'm being interviewed by people na, alam mo yun, I grew watching, when I was younger. Parang lagi kong tinatandaan dyan, kaya naman ako nandito kasi kumbaga level kami. Diba? Yung parang
11: correct.
10: Ako yung kinuha nila for this one. So don't ever feel insecure.
11: Correct.
10: And always believe in yourself na parang worthy ka doon sa space. Correct. I believe in theater, mas kailangan nyo yun kasi ang dami na lalamo naman sa theater, di ba?
11: Oo. At saka, honestly, may share ko lang ha. Pumunta ako sa Google office sa California a month ago. Nakita ko doon, merong, for good collaboration, leave your ego at the door.
10: True.
11: That means, kung ano yung, para magkaroon kayo ng magandang working environment, tanggalin mo yung yabang mo.
10: Uh-oh.
11: As in, like, one idea does not trump another. Na dahil lang galing siya sa isang tao.
10: Correct.
11: Dapat pareho kayong mag-work together for a common goal. And that's what theater is. Like, true. Joining of different
10: collaborative
11: arts. Yes,
10: talaga.
11: Collaborative art siya.
10: I think, you know, you mentioned the keyword there na parang leaving your ego sa door.
11: Yeah.
10: Because I believe also that theater can be such a humbling experience.
11: Ay, correct.
10: Tell me about yours.
11: Yan ang leveling field. Dahil makikita mo na ang gagal. This is the cream of the crop ng mga best dancers, best singers, best actors. So makikita mo na, oh, I'm not the best. And
10: correct.
11: That is okay.
10: Oo.
11: Okay lang na hindi ikaw yung the best. Basta ibibigay mo like what you can.
10: Yung diba? Best mo, di ba?
11: Yeah. At one day, gagaling ka din, di ba? With proper training, with proper experience, you'll get to where you want to be. But that doesn't invalidate where you are right now.
10: Gusto ko yun, yeah. Yung part na yun, no? And it's very true. Mm-hmm. But apart from feeling, halimbawa, a bit insecure about your, alam mo yun, workmates na normal po, ah, insecurity po normal, ang hindi normal ay you stay there. Diba?
11: Correct.
10: Yung space na yun, na insecure ka. Okay lang yun, masama naman yung parang sobrang bilib mo sa sarili mo that you're not allowing yourself to learn and grow in the process. But apart from that, yung dealing with your insecurities, what other challenges ang hindi alam ng mga ka-rainbow natin tungkol sa buhay teatro?
11: I think ang hindi alam ng karamihan ay, for example, ang earning in theater can sustain you pero hindi kaya yaman. As in, hindi siya yung parang, parang sa Broadway na it's really a job na...
10: Sasabihin ko sana yun eh. Hindi kaya yaman ko unless ikaw si Lea Salonga.
11: Lea Salonga ka na, go! Pero habang tayo ay normal working theater people, hindi pa, wala pa tayo sa point na ang sweldo natin ay parang TV. Kasi hindi siya malaking audience eh, na million na manonood. The scale is to thousands to hundreds of thousands.
10: Even yung mga medyo kilala na ng mga halimbawa mga musical na halimbawa Lion King, yung mga ganun. Ah, talaga?
11: Ah, well, if it's from a touring or like again, a show from another country. Yun.
10: Carry
11: ang
10: mahal ng tickets eh.
11: Oo, 'di ba?
10: Oh.
11: Pero ngayon actually medyo nakakatuwa na medyo tumataas-taas na ang rates ng theater compare naman dati kasi hindi na po uso ang starving artist. Buti ngayon like may consideration na sa mga artista na uy, kailangan din po namin kumain, kailangan namin magbayad ng rent.
10: Do you suggest that for people who want to embark in a career in theater to actually do it as a side hustle or have side hustles while doing theater?
11: When you're starting, some of my friends do it full time, which is good. Because aside from theater, they also do other like hosting. Mm. So it's my side talaga.
10: Yeah.
11: For example, ako, I'm a theater practitioner and I'm also a content creator. So I need multiple streams of income. Actually, in this economy, kailangan mo ng multiple streams of income. Come
10: hindi
11: on.
10: Hindi pwedeng isa lang. Dino, tinuruan na nga tayo ng pandemic yan eh. Di ba? Hanggat may skills.
11: Mag-Graham balls tayo hanggang
10: Mango Graham. Mga atake natin. Benta tayo na. Ano yun? Yung nauso dati. Sushi bake.
11: Sushi bake.
10: Huwag natin kalimutan sushi bake ng pandemic.
11: Yung kaping
10: So I guess that's one of the things na reality lang naman talaga. Yeah, na parang,
11: it's not all glitz and glamour.
10: Okay, I mean, if your passion pays for the bills, perfect, wonderful. But if not, then go for it. Yeah. But try to do your best also to come up with other
11: income.
10: Find
11: other ways.
10: Diba?
11: Yeah. All we need to do is to survive, I think. That's what we're all trying to do.
10: Yeah. How long have you been in professional theater?
11: Professional theater, since nagtrabaho, nagsimula ako ng nagtatahe, gumagawa ng wigs, 2018. Mag-ano na? 8 years.
10: Tama ba? You did not start as an actor?
11: I didn't.
10: Ay, talaga?
11: I
10: just... Hindi mo ba naipaglaban yung tikbalang na na role na
11: nung grade
10: lang.
11: 5 ako? Hindi, kasi... I think I found it as a foot in the door na parang, okay, I want to get on stage so I'm gonna look for ways to get in. Wala akong kilala sa theater. As in, again, hindi ako theater arts major noon. Hindi ako theater arts major noon. So, sabi ko, paano mapupunta sa theater? Sige, maghanap akong trabaho close. Tapos, yun, working my way up. Ganyan.
10: Do you suggest that route?
11: Kung gusto mo, ako, mahilig ako sa wig talaga eh. So, it's also part of my passion. I don't do anything that I don't love. Sayang sa oras eh. Sorry.
10: Ako, I think I can relate with that. Yung parang starting first, alam mo yun, yung parang lahat ng kailangan matutunan mo bago ka umupo. I mean, before I got to sit here, I was, again, sabi ko nga sa'yo, nagsimula ako guest lang eh.
11: Mm.
10: So, even before, noon parang nagiging regular na ako, inaaral ko, paano ba magsulat ng script? Paano ba yung production pag ganyan may manangyayari? How do you, alam mo yun, make up for it? So, sa akin, mas suggested, be humble. Enough na parang, kung hindi mo alam lahat, aralin mo. Kasi kailangan yan, di ba?
11: Actually, I think yun yung kailangan malaman ng generation, mga ka-generation ko. Because parang, I know that information is nasa tip of our fingers. But real life experience is
10: totoo
11: different.
10: Totoo yan.
11: Like, you need to experience life.
10: Sobrang damandam ako na love mo yung ginagawa mo.
11: Yeah.
10: What do you think, can you consider as your biggest achievement in the span of your career sa theater?
11: Shucks! Ano bang biggest achievement ko? Just discovering myself, I think.
10: Aww.
11: I think ayun talaga. Kasi parang kahit anong buhay ang ibigay ko sa mga character, it's mapapareflect ka sa, oh, how does this change my values? Anong ibig sabihin ito sa akin? At I think yun yung pinaka ano, na mahal ko yung sarili ko.
10: Aww.
11: Lalo. Yeah.
10: Ganda naman nun. And on that note, sabi mo nga, bawat character na pinoportray mo may ambag sa'yo.
11: Correct.
10: Sino ang pinakamahalagang character na naportray mo at bakit?
11: Oh my gosh. I think isa mga pinakamahalaga talaga, yung Ada sa Zsa Zsa. Kasi parang ano siya eh, kwento siya ng bawat bakla.
10: Uh-oh.
11: Diyos ko, na parang we envision ourselves to become this magnificent superhero. We want ourselves to be a superhero.
10: Uh-oh.
11: But at the end of the day, pag nawala na yung bato, you're left with yourself. So, ano nang gagawin mo? So, that's when you try to love yourself. That's why Ada means so much to me. Kasi she embodiment siya ng self-love eh. Mm-hmm. Na hindi ko na pala kailangan ng ibang tao. Kailangan ko lang pala yung sarili ko ng pagmamahal. Ganun.
10: That's so beautiful. And on that note, if there was one lesson that theater taught you na you'd keep to heart talaga, what is it?
11: Oh my God, sa dami-dami.
10: Mm-hmm.
11: Siguro ano, siguro this would be my advice to my younger self also. Mm-hmm. Don't hide the brush strokes. Ano ibig sabihin ito? So, it's in a painting, hindi naman tayo pupunta agad sa tapos eh. So, it's okay to be messy in the process. It's okay to enjoy the process. It's okay to cry over. Talagang huwag kang mahihiya sa proseso mo kasi yung proseso ay bahagi sa pagbuo ng isang magandang bagay. So, huwag mong itatago yung mga pagkakamali. Huwag mong itatago yung vulnerability because that's where you find your truth. That's where you find yourself. Ganun.
10: Ganda. Ayan na, may quote card na tayo.
11: Oh, diba? Sabi ko ng background mo.
10: Oh, for that. Oo, oh, diba? Yeah. Ang dami mo ng experience, Sean, and a lot of them are beautiful. Mm. But of course, our listeners and viewers would want more. What can we expect from you?
11: Okay, meron akong notebook na musical this September. Okay, tapos next year.
10: Wow! Ayan na. Sabi niya sa akin off-air pero hindi natin
11: sabihin. Excited po. Marami na namang kabaklaan. So, tayong mga sis, whatevers, let's watch please. Kasi let's watch these shows that are made by our people for our people.
10: Ayan na, September. Ang aga pala nagre-rehearse noon, mga ganyan.
11: Ay, oo, as in... Yes, yun nga, parang 3 months of rehearsals for the shows.
10: Yeah. September exactly when to and saan?
11: It's in Samsung Theater in Circuit Makati. It's September to October. Yeah, just look for Theater Group Asia's pages. Yeah.
10: Ayan. Before we go, of course, sabihin natin sa mga listeners and viewers natin, what would be your message for people who are aspiring to, alam mo yun, pursue a career in theater, especially those na mga miyembro na LGBTQIA+ community?
11: Yeah. I'm a testament to self-love. Hindi nyo kailangan magtago. In theater, you are welcome. You have a space in the world. So take it. Love you. Yun lang.
10: Ganda. Short and sweet. Maraming salamat, yay! Diba? Sobrang ano, saya ng kwentuhan namin, Sean, and I'm sure marami ka rin na-inspire in the process. Ayan. Good luck sa mga shows and I want you back pag nag-start na yung show,
11: yay!
10: Ha?
11: Let's go.
10: With your team din naman.
11: Of course.
10: Lalo lang for next year.
11: Correct.
10: Excited tayo dyan, okay? Maraming salamat, Sean Okrisma, award-winning theater actor. Ayan mga ka-Rainbow, I'm sure nag-enjoy din kayo kagaya ko, 'di ba? Ang saya ng chikahan. Sana lagi tayo may ganitong guest, 'di ba? But of course, may nakuha din naman ako sa aming kwentuhan kanina ni Sean, no. Ang isa doon, gaya ng dati, it's all about, you know, letting yourself be, 'di ba? You have to show up no matter how imperfect you are at that particular point in time if you truly believe in something. Worthy ka doon. Hindi nakabase yun doon sa standards na iba, but rather sa standards mo sa sarili mo na parang if you wanna take up space as you are, do so because deserve mo yan. And then the next one, gusto ko rin yung ano, yung sinabi niya about a very humbling experience. Totoo yan, kahit anong trabaho, guys, hindi naman pwedeng boss ka agad, hindi pwedeng on-cam ka agad. Dapat arali mo muna, allow yourself to enjoy the journey, make the most of it, grow from it, and then give your best always, regardless of how others may respond to it. Kasi that's the way to go, and that's the only way you can solidify your space under the sun. Maraming salamat sa lahat ng tumutok today. And kung na-miss nyo itong episode na to, panoorin nyo lang sa replay mamaya na Radyo Magazine at 1278 AM, o di kaya naman sa Rainbow Radyo Facebook page. Abangan din ang mga reels ng ating guest at quote card, dahil ang dami natin pwedeng, di ba, i-quote dito sa kanyang very insightful interview. So gaya ng dati, mga ka-Rainbow, ano man ang pinagdadaanan, kaya mo yan, walang iwanan. Dahil dito sa Rainbow Radyo, belong kayo dito. Ako po si Coach Mike Celis. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo, mga ka-Rainbow. Bye!
9: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
13: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
14: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
13: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
12: Huwag!
15: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publiko Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Radyo
2: Magazine.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
0: Radyo Pilipinas. News nationwide.
16: Trending issues. News na pinag-uusapan.
17: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
1: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
17: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
2: Collab.
18: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
18: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
20: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
18: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
21: Ngayon,
4: mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanin na.
19: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
21: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
18: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
21: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
22: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
23: Palop sa buong mundo. Yan ang mga inaalagaan niya ang ating Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdat. Andito rin po at marami tayong pinag-usapan sa ating mga kaibigan dito sa Canada. At kailangan kasama ang ating Secretary of the Environment and Natural Resources, Secretary Mitch Cunha. Ang ating napakasipag at mabibigyan pa ng karagdagang trabaho dahil sa dami nating inimpisa nung pagpunta natin dito, ang ating Ambassador to Ottawa, Jose Victor Chan Gonzaga. Ang susunod po, dahil po marami po tayong ginagawa na cultural exchange mula sa Canada at saka sa Pilipinas, nandito po, National Commission for Culture and the Arts, Chairman Eric Sarudo. Andyan din po ang Consul General natin dito sa Vancouver, Conjen Gina Jamoralin. At siyempre, hindi magiging kumpleto yung aking pagbabati kung hindi ko babatiin ang ating First Lady. First Lady Lisa. Laksan niyo yung sigaw para makapuntos ako. Maraming salamat. Ang aking mga kasama sa pamahalaan at sa serbisyo publiko, ang mga minamahal kong kababayan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nakakataba po ng puso at nakakapagbigay ng inspirasyon ng mga kasama muli kayong lahat. Lahat po ng aking pinupuntahan ay tinitiyak ko na mga kasama ko yung tinatawag natin na Filipino community. At dahil nakikita ko, parang nakikita at na-inspire po ako, lumalakas ulit ang loob ko kahit mahirap ang trabaho, kahit mga mabigat. Ay, hindi nabalis. Sabi ko, ito eh, nakita mo naman ang nagiging resulta. Pagka natulungan natin ang Pilipino, sila ay sumisikat kahit saan mo dalhin, kahit saan mo ilagay. At ngayon, nandito hindi lang mga tiga Vancouver, kundi mga kababayan natin ang galing pa sa Victoria, Kelowna, Abbotsford, Surrey, Burnaby, Coquitlam, Langley, Delta, New Westminster, Fort St. John, Prince George, at iba pang mga syudad sa labas ng British Columbia. Meron pang galing Toronto. Meron galing Winnipeg. Alberta. Ottawa. Whitehorse in the Yukon. Yellowknife, Northwest Territories. Sa lawak ng Canada, ang pagkakaalam ko ay mahigit 30 beses ang laki nito kumpara sa Pilipinas. Isipin ko lamang na nagbiyahe kayo ng ilang oras upang makarating at makasama-sama tayo ngayong gabi ay isa pong malaking karangalan na humarap sa inyo bilang inyong Pangulo. Kaya naman, ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat para sa panahon na inyong binigay at sa inyong malasakit at pagmamahal na patuloy ninyong pinaparama sa ating bayan. Kayo ang nagbibigay ng karangalan sa ating bansa sa pamamagitan ng inyong maayos na pamumuhay at pakikisalumuha sa komunidad. Patuloy na pagpapahalaga sa mga tradisyon ng kulturang Pilipino. Mataas ang antas ng kahusayan at pagiging mabuting halimbawa sa inyong trabaho at sa inyong mahalagang kontribusyon sa ekonomiya ng ating minamahal na Pilipinas. Nagtungo ako rito sa Canada bilang pagtugon sa panyaya ng pamahalaan ng Canada para sa isang official visit. At habang nandito ako at kausap ko hindi lamang mga opisyal ng pamahalaan, kundi pati ang mga business leaders, yung mga namumuno ng mga malalaking korporasyon dito, ang una, pagka nag-hello, ang susunod ay nakumahal na mahal namin ng mga Pilipino rito. Napakagaling ng mga Pilipino rito. Napakabuti ng mga Pilipino rito. Napakasipag ng mga Pilipino rito. At yan po ay talagang mas mahalaga pa rin yan para sa akin. Mas mahalaga kaysa sa yung tulong ninyo sa ekonomiya. Napakalaki na tulong sa ekonomiya. Ngunit, pinapaganda po ninyo ang reputasyon ng Pilipinas sa buong mundo. Kaya't lahat ngayon, kahit saan kayo pumunta, dahil wala na akong napuntahan, matagal na akong miikot, matagal na akong kung saan saan nakarating, kahit saan ka pumunta, may Pilipino. At saan kaya ba isang lugar na napuntahan ko na walang Pilipino? Wala pa ako napuntahan. Yung hindi mo akalain na may Pilipino, meron laging Pilipino. Kadalasan pa Ilocano. Kaya, alam mo naman kami mga Ilocano, kahit saan pupunta, para kahit yung malamig na lugar na nangangatog na kami, basta may trabaho, sige lang. Ganyan talaga ang ugali namin. Pero sumasabay na lahat ng Pinoy. At talaga po, ay nakakatuwa. At hindi ko sinasabi, magaling ba yung Pilipino? Okay ba sila? Wala akong sinasabing ganun. Sila lang nagsasabi. Mahal na mahal namin ang Pilipino rito. At saka ang tingin sa inyo, hindi lamang kaibigan, kundi kamag-anak. Kasama na sa pamilya namin yung mga Pilipino niyan. At napakalaking pasasalamat ang inyong Pangulo sa inyong lahat. Dahil ay pinapatingkad din niyo ang pangalan ng Philippines sa buong mundo. Thank you very much. Yan po ang aking narinig nung ako'y nakipagkita sa mga opisyal dito sa Vancouver nung isang araw. Ay dahil nga po ay inimbita tayo ni Prime Minister Carney. At ang imbitasyon ay 2 beses nang nabanggit ni Prime Minister nung isa pang taon. At sa pag-uusap namin sa telepono nung Hulyo, nung last year, at pangalawa, nagkita kami nung Oktubre. At nagkausap din kami sa Kuala Lumpur, Malaysia, habang kami ay nagkasama namin sa ASEAN Summit. So, pagpunta ko rito, ay medyo kilala ko na siya dahil marami na kami naging usapan. Kaya sa amin lagi niya sinasabi, pumunta ka sa Canada dahil ang dami mong kababayan doon. Kaya sa awa ng Diyos, nagkaroon ng oras at ito, nakarating tayo sa Vancouver. Maganda naman po ang aming pagtitipon at marami kaming napag-usapan tungkol sa kahalagahan ng ugnayan ng Pilipinas at Canada sa larangan ng ekonomiya, enerhiya, pambansang seguridad, kultura, at sa ating people-to-people na itinatang, people-to-people relationship. Napag-usapan din namin kung paano mapapalakas ang ating ekonomiya, mas mapabilis ang napalitan ng produkto at serbisyo, at mas mapapatatag ang seguridad hindi lamang sa ating bansa, kung hindi pinapag-usapan na po natin ang buong Southeast Asia at saka Indo-Pacific region. As this year's ASEAN chair, our priority, the Philippines is the chair of ASEAN this year. Dahil po nang papalit yan bawat taon. So napunta ngayon sa atin. turn ngayon natin, itong na 2026. And as the chair of ASEAN this year, our priority is to advance the regional agenda of peace and security, prosperity corridors, and people empowerment under the theme, Navigating Our Future Together. The invitation that was extended to me by the Government of Canada recognizes the long-standing and enduring relationship between our two countries. Our diplomatic relations started 77 years ago in 1949. And this year, we mark the 70th anniversary of the establishment of the first Philippine Foreign Service post in Canada, the Philippine Consulate here in Vancouver. The Philippine Consulate here in Vancouver was established in 1956. So happy anniversary to our team here in Vancouver. And 15 years later, this was followed by the establishment of the Philippine Embassy in Ottawa in March 1971. But the history between our two peoples, Canada and the Philippines, goes further back than that. The first recorded Filipino in Canada's records, Mr. Benjamin Benson Flores, arrived in Bowen Island here in British Columbia in 1861. Nasa ilalim pa tayo ng Kastila noon, 1861. This marks 165 years of people-to-people relations between the Philippines and Canada. Canada is home to the second largest Filipino diaspora in the whole world, with 1 million residents tracing your heritage back to the Philippines. So the foundation is strong and enduring in our partnership with Canada. And the path that we envision together moving forward is centered on strengthening our economic cooperation and people-to-people ties. Dahil dito, sa loob ng dalawang araw, naging prioridad natin ang paglagda ng mga kasunduang nagpapatibay sa ating economic and people-to-people ties. Nilagdaan natin ang Memorandum of Understanding on Tourism Cooperation upang palaguin ang tourism sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada. Upang palakasin ang kooperasyon sa larangan ng kultura at sining, nilagdaan din natin ang MOU on Cultural Cooperation. Upang linawin ang mga prinsipyo at iba yung pagtibayin ang magiging kooperasyon natin sa larangan ng enerhiya at likas-yaman, nilagdaan din natin ang isang Joint Declaration of Intent on Energy and Natural Resources Cooperation. Dahil po, enerhiya at saka yung ating mining, dito ang pinakamalaking mining na mga korporasyon. Kaya ang Pilipinas, hindi pa natin nagagamit ng lubos ang ating kayamanan, our natural resources, kagaya ng mga nickel, mga copper. Kaya nagpapaturo tayo sa kanila dahil sila ang mga eksperto dyan. Isa pang napakahalagang dokumento na pirmahan kahapon, Joint Declaration of Intent on Cooperation on Labor and Migration na nagpapatibay sa prinsipyo ng equal protection and ethical recruitment in labor migration. This was followed by meetings and discussions with our Department of Trade and Industry, Department of Finance, key business councils, and Canada's leading companies in priority sectors. I am pleased to report that these engagements have advanced concrete commitments and investment opportunities, particularly in the areas of mining and critical minerals, IT-BPM, business processing, and other emerging industries that are likewise aligned with Canada's economic priorities as well. Ano po ang kalagayan nito? Para sa ating bayan, mas maraming trabaho at pagkakataong kumita ng maayos, mas maginhawang pamumuhay ng ating mga kababayan at mas matibay na ekonomiya para sa ating mga pamilya. During my visit here, what struck me most was the generous and consistent appreciation and high regard of the Canadian people for the Filipino community. Totoo po yun. Dahil isa sa pinakamagandang mensaheng paulit-ulit kong natatanggap mula sa pamahalaan at mga mamamayan ng Canada ay ang kanilang pagkilala sa husay, sa sipag, sa malasakit at samahan ng ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho dito. Kayo yun. Kaya't maraming salamat ulit. Ayon na rin sa ating opisyal ng embahada at konsulado, ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa ating mga tradisyon at kultura, ang pagpapamalas ng malasakit at kabutihang asal, at ang hindi matawarang kontribusyon ng mga Pilipino sa iba't ibang sektor na palagi ang sinasabi na may namumuno sa pamahalaan at mga komunidad dito sa Canada. Noong panahon ng pandemya ng COVID, ang katatagan at malasakit ng Filipino healthcare workers ay naging sandigan ng mga ospital. Samantalang ang mga Filipino caregivers naman ang nag-aruga sa mga bata at matatandang nangangailangan ng kalinga. Hindi ito nakakalimutan ng Canada at madalas itong binabanggit sa akin. Filipino engineers, architects, other skilled trade workers such as insulators, welders, electricians are among those helping advance Canada's major plans and projects in the construction, oil, and energy sectors. The excellence of Filipinos is

0: yung buong system natin naka-focus lagi on survival mode.
1: Yeah, and but there might be this misconception nga, no, na yung mga tao na resilient is hindi nagbe-breakdown or hindi pwedeng mag-breakdown in a way, hindi sila nagsa-struggle. So in reality ba, how does struggling look in someone who is actually considered resilient?
0: Okay, so ang totoong resilient na tao, no, umiiyak din sila, natatakot,
1: at contribute ba to a person's long-term psychological strength?
0: Okay, so it's a boundaries, no, very essential din na tinuturo natin during therapy, no. So boundaries protect the very resources, no, like energy, time, emotional bandwidth that resilience depends on, no. So ini-emphasize ko ito sa mga patients ko that these resources are most often taken for granted. Pero kung mapapansin natin, these are very finite. Hindi sila unlimited. So kapag walang boundaries, patuloy na nauubos ang mga ito kahit pag gaano katatag ang isang tao. Halimbawa, yung taong laging sinasabing oo, always say yes, no? Kahit pagod na or laging nagiging available para sa iba kahit wala nang natitira para sa sarili nila, parang laging naka-open yung gripo, no? Walang oras na nagsasara para mapuno ulit. So sa huli, ang nangyayari, hindi kakulangan ng lakas ang nagiging source or sadhi ng burnout, kundi yung kawalan ng oras para mag-recharge or magpahinga for themselves.
1: Marami din sa atin na dumaraan or parang naka-experience ng loss, ng mga matinding pagsubok, na gustong, kumbaga, bounce back agad, no? Dapat later, okay na ako. So, okay lang ba na kailangan ba talagang bumalik sa dati? Or okay lang na baka may changes na mangyari sa resilience mo din?
0: Okay, so, hindi natin kailangan to go back, no, exactly to how things were like before. So, ang more appropriate and technical term for this is yung tinatawag natin na post-traumatic growth, no? So, minsan, mas nagiging strong, no? And more self-aware tayo after a very difficult experience. But it happens in a different form, okay? So, pwede din siya i-relate to having a wound or pag nasugatan tayo. Pag naghilom na yung sugat, may natitirang peklat. Okay? But yung peklat na yon is also a proof that you have healed from the wound, no? And it's not an evidence that you are still broken.
1: So, para sa maraming Pilipino naman din, mahalagang bahagi na yung kumbaga harapin yung mga pagsubok, no? Through spirituality, pananampalataya. Paano ba, paano ito maaring maging bahagi ng resilience? Is it separate ba from asking for help?
0: Mm-hmm. Okay. So, para sa maraming Pilipino, ang pananampalataya ay tunay na source of strength. Okay? Nagbibigay ito ng meaning at hope sa gitna ng hirap. No? So, hindi ito kontra sa professional health. Magkatuwang sila. Minsan kasi may mga taong naiisip na kapag pumunta sila sa therapist or sa psychiatrist, parang sinasabi nilang kulang, no? Kulang yung pananalig nila sa Diyos. Pero hindi iyon totoo. No, that's not necessarily correct. Parang sasabihin mo bang kulang ang pananampalataya ng isang taong pumupunta sa doktor kapag may sakit sa katawan? So, ang mental health, parte rin ng kalusugan natin. Sinasabi, madalas ko din sabihin, no, na okay lang manalangin. I would actually encourage my patients to continue improving their relationship, their spiritual, their relationship with God or their spirituality. And at the same time, pumunta sa psychologist or sa psychiatrist. So, hindi ibig sabihin

0: interesting na usapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, may be boring.
2: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: This is a public service announcement.
9: Yung Public Health Emergency of International Concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkeypox, ano ba itong nakukuha at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer ito for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
10: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na...
11: Nagsimula ako 1999 eh.
12: Wow. Okay, ayan. So you do the math. Mga nakikinig po sa atin, ayan, nakikita po natin sa ating monitor, no, yung kumbaga mga larawan po nakuha, no, kapag nagdedirect po si Direct Jojo Nadella. Pero Direct, saan po ba nang galing or paano po nagsimula yung interest nyo po dito po sa pag-direct?
11: Since high school nagsimula na ako eh. Bali ako yung president ng drama club namin nung high school ako. So ako na rin yung nagsusulat. Scriptwriter na rin ako. Tapos actually, actor din.
12: Wow.
11: So writer, actor, director.
12: Nako, overall yun. Para to si Delek. Oh. Eh, no?
11: So, doon ako nagsimula nung high school pa lang ako. Talagang yun na yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Ang maging writer, actor, director. Pero kinalimutan ko na yung actor. Writer-director na lang.
12: Wow, grabe. Kumbaga high school pa lang pala, active na si Direk, no, dito sa mga kumbaga drama, high school setup. Hanggang ngayon, na siya ay nasa professional field na. No? Pero Direk, para po mas lalo po namin kayong makilala, pwede niyo po bang ibahagi sa amin? Ano-ano po yung mga pelikula, teleserye, o mga proyekto niyo pong kumbaga na-handle niyo?
11: Sa pelikula, meron akong Two Farm Film Festival kung pamilyar ka doon. Kami unang batch noon, yung Pilapil movie. Nandito sa yung poster.
12: Ayun, nasa likod po.
11: So, yun yung Pilapil, yung pinaka gusto kong pelikula ko. Tapos yun, may mga tarantano sa comedy naman. Tapos may ginawa akong medyo sexy drama naman na tawag nito yung Tula, ang Kulay ng Gabi. Yung mainstream siya, tsaka may mga indie films din ako. Tapos mga short film, medyo marami ang mga short films. Kasi doon ako nagsimula sa short film. Tapos mga short film talaga ako nagsimula bago ako nag-full length. Eh.
12: Wow. Ayun, direct, kayo rin po ba yung nagde-direct ng mga indie films? Independent movies?
11: Yes, yes.
12: Wow.
11: Oh, yun, actually, doon ako nagsimula talaga. Mga low-budgeted ng mga mga pelikula. Alam mo yung mga minsan, tropa-tropa lang eh. Mm. Although, magsimula ako siya, tropa-tropa lang yung ano ko, alam mo yun, parang passion project lang.
12: Wow.
11: Kung sinong gusto sumama, ayun lang, basta pakainin mo lang, wag mo lang bayaran, basta wag mo lang igutumin. Parang gano'n yung lakad eh.
12: Ayun, grabe, nakakawa naman po din. Ako po personally, fan po ako ng indie film, kaya po mabuhay po ang pelikulang Pilipino. No? Direk, gusto po naming malaman no, sa perspective niyo po, gaano po ba ka-action? Kasi ito pong napapanood natin, kumbaga finished product na lang, yung mga pelikula, mga teleserye, mga short form films, pero gaano po ba ka-action o ka-dynamic? Kabisi po sa likod ng camera. No? Being a director, alam ko po kayo po yung nagsusupervise and alam nyo po kung gaano po kabisi no, sa likod po ng camera. Kwentuhan nyo po kami, direct.
11: Ayun, sa pelikula kasi, ibang disiplina kasi ang pelikula eh, kaysa sa mga teleseries, mga ganun. So, ay director ano kasi, iba-ibang genre na kasi na i-direct ko. Eh. Mm. May comedy ako, may horror ako, mayroon akong mga action din, drama. Sa akin, medyo mahirap yung magpaiyak. mahirap magpaiyak kasi ano eh, tawag dito, hindi lang technicalities yung isipin mo, kundi yung emotionality din, yung emotion ng artista. Alam mo yun, isipin mo pa yung paano yung atake niya dun sa karakter. Kasi ibang dynamics ng magpaiyak ka ng, ano, eh, ng artista.
12: Wow.
11: Eh. Iba yun. Kesa sa mga comedy, sa ano sa action, so iba-iba sila na ano. Kumbaga habang nagdi-direct ako, kung comedy, so dapat ang atake ko comedy rin, 'di ba? Parang ganoon. Kung action naman, so mas ma-action. So iba-iba ko yung mindset ko. Kumbaga kung ano yung genre na i-direct ko, minamindset ko siya, sin ano yung genre na gagawin ko.
12: Yun. Pero direct, kumbaga sa broadcasting po, sa reporting, may tinatawag po kaming beat, no? Kumbaga ito yung sakop mo, ito yung specialty mo. Pero kayo po bilang isang director, ano po yung genre na kumbaga master nyo na or gustong-gusto nyo pong dinedirect?
11: Tama. Magandang katanungan. Ano? Actually, sa akin, gusto ko action drama talaga.
12: Action drama, no?
11: Action drama. Alam mo yun, yung action, pero siyempre dapat hindi mo nakakalimutan na may drama din, baga sa outline of the film.

0: makakapulutan ng aral, alam mo yun, may gano'n na dapat. So yun ang gusto kong tahakin na genre talaga. Yung action ayun. Drama talaga.
1: Okay, thank you po, Direk. No? Pero sa puntong to, Direk, gusto po namin malaman. Bigyan niyo po kami ng ideya, Direk. We know kung gano'n po ka-crucial yung role na ginagampanan ng isang director. Kumbaga, you're the captain of the ship. Pero sa perspective niyo po, Direk, gaano po kahalaga itong role? Magpa-function po ba yung isang production without a director? Or paano po yun nangyayari po off the cam?
0: Ayun, sabi mo kanina, di ba, ang isang director ay kapitan ng barko. Mm. Siya yung nagtitimon. Ngayon, kung walang kapitan yung barko, yan po rin, maliligaw yun. Baka magkabanggaan yun.
1: Tama po yan.
0: So malaking ano talaga, malaking ginagampan ng papel ng isang director. Siya yung vision eh. Siya yung vision ng ano, yung isang buong pelikula eh. Kumbaga, lahat ng cinematographer, lahat ng production designer, lahat ng mga nabanggit ko mga ano, mga kasama sa trabaho, sa akin kukuha nung ano eh, nung gagawin nila eh. Mm. Diba, ako, hindi naman ako magaling na DOP o director of photography, so kukuha ako ng magaling na DOP. Mm, okay. Diba? Hindi rin ako production designer, so kukuha ako ng magaling na production designer para yung vision ko maitawid, magkaroon ng detalye. Yo. So yun, kumbaga, malaga importante talaga yung director kasi kung wala nga yun, hindi mabubuo isang pelikula o isang teleserye o anumang klaseng ano, gawain sa likod ng camera.
1: Ayun, salamat po, Direk, no, sa pagbabahagi po kung gano'ng ka-crucial yung role talaga ng isang director. Kung maga dumadaan sa'yo lahat, eh, no, supervision, resource ng tao, kailangan nakakonsulta sa'yo. No? Pero I believe correct, yung isang production po, no, Direk, hindi lang po siya iisang tao ang nagpapagalaw. We also need to commend po yung mga below the line crew, no?
0: Kasi
1: sila po yung talaga gagalaw dito sa supervision.
0: Mula sa mataas, sa pinakamababa, pag wala yun, wala. Pila yung production mo.
1: Diba? Tama po.
0: Oo.
1: Ayun, Direk.
0: Tama ka. We should comment all the, lahat ng parte ng ating, pilulat ng ating mga ginagawa sa teleserye, sa ano. Oo. Malaga ang bawat isa. Walang tapon, kumbaga, diba?
1: Yun. Salamat po, Direk, no. Pero this time, Direk, sa dekada nyo po, dito po sa industriya ng film, no, ano po ba yung mga hamon na kinaharap nyo? No? And ano po yung, kumbaga, hardship and rewarding part naman po ng pagiging isang director?
0: Hardship sa pelikula, pag walang budget, eh. Nako. So, kahit ano man, kahit sa teleserye, so, may gusto kong gawin, alam mo yun? May gusto kong gawin, may vision ko na, eto dapat, eto gagawin ko rito. Ito dapat ganito ko to atakihin, ganito yung treatment ko sa pelikula ito kaya sa teleserye ito. Minsan kailangan mag-compromise eh. O kasi minsan kulang sa budget nga. So siyempre, Direk, wag nang ganyan. Direk, wag nang ganito. So yun, yun ang pinakamahirap talaga na parte ng pag-direct. Yung hindi mo talaga mabuhos lahat ng gusto mong mangyari dun sa binivision mo na, yung binivisualize mo na eksena o kaya mga pangyayari dun sa set. So, kasi may mga maraming factors kasi, di ba? Hindi lang yung budget, kundi sa limitasyon din ng artista na itong nakuha kong artista, hindi marunong mag-drive. Itong isang artista, hindi marunong mag-deliver ng linya. Alam yun. Okay. Tapos may pa yung mga klima din natin, mabagyo, ganun. So, yun yung mga hardships na kinakarap ng isang director talaga sa set.
1: Ayun.
0: Pero ang fulfilling naman doon is yung pagkatapos ng mga hardships na yun, na itawid mo pa rin, maganda pa rin pagkakagawa, kahit paano, kahit na may nagkakompromiso sa iba't ibang aspeto. So, at the end of the day, pag napanood mo yung pelikula mo, kayong lahat nandun, malaking bagay na, uy, maganda pa rin pala. Kasi, give and take eh. Hindi mo kailangan kumbaga sa director kasi dapat alis yung pride mo sa ego eh. Di ba? Sa director. Kasi kailangan mo rin mag-give and take kayo eh. Hindi lang puro ikaw din yung vision mo lang. Kailangan mo rin ako kasi open ako na hindi mademokrasya ako. Hindi ako tipong ako lang magaling dito. Ako director dito, ako magsusunod dito. Hindi ako ganun kasi. Kumbaga, kahit nga pinakamalit na maganda idea mo, kahit na utility ka pa, taga-timpra ka ng kape, kung maganda idea mo, tinatin. Kumbaga sa akin, lahat ng kasama

0: Ito po ba, Direk? Matanong ko lang po, ito po ay under ng Artista Film Production.
1: Artista Film Production.
0: Direk, yes. Ipakilala niyo po sa amin kung ano po or sino po ang Artista Film Production muna.
1: So itong Artista Film Production sa pamumuno ni Mardy, ni Direk Mardy nga, actually ano lang, kinontak lang niya ako eh. Sabi ko, Direk, sabi sa akin, Direk, baka pwede ka pong ano, mag-speaker sa namin sa directing workshop namin. Tapos yun nga, dahil nga raw sabi naman niya is capable daw, ako daw yung tamang tao daw para doon. Sige. So yung tiwala naman, so, natuwa ko sa tiwala. So, sabi ko, why not? Na ma-share din natin yung mga nalalaman natin. So ayun, so, ito yung directing workshop sa kauna-una ang gagawin ng Artista Film Production.
0: Nice. So yun. Okay. Yo, kauna-unahan pala to, no, and nakakatuwa,
1: yes,
0: na na-cover natin itong directing workshop ng Artista Film Production. Pero Direk, ano po ba yung layunin nitong directing workshop nyo?
1: Ayun, layunin nito na ma-share natin yung mga natin, yung mga natuturuan natin through the years, yung nga sabi ko nga umigit-tumulang dalawang ano na tayo, dalawang dekada na tayo sa ano, sa industriya. So ang may ang so ma-share ko lang is yung ano natin, yung ating natutunan, yung practical na natutunan natin, kumbaga hindi lamang technical, yung mga ituturo rin natin dito, yung mga hindi na i-share. Kasi marami na rin ano, di ba? Marami na rin mga YouTube channels, mga content na nagaan nagtumatalakay sa pagdi-direct, di ba?
0: Directing ano.
1: So ito para maging iba lang din, is hindi lang yung ano technicality, so yung technical na aspeto ng pag-direct, kundi haluan natin ito ng ano, yung pagiging makatao.
0: Wow.
1: Alam mo yun, haluan natin ng emosyon, kumbaga puso, di ba? Kasi at the end of the day, is puso pa yung mananaig. Yeah. Sa bawat gagawin nating pelikula o teleserye o ano man yan, puso yung titignan ng tao, kasi na pagkatapos lang manood ng pelikula, na-touch ba natin yung mga puso nila.
0: Yun. Grabe, Direk, salamat po, no. Kumbaga, based po dun sa sinabi nyo, hindi lang po kayo magfo-focus sa technicality ng pagdidirect, no. Kumbaga, magfo-focus, yes, din po kayo sa practical na kumbaga mindset din ng isang director, na dapat nga po may puso, yes, no, sa bawat output na ginagawa nila. Kumbaga, parang mareretain or may maiiwan dun sa audience na makakapanood po ng inyong pelikula. Pero Direk,
1: exactly.
0: Salamat po. Direk, nakikita po natin sa ating screen, no, yung poster po ng inyong director workshop. Nakikita din po natin yung mga detalye, pero gusto ko pong manggaling sa inyo, Direk. Pwede nyo po bang ibahagi yung mahalagang detalye po dito sa workshop? Kailan po ito? Saan ito gaganapin? Go ahead, Direk.
1: Ayun, every Thursday ito, August 6, 13, 2027, every 10 a.m. to 12 noon tayo, tayo ay mag-direct. sabay-sabay tayong matuto ng pag-direct. Diyan naman yung ano natin, yun, may mga FB page kami, puntahan nyo lang yan, tapos kontakin nyo na yung mga nasa number na yan. Ayun, makapasok na kayo.
0: Ayun, salamat.
1: Ayun
0: po.
1: Lang naman.
0: Thank you, Direk. Pero sino po ang pwedeng sumali? May specific lang po ba or may qualification
1: wala,
0: po ba tayo?
1: Wala.
0: Ayun, ayun,
1: yes,
0: naman.
1: Yes, walang specific na ano, gender o ano, kahit sino to. Basta kung gusto mong mag-direct, kung gusto mong matuto, kung saan mo gagamitin yung matutunan mo, ikaw na bahala. Diba? Basta ang mahalaga, sa kabutihan mo gagawin.
0: Ayun naman po yung maganda. No?
1: At dahil yun, yung makapag-share ka, ano matutunan mo sa amin, ma-share mo ito na may puso ulit. Alam mo yun.
0: Ayun, salamat po, Direk. No? Nakikita po natin sa ating screen, kumbaga, 4 weeks, tama, no? 4 weeks, 5 weeks po siya, no? Sa buong buwan ng Agosto, no? Na mag-workshop po kayo, matututunan niyo po yung mga technicalities from the expert, galing po sa karanasan ni Direk Jojo, no? Ayan po ay gaganapin ganap sa oras na 10 a.m. to 12 noon. Pero Direk, ito po yung gusto po talagang malaman, no? Ng mga interesado po dito po sa gaganaping directing workshop. Ito po ba ay may registration fee? Yan.
1: Meron.
0: Ayun.
1: Meron, kayang-kaya, affordable.
0: Direk,
1: may kumbaga, Lalo sa mga close ko, ha, may discount.
0: Yon. May discount pala, no. Pero Direk, bigyan niyo po kami ng detalye. Magkano po ang registration fee para po yung mga nakikinig po natin sa atin ngayon na interesado, kumbaga,

0: Matantosan na nila sa kanilang kalendaryo.
1: Yes, 6,000 ang per head namin ng
0: registration.
1: 6,000 tapos kung close tayo, pwede na 5,000.
0: Yun. Kaya po ang tip sa mga sasali or mga interesado, i-close nyo muna si Direk Giorgio. Ayan eh, no? Ito pong
1: pag-tropa, rock-in-roll tayo.
0: Pero Direk, ito pong 6,000, i-cover na po yung buong sessions, no? Ito pong 5 weeks,
1: yes,
0: tama po ba?
1: Oo, Yes, okay. Cover na yun, lahat-lahat na yun.
0: Ayun. At nabagit yung po kanina.
1: Mababalik-taktakan na tayo dyan na 6,000 na
0: yan. Ayun naman yung maganda, no? At nabagit yung po Direk kanina, no, na kung paano po mag-register, kontakin lamang doon sa mga pages na or mga numero
1: na nasa...
0: Okay, banggitin lang po natin direct po para sa mga nakikinig po sa atin sa radyo.
1: Ano ba yan? Malabo na mata ko eh.
0: Ayan.
1: Ayan.
0: Sige. Ayan, no problem po, Direk. Check nyo na lang po, no, sa page po ng Artista Film Production. Ayan, go ahead, Direk.
1: Yeah, no, mbplanas18@gmail.com tsaka yung number ni ano ni yung ano namin, yung head namin, 0928-4554-50, Viber number niya. Yung mga ano na yan, kontakin niyo lang yan, puntahan niyo lang yan, mag-restore na kayo.
0: Ayo, maraming salamat po, Direk. Nako, talaga namang aabangan yan ng mga kumbaga into films, mga estudyante, no, mga aspiring directors,
1: yes,
0: no, para po mas ma-improve pa, mahasa yung kanilang skills pagdating sa directing, hindi lang technical kundi practical, pati yung
1: saka in addition, ang maganda nito kasi pagkatapos ng session namin, magkakaroon ng mga short film kada either by group or individual. Magkaroon sila ng sarili nilang short film pagkatapos. Iyag naman sila paano ito gawin. Kumbaga, i-apply nila yung matutunan nila. So, sa graduation, papanoorin namin yung mga gawa nila. So, yun.
0: Ayun, kumbaga...
1: Kung talaga bang na-apply nila yung mga natutunan nila sa workshop na to.
0: Ayun naman po yung maganda. Kumbaga, may application ng
1: ng
0: mga natutunan nila doon po sa 5 weeks. No? Doon po natin makikita kung nag-improve po ba sila, kung talagang may natutunan sila. No, salamat po, Direk.
1: May potential ba talaga?
0: Ayan.
1: May potential ba talaga mag-direct?
0: And speaking of potential, Direk, gusto ko pong tanungin kayo, no, paano nyo po masasabi na may potential po yung isang director? Let's say, for example, may aspiring director na kita nyo po yung output niya, ano po yung hinahanap nyo para pong masabi na may potential po itong director na ito?
1: Sa akin, nagsisimula sa ano yan, sa puso pa rin eh. Mm. Kumbaga, kung gusto mo talaga maging mausay o maging director talaga, siguro maging mabuting tao ka muna. Alam mo yun. Saka yung tinatawag nilang empathy, yung marunong kang lumagay sa ano, marunong kang lumagay sa sarili mo sa ibang tao.
0: Yan.
1: Yun. Kailangan yun bilang isang director. Kasi paano mo, ano ba, kung artista, paano mo yan, no? Paano mo experience artista, anong gusto mong gawin niya, di ba? Diba, isang emotional na, ano, namatayan, or, alam mo yun. So, kung wala ka ng empathy, paano mo may tatatranslate? Paano may, ano, sa artista, may tawid yung komunikasyon na yun, di ba? So, yun. Sa akin, kailangan isang director is maging mabuting tao muna siya na may puso, alam mo yun, para lahat ng mga gagawin niya maramdaman.
0: Ayun. Diba? Salamat
1: maramdaman
0: po.
1: Maramdaman ang manunod.
0: Salamat, yes. Direk. Actually, in connection po siya sa susunod nating katanungan, no. Bala ko po sanang tanungin sa inyo na ano po yung mga pangunahing skill na dapat matutunan po ng isang feature director. Nabanggit nyo nga po na dapat ikaw ay mabuting tao. Kumbaga, ginagawa mo po itong directing ng may puso, no, kumbaga yung purpose andoon. Pero maliban po doon sa mga nabanggit na, Direk, empathy, pagiging mabuting tao, ano po yung mga skills na dapat tagliin ng isang director?
1: Yes, mahalaga, observant ka.
0: Observant?
1: Oo, yung may pakialam ka sa paligid mo. May pakialam ka sa paligid mo. Kasi ako ganun ako eh. Pag nag-ano ako, pag nakasakay ako sa jeep o nag-commute ako, observant ako eh. Kumbaga nakita ko yung, alam mo yun, bawat pasahero may... Ginagawa ko na ng kwento eh.
0: Oh.
1: Yung mga nuances nila, may mga kwento na ako eh. Ganun. Yung dapat ang isang director, yung isang writer. Kasi nagsimula kasi ako as writer naman kasi talaga. Hindi talaga nagsimula ako as director agad eh. Kumbaga naging writer muna ako ng mabang parbago ako nag-direct. So yun, no, abang ano, dapat sa isang director, observant ka. Tapos, ano ka, reader ka dapat. Oo, magbasa ka ng magbasa, manood ka ng manood. Kasi doon ka naasay sa panonood mo, sa pagbabasa mo. Patulan na ng genre, patulong ulat ng klase ng pagbabasa, huwag ilang pornographic materials. Alam mo yun? Lahat, basahin mo lahat. Ano man mabasa mo dyan, kung ano man ang mapapanood mo dyan. Yun, lahat ng yun, dapat observant ka nga sa panonood, sa pagbabasa mo, kung ano yung mga kailangan pang ma-enhance. Alam mo yun? Gawin lang naman talaga yung isang director. Observant ka, may empathy ka, tapos reader ka, viewer ka, listener ka.
0: Wow.
1: Ganun dapat. Oo.
0: Ayun yung maganda, no? Observer.
1: Ganun dapat ang isang package sa isang director.
0: Wow.
1: Listener, observant, saka reader, saka yun. Palawakin mong imagination, wag kang maging bansot. Kumbaga, wag mo kasi yung ano, ang imagination natin,
0: limitless kumbaga, no?
1: Yan, eh, oh. Basta sulat ka lang ng sulat, direct ka lang ng direct. Yan lang naman yun.
0: Ayan.
1: Tapos syempre, mo kalimutan si God dahil yun talaga. Kasi kung talagang gusto maging director, ipagdasal mo. Kasi may iba kasi pinipilit maging director, hindi naman talaga nakatadhana doon, di ba? Diba, yeah. Kailangan mo rin talaga ng discernment na, Lord, ano ba talaga? Pag-direct ba talagang ano ko, o pilit lang ako maging director? Pinupwersa ko lang sarili ko na maging director, pero hindi naman talaga ako para doon. Alam mo yun? Habang mas maaga pa, hindi ka makasaya ng oras. Kasi kung maging director ka na, parang director hanggang doon ka lang, eh, hindi, alam mo yun, kumbaga, kung director ka na wala rin patutungan pag i-direct mo, kumbaga, dandun ka lang din, stagnant ka lang, kailangan mo na tanungin si Lord. Lord, para pa ako dito? I mean, di ba? Kasi ako kasi, mula kasi nung high school ako, talaga kasi yung nilagay na ni Lord sa puso ko na gusto ko mag-direct. Minsan kasi ganun, eh, ba? Minsan, pero alam ko naman na director siya created, hindi naman talaga siya made na ano, diba? Kumbaga, ako kasi sa sarili ko, yun, pata, alam ko na talaga patutunguhan ko.
0: Okay. Kumbaga,
1: simula pa lang nung ano ko, ang destination ko talaga, gusto kong maging, hindi ako na-influensya ng kahit sino, eh. Diba sa high school pa lang ako, gusto ko na yung ginagawa ako.
0: Ah, yun naman po yung so, maganda, yun, director.
1: At saka yun, sinamahan ko ng dasal, sinamahan ko ng ano, syempre marami rin tayong hardships, marami rin tayong mga blockage dun sa ano, dun sa kung ano man naging tayo ngayon, maraming ano yun, maraming mga struggles yun bago ako napunta sa ano ko, sa nalagyan ko ngayon. So, yung laban lang, yun, nakasama mo lang si Lord, matutupad lahat ng, walang bitawan, talagang gusto mo talaga mag-direct, walang bitawan ng pangarap.
0: Ayun, salamat po, no, Direk. Grabe, ito po yung mga inspirasyon mula kay Direk Jojo Nadella. And I hope yung mga future director natin, no, talaga namang kapulutan ng aral itong kwento ni Direk Jojo. Having the right, kumbaga, ma-feel mo, eh, no, na kumbaga, kung para dito ka, kung gusto mo yung ginagawa mo, gagawa mo ng paraan para ma-reach yung goal mo. And ayun nga po yung nangyari kay Direk Jojo, no. Pero
1: yes,
0: Direk,
1: bago kasi ako, naging construction worker muna ako bago ako naging director, eh.
0: Pero Direk, curious po ako, kailan nyo po nalaman or kailan nyo po nalaman sa sarili nyo yung discernment, kumbaga, na ay para sa directing talaga ako? Dumaan po ba kayo sa ganung mga phase? Kwentahan nyo po kami, Direk.
1: Ganito kasi yan, umpisa talaga, syempre gusto ko magiging yun nga, diba, yung size nyo ako is actor, director, ano ako, writer ako. Pero nung makapasok na ako sa industriya, una kasi naging ano muna ako, eh, naging reporter muna ako, eh. Kaya kumbaga hindi tayo nagkakalala ng trabaho dati kasi ano na ako, eh, reporter ako.
0: Intermediary po, eh, no?
1: Reporter ako ng Today. Hindi ko lang nalang yung broadcasting na lang, eh, kasi graduate ako ng journalism, eh. So ako talaga simula muna ako sa pagsusulat sa diaryo. So news writing muna talaga ako bago ako naging manunulat sa prosa, naging nobilista ako, naging comics writer muna ako. Lahat ng ito pala, preparation pala to ni God sa akin. Yung baka, sabi ko, bakit nga pa dito ako napunta? Eh, gusto ko maging, baka, opo, gusto ko maging writer, gusto ko maging director, eh, pero hindi. Yung baka, dinala ko sa ano, sa journalism industry. So, kailangan ako mag-direct. So, parang nawala sa akin yun. Pero yun pala, itong mga pag-isulat kong ito, na news writing, na prose writing, ano pala ito? O baka pati nga pag-usulat sa pangkahayupan na ano, is pinatulang ko na yung mga livelihood, ano, writing. O baka na ano ko na, naisulat ko na rin yun. So yun pala, preparation pala yun para maging sa pagiging director ko, magagamit ko pa rin. So yun nga, eventually, nakapasok na ako sa industriya with Ricky Lee, nag-workshop ako kay Ricky Lee, tapos yun nga, nakapasok na ako. So naging writer talaga ako sa TV, sa pelikula, writer. So, nawala sa isip ko yung pag-direct talaga, na nawala na sa isip ko, nakontento na ako dun sa ano, nakontento na ako dun sa pag-usulat. Hanggang isang araw, yung sa tropa ko na taga-ministry, yung AP Media Ministry, sabi niya, Joe, ano ka ba? Gusto ba mag-direct? Sabi ko, ano ka ba? Gusto ko mag-direct? Sabi niya sa akin, pwede ba kuli ka naming director dito sa gagawin namin? Ano to, pang bata to, ha? Mga usapang kids. Sabi ko, ano yan? Ano ba yan? Ito, mag-direct ka lang. Yun nga lang, mga bata, i-direct mo. Subukan natin. Tapos, yun nga, akala ko laro-laro lang yun. So, tinanggap ko. Actually, wala nga, ano, napakantihan ng budget, eh. Sabi ko, kahit pang gasolina lang, okay na ako. So, pang gasolina lang. Ito na, pagdating ko rin sa location, ban laki pala, sabi ko, 3 cams pala, setup. Eh, hindi naman ako nag-direct talaga nun kasi nga, kung napupunta ko sa mga taping, sa mga shooting, so nakapag-observe, sabi nga, observant na dapat, di ba? So nakapag-observe na ako ng shooting. Oh, yung mga sinusulat ko, dinidirect ng ibang director, so napapanood ko yun. So pagpunta ko dun sa ano, yun lang yung armas ko, yun lang yung sa data ko doon, pagpunta ko dun sa location ng kaibigan ko. Sabi ko, oh, direct, eto na yung ano, location natin, ito yung cameraman mo. 3 cams, tsaka may setup. Sabi ko, ano lang, alam mo, hindi na, laro-laro lang. Uy! So, pinakatawanan ko na ngayon. Nasal na ako, Lord. Ikaw na bahala sa akin, siyempre. Kasi may mga tao rin, sinalubong na ako ng mga cameraman. Eh. Direct, ano kung saan po camera position, direct, vlog. Oh, ayaw na ako. So, pinanindigan ko, dulung-dulungan na ako, Brad. Dulung-dulungan na ako noon. Ah, ito. Alam mo, kasi siyempre, director ka, sabi mo, kapitan ng barko, di ba? Mm, eh, paano pag tingin nila sa akin, aanga-anga pala to, di ba? Wala palang alam to. So, paano sila maniniwala, di ba? So, ginawa ko na lang. So, yun nga, pinanindigan ko na lang, as ang director din ako, kunwari. O, ito lang, ganito lang, ganyan. So, buto na lang, observant ako, yung mga nanood ako ng taping, nag-observe ako sa mga director, sa mga camera setup. So, na-apply ko dun. Na, in that moment, na-apply ko dun. So, dun nagsimula, after that, nagustuhan ko na siya. Tapos dun, nagsimula na ako mag-workshop. So, ano din ako, kumbaga, produktor ko ng mga workshops din, mga directing workshops. So, nag-workshop ako ng directing workshop kay Mother Lily, ang speaker namin doon, sina Jose Avia Reyes, Joel Lamangan, nag-Mowell Fund din ako, nag-sitin ako sa Mowell Fund. So, nagkaroon ng mga kaibigan director din. Doon nagsimula. So, nung project na yun, ng kaibigan kong yun, na ministry lang dapat, alam mo yun, for the Lord lang din. So, si Lord lang din nagbigay, nagbalik sa akin ng passion ko to direct. So, yun. Binigay ulit sa akin ni Lord na, hindi ka lang pag-isulat. Eto, gagamitin kita as director.
2: Wow, grabe.
1: So, doon nagsimula sa ministry noon na yun. Oh, ministry work lang yun. Napanggasulin na lang yung TF nga. Pero, doon ako natuto. Doon bumalik yung fire, yung burning passion ko sa pag-direct. Tuloy-tuloy na yun. Nag-workshop ako sa iba't ibang mga director din. So, marami rin tayong pinagdaan ng mga workshop din. Kumbaga, okay. Doon. Kasi dapat nga, kasi hindi lang naman ano, sarili mo yun. Kumbaga, hindi lang din na self-knowledge. Kumbaga, matututo ka rin sa iba't ibang ano eh. Iba't ibang director din, iba't ibang workshop. So, mahalaga din yung mga workshop.
0: Ayun, salamat
1: po. So, yan, tuloy-tuloy na ako hanggang sa mabigyan ako ng break. Tapos, ang una kong for the Lord din, ang una kong project sa JMA, yung ano, Stories for the Soul, kay Manny Pacquiao. Yung din yung una kong project. Ayun. Na konsepto ko rin, nagustuhan nila yung concept kong yun na tukol nga sa biblical yun mga Bible stories na ginagawa namin sa ano na sa isang modern sa inaano namin sa modern times. So Stories for the Soul, for the Lord, yun yung una kong project din. So galing ni Lord, kumbaga hindi lang ako naging ginamit din niya ako, yung talent na binigay niya sa akin. Ginamit ko rin mapabalik sa kanya.
0: Grabe, so, salamat. Yun,
1: binabalik ko lahat ng kapurian kay Lord.
0: Yun, grabe. All glory to God, kumbaga. No. Salamat po,
1: yes,
0: Direk. No, kumbaga, sabi mo, napasubo lang or kumbaga, biglaan yes, lang. Tapos, ito na po, correct. The rest is history. No, grabe, salamat po. Direk, tabanggit niyo po yung kahalagahan kung paano po kayo, kumbaga, naging well-equipped sa pamamagitan po ng mga workshops, no. At ito nga po ang nilo-launch natin, kumbaga yung pina-plug natin ng directing workshop niyo po ay mahalagang kumbaga stepping stone din para po mas maging mahasa pa yung mga future director natin. Direk, bago po matapos ang ating kwentuhan, bilang pong pagtatapos, no, maaari niyo po bang imbitahan uli yung ating mga tagapakinig na sumali po sa inyong directing workshop?
1: Yes, guys, meron kaming directing workshop. Ito ang kauna-unang directing workshop ng Artista Film Productions. Mag-enroll na kayo, magpa-register na kayo, at matuto. Paabot namin mga kaya, i-share namin ang mga personal experience namin behind the scenes. Oo. Kaya ano lang, pray lang tayo na lahat ay makapag mabigyan ng ano, mabigyan ng provisions ni Lord na makasali kayo dito. Matagal pa naman, mayroon pa kang dalawang buwan mag-ipon, isang buwan mag-ipon. So, kaya-kaya natin yan, guys.
0: nako. Aabangan po natin yan. And para po sa lahat ng mga nagnanais no, na sumali po dito, eh, puntahan nyo lang po or i-contact nyo lang po yung contact number na nasa ating screen, yung nabanggit po ni Direk. No? Yes. And don't waste this chance, this opportunity po na matuto pa pagdating sa filmmaking. Direk, mga gusto pong batiin yes. bago po natin tapusin ang ating kwentuhan. Baka may gusto po kayong i-shoutout.
1: Shoutout dyan sa ano, CCF, ano, cameraman ko dyan. Oh, kasi ako rin kasi nag-direct nung CCM okay panghapon.
0: Wow.
1: Ayun, ayun, kapit lang mga kapatid sa lahat sa GMA, lahat ng aking mga tropa dyan, sa aking pamilya, sa Cagayan de Oro, ayan, Nadella's family, ayan.
0: Ayun, salamat
1: okay, po. Sa aking asawa, nakaharap ko.
0: Ayun. Salamat po, shoutout po sa inyo.
1: Writer, no?
0: Salamat po, Direk, sa pagbabahagi po ng iyong karanasan at mga aral po sa industriya. And also, abangan po namin yung workshop nyo. And good luck po sa mga sasali. And abangan po namin yan.
1: Malay, magkita-kita tayo doon. Magkaw rin, mag-indrol.
0: No? Ayun, ako po. Pag-iisipan ko po, Direk, na maraming salamat yeah, po sa imbitasyon.
1: Mali
0: po
1: na... Mag-indrol ka busy.
0: Opo. Mali po na kasama natin ang TV and Film Director na si Direk Jojo na Dela. Maraming salamat po, Direk, at mag-ingat po kayo.
1: And thank you, guys. Thank
0: salamat
1: you,
0: po. Salamat
1: thank
0: po.
1: You, thank you. Thank
0: ayun.
1: You, thank you, thank
0: at you. Sa pagkakataong to, puputuloy muna natin ang ating kwentuhan para bagyandaan ang ilang paalala. Magbabalik po ang Batang Broadcaster.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamanchan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Mas pinalakas, pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
16: Ang taginting ng FM
14: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
14: serbisyo publiko.
16: Radyo Magazine 1278.
14: Sports Radio 918.
16: Radyo Pilipinas Radyo Publico 738.
14: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3
14: AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
17: Servisyong kailangan.
18: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
19: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
20: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
23: Batang Broadcaster.
22: Sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kami po yung nagbabalik at kayo yung nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Nakapanayam nga po natin kanina si Direk Jojo Nadella, no, para po ibinahagi niya po sa atin ang mga detalye sa kanyang gaganaping directing workshop. At ayan, sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong araw, gusto ko lang pong batiin ang mga nakasubaybay po sa ating Facebook live stream. Unang-una na po dyan si Sean Kyle Flores watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Shoutout din po kay Angelo Redaha. Happy 4th of July, Philamerican Friendship Day. Kuya Jared, no, from Malolos, Bulacan. And of course, kay Romel T. Livid. Blessed July pa rin po, Sir Jared. Direk Jojo at sa ating lahat. Nako, blessed July po sa ating lahat. And shoutout po kay Rodel Moreno. Ayan, magkaapilido po kami. Shoutout po sa inyo. No? Sabi niya po dito, shoutout Rec D. Ayan. At sa pagkakataong to, dadako naman po tayo sa ating segment kung saan tatalakayin natin ang mga nauusong terms. Ito ang Gen Slang.
24: Mga salitang in, Gen Z terms na surely vibin'. Ating tuklasin sa Gen Slang.
0: Yun, ating tuklasin sa Gen Slang. At hindi ko na po patatagalin pa, unang-una na po sa ating listahan. Familiar ka ba sa Gen Z term na yeet? No, Y-E-E-T. Ayan, yeet. Ano po ang ibig sabihin nito? Sabi po dito, isang salitang ginagamit kapag nagtatapon o naghahagis ng isang bagay ng malakas, mabilis at walang pakialam. Ayan, sabi po in English definition po, sabi po dito, yeet. Ayan, pagdating po sa yeet, ayan, maaari din po itong gamitin bilang ekspresyon ng matinding excitement o biglaang pagkilos. Ayan, kumbaga, ginagamitan po itong expression na ito kapag hagis daw, no, ng isang bagay, yeet po ang Gen Z term, equivalent Gen Z term para dyan. Maaari din po itong gamitin kapag literal na may itinapong bagay. Halimbawa, binigyan niyang yeet yung lumang sapatos niya sa basurahan. No, kumbaga, ito yung mga expressions lang, yeet, isa na po dyan, yung kumbaga sheesh, no, na wala namang definite term. Pero ito po, this time, yung Gen Z term na yeet is ang ibig sabihin ay to throw something. No, ginagamit din po ito kapag nais alisin ng isang sarili sa isang sitwasyon o biglang umalis. Halimbawa, pagkatapos ng klase, yeet na agad ako, pauwi. Ayun. At sunod po sa ating listahan, yung tinatawag na fam. Ayan, ito po very basic lang, no, na Gen Z term. Ang ibig sabihin po nito, ginagamit ang Gen Z bilang tawag sa malalapit na kaibigan o taong tinuturing na parang pamilya. Maari rin po itong gamitin bilang ekspresyon ng pagiging close o pagkakasundo sa isang tao. Ayan, kumbaga parang short lang for family, no? Yung closest friend mo, yung circle mo, pwede mong tawaging fam. No, maaaring gamitin kapag kinakausap ang isang matalik na kaibigan. Ginagamit din ito upang ipakita ang suporta o pakikisa sa isang kaibigan o grupo. Yun. Halimbawa po, proud kami sa iyo, fam. No, congrats sa graduation. Ayan. At panghuli po sa ating listahan, yung tinatawag na buns. No, hindi po ito yung tinapay, no, pero ito po may equivalent definition pagdating po sa Gen Z slang. Na ginagamit ito kapag upang ng mga Gen Z bilang slang para ilarawan ang isang bagay, sitwasyon o performance na pangit, mababa ang kalidad o hindi maganda, no? In English, doing poorly on something, no? Kabaligtad rin po ito ng pagiging magaling o cool. Kumbaga, ang equivalent term niya sa Gen Z term ay slay, no? Kumbaga, ito yung opposite niya, buns. You're doing poorly on something. Halimbawa po, maaaring gamitin kapag hindi nagustuhan ng isang palabas, kanta, o laro. Ginagamit din po ito kapag desmayado sa sariling gawa o sa lagay ng panahon. Ayan, doing poorly, ayan po ang ibig sabihin ng buns. At ayan po ang slangs for today. Buns, doing poorly on something, yeet, to show expression kapag tayo po ay nagtatapon ng isang bagay, and fam, no, ito yung tawag mo sa malalapit mong kaibigan at tinuturing mong pamilya. At yan po ang slangs of the day. At abangan pa po ang mga susunod na Gen Z term na patok sa mga kabataan sa online at sa tambayan. At sa pagkakataong to, gusto ko na pong magpaalam sa inyo, no, for this week lang po, no. Ayan. Pero gusto ko rin pong pasalamatan yung ating nakapanayam na si Direk Jojo Nadella, ang ating executive producer, no, na si Charmaine Cristobal, ang ating mga naging kasamahan sa technical side na si Sir Julius Ungab, Sam Reyes at sa Marulas Transmitter. Muli po ito si Jared Moreno, kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check. Dito lang sa Batang Broadcaster. Ingat po kayo!
1: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM.
2: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
25: Dangling kaalaman.
26: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos man ang halian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
25: Dagling kaalaman.
27: Radyo Magazine 1278.
28: Bubungad sa umaga.
29: Trending issues na pinag-uusapan.
30: Mga programang aabangan.
31: Agahan hanggang hapunan.
32: 66 Impormasyon.
33: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating ipinalalaganap ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kasalukuan niyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakifollow na lang din po kami sa aming FB page upang live na live niyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa ating himpilan. Bukod sa ating Facebook page, meron din tayong mga replays and re-uploads sa pamagitan naman ng ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman ng ating Evox PBS receiver app. Paano ba ito ma-access? Unang-una, mag-download at mag-install via Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at via Apple App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga lang sa inyong mga cellphone o smartphone ang Evox PBS receiver app. Syempre, gagamitin po natin ito at upang mapakinggan nyo po live na live ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, ay hanapin nyo lamang itong logo ng ating himpilan. Nasa likod ko po yan ngayon para doon sa mga nakakakita. Pakihanap na lang po para inyo po kaming mapakinggan sa araw na ito. At syempre sa pagpapatuloy ng ating pagpapalawak ng reach mula dito sa ating himpilan ay simula noong nakaraang Disyembre ng taong 2025 ay naibalik po natin ang tinatawag na shortwave radio. Ito po ay naging posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At kung hindi po ako nagkakamali, tama po ba sa ating mga kasama dito sa studio, meron din tayong another platform for today na ere ba tayo ngayon sa ayun. So wala naman. Ayun. Akala ko ay umiere tayo ulit no kasi may nagpaalala sa akin na nakatoka daw. Ayun. Pero mukhang wala naman. So sa shortwave lang muna tayo na papakinggan. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan. Ayun, meron. Ayun, sabi ko na ayun, kasalukuyan tayo live na live po tayo napapakinggan sa Capital FM 104.3. Ayan, sa FM band naman yan. Live na live po ngayong araw, Hunyo 28, 2026. At meron din tayong mga replays sa katabi naman nating istasyon, ang Radio Magazine 1278 kHz, every Saturdays and Sundays po yan, mula alauna hanggang alas dos ng hapon. So ano nga ba muna, no, hindi ko na masyadong patatagalin pa ang ating introduction. Ano ba ang pag-uusapan natin sa unang bahagi ng ating programang Warm Heart para sa araw na ito? Dahil sa naging pagdiriwang no ng Adoption and Alternative Child Care Week 2026 ay muling binigyang diin ng National Authority for Child Care o NACC ang kahalagahan ng pagbibigay ng mapagmahal, ligtas at matatag na tahanan para sa bawat batang Pilipino, kasabay nito ang mas inklusibong pananaw now sa konsepto ng pamilya, isang pamilyang hindi lamang nakabatay sa tradisyonal na anyo kundi sa pagmamahal, pag-aaruga at pangako. Tatalakayin natin ang pagbubukas ng legal adoption sa mga kwalipikadong membro ng ating LGBTQIA+ community bilang bahagi pa rin po ng ating selebrasyon ng Pride Month ngayong Hunyo. Ang mga proseso at pamantayan sa pag-aampon at ang iba't ibang alternative childcare programs na layong mabigyan ng pagkakataon ang bawat bata na magkaroon ng permanenteng pamilya. So kaugnay po ng aking nabanggit na paksa ay makakasama na natin ngayon sa linya ng komunikasyon si Director Imelda Ronda, Director Sector 3, 4 Operations and Services ng NACC upang magbigay linaw at mas malalim no na pag-unawa rin na maibigay sa atin ito sa advokasya ng ahensya na nagsusulong ng mensaheng Love Makes a Family. So magandang araw po, Director Rhonda. Welcome po sa programang Warm Hearts. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Yes, thank you so much, Miss Steph. Isang mapag-arugang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po sa pag-imbita sa NACC para po sa aming advokasya na mapalaganap ang legal adoption sa buong Pilipinas at sa buong mundo.
0: Maraming salamat din po, Director Rhonda, for giving us time dito sa aming programa. Kahit na alam naman natin is Sunday, no? Sunday is a family day, pero narito tayo, nagbibigay serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. So, unang-una po, no, nabanggit ko kanina na inyo pong i-discuss, no, kung ano na nga ba yung kasalukuyang konsepto ng isang pamilya dito sa Pilipinas, no? Para lang po sa kaalaman ng lahat, paano po ba ipinaliliwanag ng NACC sa publiko ang pagbabago ng konsepto ng pamilya, lalo na sa konteksto ng tradisyonal na pananaw po ng ating mga kababayan?
1: Opo, maraming salamat po. Actually po, ang ating batas, yung Republic Act 11642 o yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, wala pong nasasabi doon kung sino po ang dapat lang na maaaring mag-adopt. Hindi po sinabi doon na mag-asawa lang, mag-asawang babae at lalaki, single or kung anong paman po ang kanilang gender identity. So yun po ay bukas. Ang ating batas ay bukas sa lahat ng gustong mag-apply as prospective adoptive parents. Wala pong discrimination sa ating batas. So hindi po ito hiwalay na proseso o special na proseso para po sa ating mga miyembro ng ating LGBTQIA community, kundi pantay na pagpapatupad ng batas para sa lahat ng mga qualified applicants. So, papaano po natin pinapaliwanag? Ang NACC po ay hindi naman po namin binubura yung legal adoption na traditional na konsepto ng pamilya, kundi mas lalo po natin pinapalawak ito. Ang pag-unawa na ang pamilya ay nakabatay sa pagmamahal, sa pananagutan at legal na proteksyon sa karapatan ng bawat batang Pilipino. So marami po sa ating mga bata na hindi na maaaring manatili sa kanilang biological families in because of the situations they are in. Kaya mahalagang magkaroon po sila ng pamilya, isa pang pamilya na handa at kwalipikadong kumalinga sa kanila. Sa child care po kasi, ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang anyo ng pamilya, kung saan ang bata ay ligtas, sila ay minamahal, sila ay inaalagaan, at meron silang permanenteng pamilya at tahanan na makikilala hanggang po sila ay lumaki.
0: Mm-mm. At nabanggit po natin itong ang pagbubukas ng legal adoption para po sa mga miyembro po ng LGBTQIA+ community na nais pong syempre maging magulang din na tulad ng mga normal masasabi na normal setup po no ng family. So para lang po sa kaalaman ng lahat no at maging sa maaaring may mga nakikinig sa atin ngayon na mga kapatid po natin sa naturang komunidad na nais pong mag-ampon para sila po ay magkaroon ng anak. Ano po ang naging batayan ng NACC sa pulisiya na ito? Syempre na may kaugnayan pa rin po sa advokasya po natin na magkaroon ng inclusive at equal opportunity for parenthood sa lahat ng Pilipino.
1: Opo. So, nasabi ko po kanina na meron po tayong batas, yung Republic Act 11642, at yun po ang umiiral na batas sa adoption na tumitingin sa kwalifikasyon, kakayahan, at kahandaan ng aplikante o yung mga tinatawag po natin na prospective adoptive parents. At hindi po yung sexual orientation or gender identity ang tinitingnan po dito. So, sabi ko nga po kanina, hindi ito hiwalay o special na proseso para sa ating mga miyembro ng LGBTQIA community, kundi pantay na pagpapatupad ng batas para sa lahat ng qualified applicants. So, isinusulong nito ang inclusivity sa pamamagitan ng pagtiyak na ang pangunahing konsiderasyon ay ang tinatawag po namin na best interest of the child at ang kakayanan ng aplikante na magbigay ng ligtas, matatag at mapagmahal na pamilya.
0: And speaking of qualifications, ano po ba yung mga qualification or requirements na dapat po ihanda ng ating mga applicants mula sa LGBTQIA+ community para mag-proceed po dito sa tinatawag na legal adoption?
1: Opo. So ang ating pong mga LGBTQIA applicants ay kinakailangan tumugon po sa parehong kwalifikasyon ng lahat ng aplikante, kabilang na po yung tamang edad, which is 25 years old, full civil capacity, meron po silang good moral character, at of course, may kakayahang mag-alaga at sumuporta sa mga bata po. At kailangan din po silang dumaan sa tinatawag namin ng mga pre-adoption processes, social work assessment, yung pag-conduct po ng kanilang home study assessment, psychological or medical evaluation kung kinakailangan, at iba pang mga documentary requirements. So, hindi po automatic ang approval ng sino pong aplikante dahil ang bawat kaso ay sinusuri po ng social worker batay sa best interest ng bata at sa kakayahan ng aplikante na maging responsable at permanenteng magulang sa isang bata.
0: Ito po, gusto lamang po naming malaman na kung bakit sa LGBTQIA+ couples, sa kanilang sitwasyon ay isa lamang ang maaaring formal na mag-ampon, at may mga hakbang ba para mabago itong sistemang ito in the future?
1: Opo. Sa kasalukuyan po kasi sa ating batas sa Pilipinas, yung ating pong mga legal frameworks, especially yung ating pong family code, ang batayan po kasi ng married couple, ang nakalagay po doon ay sa pamamagitan ng isang babae at isang lalaki. So yun po ang kinikilala ng ating batas. Wala pa po kasi tayong batas tungkol sa same-sex marriage po. So para po mabigyan po natin ng pagkakataon ang ating pong mga LGBTQIA members na mag-ampon through the legal process, ang isang ano lang po, isang miyembro o individual ang kinikilala ng batas na maaaring maging aplikante po. So yun lang po talaga yung batayan. Wala po tayo kasing batas pa na nagsasabi na maaari na pong mag-adapt ang same-sex couple, married couple. So sa kasalukuyan po, individual or single aplikante lang po ang tinatanggap natin. Maaari po yun kapag tayo po ay nagbago na ng batas at kinikilala na ng Pilipinas ang same-sex marriage. So, maaari na pong mag-apply as married couple ang same-sex individuals po. Pero sa ilalim po ng ating kasalukuyang batas, ang maaari lang pong mag-file ng formal na application for adoption ay isang individual lang po doon sa couple na yon.
0: Ito naman po, just for assurance lang po, Director Rhonda, ay paano po tinitiyak ng NACC na magkakaroon ng patas at walang discrimination when it comes to the legal adoption process para po sa ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community? Meron po bang safeguards against bias or stigma? Saka ano po ang maaaring maging role ng mga social worker at evaluators regarding the process?
1: Opo. So, gumagamit po tayo ng pare-parehong standards both sa married couple or solo parents, single applicants, miyembro ng ating LGBTQIA community. Pare-parehas po ang standards, requirement, at assessment process para po sa kanilang lahat. Ang sexual orientation or gender identity ay hindi dapat gawing batayan ng disqualification kung matutugunan naman ng aplikante ang lahat ng legal, medical, psychological, social requirements para sa isang aplikant. So ang assessment po ay nakatuon sa parenting capacity, stability ng pamilya, motivation, may support system po ba sila, may safety measures ba sa bahay, at yun po, yung kakayahang tugunan ang pangangailangan ng bata. Hindi lang po yung basic requirements na makapag-provide ng pagkain, damit, bahay. Kung hindi po kaya po ba yung masuportahan, yung spiritual, other forms of psychosocial needs of the child, developmental needs of the child, and especially the educational needs of the child. Hindi po sapat na kaya namin pakainin, kaya namin bigyan ng bahay, may tahanan kami, kung hindi matustusan. Parang totoo, parang yung ano po, yung traditional na pamilya na alagaan mo yung bata, pag-aralin yung bata, bibigyan natin ng values, kung ano man yung mga values sa ating pamilya, ay maipaparating natin sa bata po. So yun po, wala po tayong discrimination kasi nasa qualification po yan. Marami pong tinitingnan ang social worker, especially kapag ka sa motivation, bakit gusto mo pong mag-adapt, dahil ikaw ba ay child-based, or meron ka talaga sa puso mo, kahit single ka, solo parent ka, ay kaya mo at gusto mo na magbigay ng permanenteng pamilya, at meron kang kakayahan financially, economically, socially, mentally, psychologically, na maging isang magulang sa isang bata.
0: And speaking of that, no, yung mga tinitingnan nga po ng ating social workers, no, regarding sa capacity ng ating mga, yung mga nag-aaspire na maging magulang, no, na maging magulang nga itong mga aampunin ng mga bata. So sa usapin po ng tinatawag nga po na best interest of the child, ay ano-ano po ang mga iba pang pamantayan na tinitingnan po ng NACC sa pagpili po ng adoptive parents?
1: Opo. Napakalawak po ng gustong sabihin ng best interest of the child. Kaya po malawak din po ang pagsusuri ng social worker sa kakayahan ng isang magulang o isang individual na mag-alaga ng isang bata permanently. Because ito pong mga batang ito ay hindi naman po natin kaano-ano, di po ba, hindi natin kadugo. Although meron po tayong tinatawag na relative adoption, in a way, kadugo po natin yun, kapamilya natin, dahil ina-adapt po natin yung pamangkin, apo, first cousin, yun po yung napapaloob sa ating batas. Pero karamihan po sa mga bata po natin na inaalagaan ay o magiging adopted child po natin ay hindi po natin kadugo. So dapat po malawak din po ang assessment ng social worker sa kahandaan ng isang prospective adoptive parents, both emotionally, psychologically, financially, and socially, yung kapasidad nila ng gampanan ang panghaba buhay na responsibilidad bilang magulang. Dahil sa legal adoption po, sinasabi ko, it's a permanent placement. Kapag ka po legally adopted na po yung bata, gustong sabihin po, lahat ng karapatan, lahat ng responsibilidad ng isang magulang ay nakaatang na po sa kanila. So wala po itong parang sa ulian, ay ayaw ko na kasi mahirap pala na maging adoptive parent, medyo nag-misbehave yung bata, at yung pag-misbehave ay nakukorrelate po natin dahil adopted siya. It's not because they are adopted. May other circumstances kung bakit nag-misbehave yung bata, at hindi dahil sa siya ay adopted or ampon ng isang pamilya. So nadudoon po dapat yung kahandaan ng isang magulang na gampanan ang kanilang tungkulin sa panghabang buhay na responsibilidad po nila sa bata.
0: Ito naman po, Director Rhonda, given lahat po ng inyong nabanggit regarding doon sa mga pamantayan na atin pong sinusuri upang ma-determine na itong mga gustong maging magulang na ito ay talagang pwedeng maging magulang itong mga bata. So, paano naman po natin na tinitiyak itong tinatawag na transparency at accountability pagdating po dito sa adoption system, lalong-lalo na po para sa ating mga kapatid na nasa LGBTQIA+ community?
1: Opo. So actually po, marami po talagang kumbaga mga kahit po sa adoption hanggang ngayon, meron pa rin po tayong tinatawag na social stigma. Kumbaga hindi pa po talaga siya totally accepted by society yung adoption. Of course, meron marami tayong mga misconceptions pa rin sa adoption. Kaya po, ang NECC ay patuloy sa amin pong advokasiya sa pagpapaliwanag ng legal process of adoption, ang pagpapaliwanag sa tamang proseso na ito ay nakabatay sa batas, ito ay sinusuri ng mabuti, at ito ay ginagawa para sa best interest ng bata. So hindi ang personal na pananaw o stigma at ang dapat na maging batayan, kung hindi po palagi kong sinasabi yung kakayahan ng aplikante na magbigay ng mapagmahal na tahanan sa isang bata. At patuloy po kami sa aming mga information and education efforts upang mapalawak ang pag-unawa ng publiko at mabawasan ang tinatawag po natin na discrimination, especially po dito sa ating mga miyembro ng LGBTQIA community, na sila naman po ay merong karapatan bilang Pilipino na maging isang magulang din po. At magbigay ng permanenteng pagmamahal, permanenteng tahanan sa isang batang Pilipino na nangangailangan nito.
0: And speaking of social stigma po, Director Rhonda, paano po tinutugunan naman ng NACC itong mga minsan na masabi na pagtutol o agam-agam ng ilang sektor ng lipunan hinggil sa pagpayag po no sa LGBTQIA+ adoption?
1: Opo. Sa nabanggit ko po kanina, kami po ay patuloy na nagbibigay ng malinaw na pagpapaliwanag sa proseso na nakabatay sa bata, sa assessment at sa best interest ng bata. At kagaya po nito, ang ating pong mga ang ating pong mga media partnership po, kagaya po nito na kami ay masaya na naimbita po ninyo sa inyong programa para po sa aming information and education efforts sa ating pong publiko, para po mas lalong mapalawak ang kanilang pag-unawa at mabawasan nga po yung social stigma or discrimination pagdating sa usapin ng adoption. Kasi po talagang kahit po ngayon kapag sinabi po na adopted or ampon, mas lalo pag sinabi pang ampon ka lang, napakasakit pong pakinggan yun, especially po doon sa bata na nakakarinig po. At yun po ay nagiging isa pang dahilan sa bullying ng mga bata kapag po naririnig ng ibang mga bata po na negative ang gustong sabihin ng ampon. Hindi po negative ang gustong sabihin ng ampon. Ang pagiging ampon po ay isang paraan ng pagmamahal sa isang bata. Kasi sinasabi nga po namin, meron po kaming advokasya. Tinatawag po namin na proud ampon. So ano pong gustong sabihin ng ampon? Parang ano po siya, acronym po siya. Yung A po is anak. Lahat po tayo ay anak, di po ba? M is magulang. Lahat tayo in a way naging magulang. Single man tayo, naging magulang tayo sa ating mga pamangkin o mga anak ng ating mga kaibigan. P is for pamilya. Nabibilang tayo sa isang pamilya. O is ordinaryo. Ordinaryong mamamayan man po tayo. Pero kapag pinili po natin na magbigay ng pagmamahal, pinili natin na bigyan ng pamilya ang isang bata, ang lahat ng aksyon po natin ay natatangi. So yun po yung gusto kong sabihin ng Ampon. Anak, magulang, pamilya, ordinaryo, pero natatangi. So lahat po tayo ay Ampon, actually. Dahil dyan sa bago po naming pagpapaliwanag, hindi lang yung talagang yung mga bata na legally na process yung adoption o yung mang hindi tinatawag din

0: M for magulang, P for pamilya, saka yung O at N, ordinaryo pero natatangi. Ito naman po, no, Director Rhonda, bukod po sa legal adoption, paano pa po pinalalakas ng NACC ang iba pang alternative childcare programs tulad po ng foster care at kinship care?
1: Opo. So actually po, pagka sinabi po kasi nating other forms of alternative child care, medyo hindi pa po sanay yung ating publiko sa alternative child care. So mas lalo po namin pinapalawak yung pagpapaunawa ng foster care at kinship care, kasi mas medyo may familiarity po tayo sa mga terminologies na yan. Pero sila po ay halimbawa lang nung tinatawag natin na alternative child care. So ang foster care naman po ay ito ay temporary lang po. Temporaring pag-aalaga ng isang bata. Ito po ay may mga qualification din po ang isang magulang or individual na maging foster parent. So kailangan po ma-license din po sila as foster parents para po sila rin ay mabigyan ng angkop na, makapagbigay ng angkop na pag-aalaga sa mga batang hindi maaaring manatili sa kanilang biological family. So, nakikipagtulungan po ang NACC sa aming po mga regional offices, sa ating po mga partner local social welfare and development office, sa mga LGU po, yung mga social work po mga social workers po natin, at lahat po ng mga partner agencies para po sa pagre-recruit, pag-assess, pag-monitor at pagbibigay ng mga support services din po sa ating mga foster parents. So ang layo din po nitong ating alternative child care program, kagaya ng foster care at kinship care, ay mabawasan po natin yung matagal na pananatili ng mga bata sa mga institutional care. So yung mga tinatawag po natin na yung traditional word pa po natin na mga ampunan, bahay ampunan. So ayaw po natin na mga bata po natin ay manatili doon ng matagal. So kailangan po sila ay sa pangangalaga ng isang pamilya, at isang way po is foster parenting, foster care placement nitong mga bata, para po in a way ay mailapit natin sila sa tinatawag natin na family-based care environment din po. Kasi po kahit na po gaano man kaganda yung ating po mga bahay ampunan, hindi pa rin po nila masasimulate ang kumbaga ang isang pamilya, ang isang family-based care environment ng isang bata. So talagang pinopromote din po namin yung foster care, although it's a temporary placement of the children, kasi po may mga ibang pagkakataon na ang mga bata po na napupunta sa ating mga foster care ay pansamantala lang po, kasi merong mga situation na kailangan yung kanilang biological family ay kailangan munang matugunan. But in the end po, gusto natin na maibalik din yung batang yun sa pangangalaga ng kanilang biological parents.
0: Siguro ito na lamang po, no, ang aming itatanong sa inyo, Director Rhonda, bago po kayo apakawalan dito sa programa sa pangmatagalan po nga pananaw o long term po ito, no. Paano niyo po nakikita ang epekto ng mas inklusibong adoption policies sa kinabukasan ng mga batang Pilipino at sa lipunan po na ating ginagalawan?
1: Opo. Sabi ko nga po, yung ating batas ay wala namang pong dinidiscriminate. Lahat po na qualified, basta po sila ay pumasa sa pagsusuri at sa mga qualification bilang prospective adoptive parents, lahat po tayo, lahat ng gustong mag-ampon ay maaari pong mag-apply as prospective adoptive parents. So paano po natin maipagpapatuloy ito pong programa na ito, nakasama po ang lahat. Of course, yung patuloy po natin na pagpapaliwanag, patuloy po natin ng pag-i-engage sa at especially po sa ating mga solo parents o sa ating mga LGBTQIA members or community, kung paano po natin mas lalong mapapalawak ang implementasyon ng adoption and alternative child care. Although medyo kumbaga matagal na usapin po ito, dahil ito ay nangailangan po ng batas na mai sa katuparan po sa pamamagitan ng batas,

0: pero huwag po tayong sumuko. Kasi at the end of the day, ang palagi po nating sinasabi, ano ba yung best interest of the child? Ang best interest, marami pangangailangan ang ating mga bata na magkaroon ng permanenteng pamilya. At ang bawat pangangailangan na yon ay nakasalalay kung ano ba yung interest ng bata. Iba-iba ang interest ng bata. So kailangan po natin ng iba't ibang anyo ng pamilya rin po. Kumbaga kung saan magmamatch o kung saan magsuswak na matutugunan ng isang individual o pamilya yung pangangailangan ng bata. Yun po yung ating talagang paramount consideration, always for the best interest of the child.
1: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po Director Rhonda sa pagsama niyo po dito sa programang Warm Heart sa araw na ito. Tulad ng ating nabanggit kanina, kahit ay Sunday ngayon, Family Day, pero nandito tayo naghahatid po ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan sa loob man o labas ng ating bansa. So ulitin po at God bless po sa inyo.
0: Okay, maraming salamat po at isang mapag-arugang araw po sa ating lahat.
1: Maraming salamat din po. At ating nakasama sa ating edisyon ng Warm Heart sa araw na ito, si Director Imelda Rhonda, Director 3 for Operations and Services ng National Authority for Childcare o NACC. Magbabalik po ang ating palatuntunan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman!
3: Alam niyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pero tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ang mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm

0: nagbabalik na po ang ating programang Warm Heart. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Tulad ng ating nabanggit kanina, ay live na live po tayo napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. At syempre, maging sa ating Evox PBS Receiver app. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan. Sabi ko nga kanina, nabanggit ko na ito sa simula ng ating programa. Ngayon po ay live na live din tayong napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. FM band po yan. Kaya, ayan, mapaloob man o labas ng Pilipinas ay napakalawak po ng ating reach. Samantala, ating pag-uusapan naman sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan sa araw na ito, trigger warning po no, para sa mga nanonood at nakikinig po sa atin ngayon dahil medyo mabigat-bigat po no, yung ating usapin para sa second half ng Warm Heart dahil atin pong babalikan yung nangyaring school shooting po dyan sa Tacloban City, particular yung mga psychological factors behind sa pangyayaring ito no, at para ito po ay ating mahimay-himay at mapag-usapan, lalong-lalo na po kahapon ay ginunita pala ang World PTSD Awareness Day. Ayan po, napag-usapan din natin yung PTSD sa mga nakaraang edisyon ng Warm Heart, pero pag-uusapan natin muli ito dahil ito ay may kaugnayan po no, tulad ng aking nabanggit kanina doon sa nangyaring school shooting doon sa Tacloban City. At para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ay nasa 3.9% ng world population ang meron pong tinatawag na post-traumatic stress disorder o PTSD. Yan po ay ayon mismo sa World Health Organization. Kaya naman ay nangangailangan din tayo dito no, ng self-care para po sa mga medyo magkakaroon po ng triggers po no, sa ating usapin sa ikalawang bahagi ng Warm Heart. At kaugnay ng lahat na yan ay makakasama nating muli dito sa ating edisyon sa araw na ito si Sir Jose Joey Alejo, isang registered psychologist at guidance counselor mula sa In Touch Community Services upang talakayin ang mga psychological aspect no, ng insidenteng ito at mga hakbang tungo sa mas ligtas at mas maalagang kapaligiran no, para sa ating mga kabataan. Sir Joey, magandang araw po at welcome po muli dito sa Warm Heart. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Sir Joey, naririnig po ako? Ayun, hintayin natin si Sir Joey. Sir Joey? Sir Joey? Ayun, Sir Joey, subukan natin ulit. Sir Joey, nandiyan na po kayo? Ayun, mukhang nagkakaproblema tayo sa ating technicals. Hindi naman siya naka-mute, no? Ay, hindi naman. Ayun, mukhang may problem lang talaga doon sa ating connection. Ayun, Sir Joey, welcome po muli sa Warm Heart. Sir Joey?
1: Hello?
0: Ayun, ayun, Sir Joey.
1: Sorry.
0: It's all right morning. Po. Okay po. Ayun. So, tulad ng ating nabanggit kanina dito sa intro ko po sa inyo ay ating pag-uusapan, babalikan natin no, yung psychological aspects behind doon sa nangyaring school shooting sa Tacloban. Dahil kahapon pala ay ginunita itong tinatawag na World PTSD Awareness Day. So, Sir Joey, sa inyo pong pananaw at pagsusuri sa nangyaring school shooting sa Tacloban City ay ano po yung mga pangunahing psychological factors no, marahil tulad po ng trauma, galit, social isolation na nagtutulak po sa mga kabataan patungo sa mga insidenteng ganito na puno ng karahasan po.
1: Okay, so yaman din lamang na mention mo na no yung ibang mga psychological symptoms no. So gagawin nating mas simple yung mga kung saan nag-ugat no o mga pinagmulan nitong ganitong karahasan no. So sa kaso ng Tacloban school shootings ay marami tayong makikitang posibleng ugat o pinagmulan ng ganitong karahasan. Kahit naman sa iba pang mga karahasan, no? Kasi kung mapapansin natin, ang dami na, no? Parang nag-mushroom siya, no? Na hindi lang yun sa Tacloban. Yung nangyari sa Tacloban, yun ang pinaka-apex, no? Pinaka-subdula na yun, no? Na para matawag ang ating pansin na kailangan nating gawa nito ng paraan, no? Unang-una, napapaloob dito yung environment o yung kapaligiran no, tutukoy natin lalo na sa kanilang tahanan no, kung paano ang galaw ng mga bata no sa loob ng tahanan. Mayroon pa bang factor na sila ay sumusunod sa kanilang mga magulang o or kinoconsider nila na kailangan pang irespeto yung kanilang magulang, ganun din ang mga sinasabi sa kanila no, ng kanilang mga magulang at paggawa ng kabutihan no mula sa loob ng tahanan. Pangalawa ay yung kapaligiran no. Unang-una sa kapaligiran ay yung ating paaralan no. Kasi sa ating paaralan, exposed pa rin ba sila o nakalantad pa rin ba sila sa na may reassurance sila o katiyakan na sa paghubog ng kanilang kaisipan no at kaalaman ay napapadaman pa ng mga guro no. No, kasi ang pinaka-importanteng karakter dito ay yung mga guro, paano sila nag-i-interact sa mga estudyante no. Na napapakita ba nila na sila ay ligtas sa loob ng paaralan. No? And then in social media, napaka-importante, no? In social media at malakas ang impluensya nito, no? Sa mga kabataan, lalong-lalo na ngayon, no? Kung babalikan natin, merong isang engagement, isang bata na manood, no? O maka-engage doon sa gore box, no? Na tinatawag, no? Na hindi lang yung isang araw, no? Na ginagawa niya, na titrace back mo yon, babalik tanaw natin. Siguro simulan natin sa bayan, isang bayan town, no? At kung hindi kulang yon, kung lang man yon, so he has to ask help for a bi from a bigger source, no? That is the province or even regional or even from the NCR, no? So kumbaga word of mouth and connect na, no? Ang kailangan gawin.
0: Ito naman po, Sir Joey, in regards naman dun sa mga bata na nasangkot no, na suspect sa insidenteng ito, paano po ba dapat i-handle ng mga otoridad at maging ng mga mental health professionals itong mga suspect na ito upang hindi rin kung meron man silang kondisyon no, mental health condition ay hindi naman mapalala ito.
1: Okay, so medyo sensitibo yung anong yan, no? Yung issue yan kasi that involves kasi yung juvenile justice, no? Yung juvenile, sa pang bata, no? O kabataan, no? Sa atin, yung minors are below 18, no?
0: Yes.
1: Pero meron din tayong tinatawag na discernment, 15 and below, no? Na pag alam nila yung ginagawa nila, yun ang punto dapat pumapasok yung discernment, no? At sa mga ganong edad, ang naatasan dyan ng batas ay yung ating kagawaran sa DSWD, no? So mahirap saklawan kung ano man yung kanilang programa dyan, no? Pero kailangan paigtingin, no? Kung ano man yung kanilang programa, no? So nasa kanila na yon paano nila pagagalawin, no? At paano nila i-handle, no? Itong mga juvenile at yung mga mangyayari kasi diyan CICL sila no, children in conflict with the law no, na talaga sadyang mahirap siya no gawin, kaya lang mahirap saklawan ang hindi mo nasasakop no. So So ang tanging no gagawaran na umaksyon diyan no kasama ang mga kapulisan no ay yung DSWD. No? So kailangan ng strict o monitoring no at pag-iingat din no kasi hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip. Nasabi mo nga kung mayroon pang comorbidity o co-occurring mental health condition, no? Kasi kalimitan dyan talagang wala namang ito yung karamihan dyan ay nasa poverty line, no? O kaya napabayaan na, no? Sa kalusugan, pang physical, no? Eh yun pa lang kailangan mag-catch up doon, no? Kasi maapektuhan directly yung development ng mental development, no? Yung ating kaisipan, no? At kung magkagayon man sa dyan, double effort yan, no? No, kaya mahirap mang unawain pero yun ang nagaganap, yun ang nangyayari, no? Hindi natin din naman masisisi yung mga magulang, no? Sadyang masakit, no? Para sa kanila yung nangyari.
0: And speaking of magulang, siguro ito na lamang po bago ko po kayo pakawalan, Sir Joey, ay from a psychological standpoint, ay paano po makatutulong itong pamilya at maging ang komunidad doon sa rehabilitation at reintegration itong mga tinatawag na CICL matapos ang mga

0: nitong uri ng insidente.
1: Ang tinutukoy mo yung mga magulang ng mga CICL?
0: Yes.
1: Okay. So para sa mga magulang ng mga CICL, kailangan ay lubusan nilang tanggapin na kung ano man yung nagawa ng kanilang mga anak ay yun, no? Na kailangan na lang isuko, no? Or ipabayaan nila, not really totally ipabayaan, but then ibigay nila, no, doon sa DSWD, no, ang kanilang mga anak. At I think kahit yung ibang mga magulang ay mangangailangan din ng some reformatory or education, I mean, no? Psycho-educational intervention, no? At even counseling, no? Kasi karamihan sa kanila ay shock din or hindi pa nila matanggap, no? At lubusan silang nasaktan, no? So, kailangan ay makikipag-collaborate sila doon sa DSWD, no? At kung anumang ahensya ng gobyerno na makakatulong sa kanila, no? So kailangan maging maunawain sila na magiging iba na yung tingin sa kanila ng kapaligiran nila, no? Kasama yun sa adjustment, no, na mangyayari. No? Kung sabaga sa Pinoy, yung hiya, no? Na malaking kahihiyan, no, or shame, no, itong nangyaring to, no, and that's the psychological and even merong kakambal na emotional. Anong gagawin mo? May takot ka ba? Magagalit ka ba? O kung ano-ano. So hanggang buhay tayo, walang katapusan yun. Yan ang forever, no, yung ating emosyon.
0: And with that po, Sir Joey, maraming salamat po sa muli niyo pong pagsama dito sa programang Warm Heart. Sa uulitin po, God bless po sa inyo at mabuhay po kayo.
1: Okay, salamat po. At huwag niyong kalimutan, ang InTouch ay maasahan niyo makatulong sa inyo. So please connect na lang, no? O i-google niyo yung aming landline. Okay, thank you very much. Thank you, Steph.
0: Maraming salamat po ulit, Sir Joey. At atin po nakasama si Ginoong Jose Joey Alejo, isang registered guidance counselor at psychologist mula sa InTouch Community Services. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa edisyon ito ng Warm Heart. Nandyan si na Sir Leo Magpayo, si Ma'am Susan Aison sa ating Master Control, at syempre si Justin Osias. Syempre maraming salamat din sa ating mga resource person na sina Director Imelda Ronda at ang kaka-interview lamang natin na si Sir Joey Alejo. At dito na nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito sa ngalan ng ating kasamang si Drizel Nanyong. Ito po si Steph Vicente at ito po ang muli ang programang Warm Heart.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
10: Magandang hapon mga kaaklat tambayan. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat tambayan ng Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kaming natututukan sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng National Book Development Board, ang at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado.
11: Hello, Lowell. Magandang hapon sa ating mga kaaklat tambayan,
10: yes,
11: na nakatutok sa ating Facebook live stream. So, shoutout rin syempre sa ating viewers, lalo na sa ating colleagues ng National Book Development Board. Hello, hello sa inyo dyan. Ayan, isa na namang oras ng kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, ang ahensyang nagsusulong ng industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Jeriza Novio ng Creatives and Professional Development Division. Makikitambay ngayong hapon na ito.
10: Welcome, Jeriza, sa ating aklat tambayan. Ano, maraming salamat at congratulations na.
11: Thank you, Lowell.
10: Marami na naman tayong mait at exciting na mga announcements sa Aklat Alert. Sa ating Creator Spotlight ay makikipagkwentuhan tayo sa isang batang-batang makata at author. Kabilang po siya sa Pinoy Indie authors na nag-launch ng kanilang mga collection of poetry noong June 27. Makakasama natin mamaya sa Creator Spotlight si Nathaniel or si NP Odron. Pero bago yan, ay narito muna ang mahalagang paanyayat ganap tungkol sa ating local creative at publishing industry.
9: Aklat Alert!
10: Call for exhibitors and titles para sa Frankfurt Book Fair 2026, official nang binuksan ng National Book Development Board. Maging bahagi ng Philippine delegation para sa pinakamalaking book fair sa buong mundo. Yan ang Frankfurt Book Fair. Bukas na ang aplikasyon para sa mga NBDB registered publishers at self-published authors na nagnanais maging co-exhibitors para sa Philippine National Stand sa Frankfurter Book Messe 2026. Samantala, maaari na rin pong isumite ang mga Philippine titles para sa rights catalog and display para sa ating Philippine National Stand sa nasabing book fair sa Germany. Ang Frankfurt Book Fair ang itinuturing na pinakamatagal at ang pinakamalaking trade fair for books na kilala bilang pangunahing hub para sa international rights and licensing trade at networking. Matatanda ang noong 2025 ay naging makasaysayan po ang ating ang pinakaunang pagtungtong ng Pilipinas sa Frankfurt Book Fair bilang guest of honor. Sa pagbubukas ng aplikasyon para maging co-exhibitor, pagkakataon nito upang makipag-ugnayan sa ating mga or sa mga publisher, agents at book industry professionals mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Madiskubre ang mga pinakabagong publishing trends at mabuksan ang potential opportunities para sa right selling at translation. Bisitahin po ang aming official social media account na at NBDB Philippines para sa mga posts tungkol sa pag-call for application na ito. Ang submission guidelines ay maaari nyo rin po makita sa aming social media posts. Bukas po ang aplikasyon hanggang 11:59 p.m. ng July 15, 2026.
11: Mga kwalipikadong book nook sites ngayong 2026, iaanunsyo na! Mula sa 133 aplikasyon mula sa DepEd schools, local government units and agencies, civil society organizations, NGOs, corporate foundations at private learning institutions na nagnanais magkaroon ng book nook sites sa kanilang komunidad, papangalanan na ang pinakabagong book nook sites sa bansa. Sumailalim ang mga aplikante sa capacity building seminars at online trainings para ihanda sila sa pangangasiwa at pamamahala ng mga book nook sites. Matapos ang masusing pagsusuri o ebalwasyon, isinapinal na ang listahan ng mga karagdagang book nook sites ngayong taon. Kaya naman tutok na dahil malapit na ang big reveal dito sa Read Pinoy. Ang The Book Nook Project ang isa sa mga pangunahing inisyatiba ng National Book Development Board upang palaganapin ang kultura ng pagbabasa sa buong bansa. Kaalinsabay ng pagtataguyod sa local creatives at syempre ng buong publishing industry.
10: Ayan, exciting yan, Jorisa, na kailangan nating abangan ano, itong pag-announce ng mga pinakabagong book nook sites sa Pilipinas. Samantala, iniimbitahan naman po natin ang mga taga Negros Island Region sa Dumaguete Book Festival o 6200 Book Fest na gaganapin ngayong July 17 to 19 sa PhilInvest Mall, Dumaguete City. Ito na ang inyong pagkakataon upang suportahan ang mga akdang Pinoy. Makilala ang ilan sa inyong mga paboritong creatives at ipagdiwang ang yaman ng panitikang regional at mambansa sa pangkalahatan. Binuksan kamakailan ng National Book Development Board ang aplikasyon para sa co-exhibitors para sa naturang festival. Layon po ng Dumaguete Book Fest na bigyang espasyo ang mga publisher, manunulat at mambabasa sa Negros Island Region sa pamamagitan ng tatlong araw na pagdiriwang ng aklat at pagbabasa. Katuwang ang National Book Development Board o NBDB ng Dumaguete Book Fest o 6200 Book Fest at ang iba pang mga inisyatibang nagtataguyod sa mga akda ng mga Pilipinong manunulat, ilustrador at mga creative professionals.
11: Ayan, muli namang binubuksan ng National Book Development Board ang Local Translation Subsidy Program or Local TSP. Mm-hmm. Patuloy na isinusulong ng inisyatibang ito ang papipigay ng suportang pinansyal para sa pagsasalin ng mga akdang isinulat sa iba't ibang wikang Filipino tungo sa iba pang mga lengguwahe. Layunin ng programa na ito na higit pang maipakilala ang mga kwento, kultura at pananaw ng mga Pilipino sa mas malawak na hanay ng mga mambasa. Habang pinatitibay ng papel, ang pagsasaling bilang tulay sa pagitan ng iba't ibang wika at kultura. Sa ilalim ng local TSP, maaaring makatanggap ng subsidiya ang mga kwalipikadong proyekto sa pagsasalin upang makatulong sa paglathala at distribusyon ng kanilang mga akda. Pinipili ang mga benepisyaryo batay sa kahalagahan ng akda sa panitikan at kultura, gayon din sa pagiging kritikal ng plano para sa produksyon at promosyon nito. Bukas na ang aplikasyon simula ngayong araw para sa Local Translation Subsidy Program. Kaya maaari na kayong magsumuti hanggang sa huling araw ng Hulyo, July 31, 2026. Ayan, para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang aming official social media pages at accounts ng NBDB at syempre ng NBDB Philippines.
10: At upang makomprehensibo nating malaman ang tungkol sa Local Translation Subsidy Program, aalamin natin yan mula mismo sa ating napakagandang guest co-host ngayon na si Ms. Jorisa Novio. Ayan, shoutout daw sa'yo, sabi ni na Patricia, nina Rock. Bakit ni Miss Raquel, yes, pautang daw. Sabi, at saka ni Miss Queenie at ni Miss Mai.
11: Siyempre, my favorite neighbors.
10: bakit daw pinagtagalog si Azzy sa anyways, ayun, Jorisa. Para sa mga viewers natin na curious or at saka, halimbawa, itong ating guest, ano, bakit mahalaga itong pagsasalin or itong pag-translate ng mga akdang naisulat sa iba't ibang wikang Filipino?
11: Yes. So, napaka-espesyal ng Pilipinas. Hindi lamang dahil Pilipino tayo, kundi ang Pilipinas ay ang kanlungan ng over 170 languages all over the Philippines. So, lahat tayo, hindi lamang Tagalog ang nasa ating puso. So, with the 170 languages, kayang i-multiply yon ng thousand, even million of stories. And siguro, ang translation ang nagiging tulay dito.
10: Tulay, correct.
11: Para yung mga storya ng bawat isa ay maging magkakaugnay.
10: Mm-hmm.
11: At hindi lamang maging parang confined in their own spaces or in their own localities, but also the whole world, only here in the Philippines.
10: So halimbawa yung mga kwento na naisulat, yung mga librong naisulat tungkol sa mga kwento sa Mindanao, for example, ay maaaring madala sa, let's say, sa northern part ng Pilipinas, maaaring nilang mabasa at ma-appreciate namin. So, mas dumadami yung lumalawak yung audience natin.
11: Mm-hmm.
10: Kwentuhan mo kami tungkol dito sa Translation Subsidy Program ng NBDB, Jorisa. No? Ano yung special dito at paano na nakakatulong ito sa ating mga authors and mga publishers?
11: Yes. So, yun nga, na-mention natin ang Local Translation Subsidy Program ay ang inisyatibo ng ating ahensya para mas matulungan ang ating Philippine publishers to actually widen their readership through translation. So, yung Philippine publishers natin ang ating susuportahan through a subsidy in translating yung extant Philippine works natin, yung already published titles, and broadening their readership through translation from an original language to another Philippine language. So, pwede itong from a Philippine language to another Philippine language.
10: So, for example, Visaya.
11: Yes.
10: Papuntang,
11: Let's say, Bicol.
10: Bicol. Okay.
11: Ganon.
10: Interesting.
11: Pwede rin the other way around. Mm-hmm. Pwede rin from a Philippine language to Filipino. So, it will be read. So, it can be read by almost majority of Filipinos. And last but not the least, from a Philippine language to English. So, definitely broadening the horizons of that extant Philippine title.
10: Mm-hmm. Sa mga nagtatanong naman, sino yung mga pwedeng mag-apply dito sa Translation Subsidy Program natin?
11: Yes. So, open ito sa lahat ng registered, NBDB registered Philippine publishers. Uh-huh. Ang kailangan lang ay dapat meron na syempre kayong target na Philippine work to actually get published. Ayun. So, open siya sa lahat ng Philippine publishers. So, para sa authors natin, kung interesado para sa programang ito, ang best way or best direction would be makipag-ugnayan sa inyong publisher.
10: Uh-uh.
11: Dahil publisher to publisher ang magiging negosasyon para sa programang ito.
10: So, what are the requirements naman?
11: Yes, so
10: aside from the NBDB registration,
11: yes,
10: syempre,
11: yun, kailangan yun. Ang number one. And number two, syempre, yung contract between the publishers who are interested in publishing or translating, and then yung original rights holder natin. Importante din na ma-secure yung kontratang iyon. Pangalawa, meron ding uploaded sa ating website at social media pages yung application proposal. Basically, yun lamang yung main requirements. Nandoon yung lahat ng detalye or importanteng information para sa aplikante natin. And lastly, syempre kailangan din, since it's a translation project, yung listahan ng prospect translators.
10: Oh.
11: So, hindi naman kailangan pinal na siya. What we're after here is to actually see ano yung plano ng ating publisher applicant. Sino yung target translators niya? Ano ba yung naging previous work ng ating publisher or translator na to? And Ayun, ano yung basically plano para sa translation project?
10: Meron bang mga specific genres na required dito at saka pag matatanggap kung sakali itong isang publisher na nag-apply for local translation subsidy program, eh magkano naman ang maaari nilang ma-avail na or makuha ang financial assistance from NBDB?
11: Yes, so if I may say, napaka-generous ng ating ahensya dahil you can receive or grantees can receive as much as 200,000 pesos para masuportahan ang lahat ng translation related expenses. So kasama dito yung translator's fees. So syempre yung professional fee, yun yung pinaka-importante. Yeah. Kasama rin sa pupwedeng paglaanan ng subsidiyang ito yung pag-secure ng translation rights fees. So pupwede din ito. And syempre yung actual printing noong translated books.
10: Kasama na yung printing.
11: Yes, pupwede dun. Kasi yun din yung isa sa, syempre, objective, yes, main objective nung programa. And it's open to all genres, actually. From fiction to non-fiction, graphic novels, children's literature, and even poetry. So, kay Niel, di ba, baka may napupusuan kang publisher na pupwede natin i-pitch itong gawa mo, bakit hindi, to actually get translated. So, nakadepende yung subsidiya sa word count ng iyong title for the corresponding grant.
10: At pakikita naman na ito ng ating mga publishers or mga authors sa ano natin o sa website natin.
11: Yes,
10: kung magkano yung ilan yung specific or may threshold, di ba? Tama. So pag binisita nyo po ang aming official ang ating website, ay makikita nyo po yung thresholds na yan.
11: Yes.
10: Dyan. Ano yung mga criteria na ginagawa nyong basehan para matanggap matanggap ang isang aplikante dito sa translation grant na.
11: So, last year, if I may also share, last year, napakarami nating aplikasyon na nakuha, over 200,
10: wow,
11: if I may say, if I remember it correctly. Kaya, sobrang, ano ba, competitive din ng ating evaluation process. Una, meron tayong evaluation committee. Ito ay binubuo ng mga eksperto at ng mga, syempre, kilalang-kilalang mga writers at publishers para alam natin na yung mga kwalipikado talaga yung mapipili to receive our grant. So, meron tayong evaluation criteria, specifically yung relevance, 30%, significance in promoting knowledge, 30% din, production plan, 30%, at lastly, yung no derogatory and discriminatory terms, 10%. So, ang pinaka-mandato lang naman ito ay para makita talaga kung ano yung mga titles or Philippine titles na dapat matranslate na. It's about time, 2026, para meron tayong bagong line-up ng translated titles ready to be read by the Filipino people.
10: Alright, thank you so much, Jorisa. And finally, invite mo ulit ang ating mga viewers, lalo na dyan yung may mga ating mga creatives, mga authors, publishers, na mag-apply at samantalahin itong opportunity na ito para sa ating NBDB Local Translation Subsidy Program.
11: Yes, so sa lahat ng ating Philippine publishers na interesado sa ating local translation subsidy program, masaya po kaming ibalita sa inyo na bukas na ang aplikasyon para sa 2026 Local Translation Subsidy Program. Ito ay magsisimula ngayong araw, July 1, 2026 hanggang sa katapusan ng buwan, July 31, 2026. So, meron pong ipopost na mas detalyado,
10: yes,
11: pang announcement sa aming social media pages kung saan nandoon din yung application form para sa nasabing programa. Kaya hihintayin po namin ang inyong mga aplikasyon at we are very excited, of course, to work with such creative and brilliant minds, especially in the field of translation. So, bukas po ito hanggang katapusan ng buwan at ang target po ng aming division ay mailabas ang pinal na lista ng mga grantees sa Setyembre.
10: Wow! Okay.
11: ngayon.
10: So meron silang 1 month, ano, mga kaaklatang bayan, para i-prepare ang mga dokumento, yung mga,
11: yes,
10: requirements. Silipin nyo na rin po ang ating mga guidelines sa aming official Facebook page at saka sa website ng NBDB. Ayun, salamat Jorisa, ano, sa pagbabahagi ng mga impormasyon tungkol sa ating local subsidy program. Samantala, ilan lamang ito sa mga mahalagang paanyaya at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
1: Radyo Magazine
6: 1278 AM.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publico.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
8: Collab.
1: Radyo Magazine
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
2: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
8: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
1: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
8: Di papahuli
0: sa mahahalagang kaganapan.
1: 66 Impormasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
2: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
0: Servicio Publiko.
8: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
12: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
13: Hala, totoo? San ka sumali?
12: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just

0: Personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radio Magic 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
2: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Servisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Read Pinoy! Kasama si Naini Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy! Sa Radyo Magazine.
8: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Live niyo pa rin po kaming natututukan sa Radyo Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM at sa Facebook pages ng National Book Development Board, pati na rin ng Radio Magazine.
6: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives, mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Iyan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight.
8: Tama ka dyan, Joris. Alam mo, ang pagsusulat, sabi nila, wala daw talagang pinipiling eh. Pinipiling edad, no? So, kahit ilang taon ka pa, pwede kang magsulat. Or kahit kano na katanda or kaedad, no? Yan ang pinatunayan ng ating featured author sa atin, ng ating segment dito na Creator Spotlight. Sa murang edad, maagang nahalina sa mga salita at wala ang ating lagunenseng bisita. Kilala siya bilang Niel sa TikTok, kung saan niya binabahagi ang ilang pyesa mula sa kanyang mga tula at prosa.
6: Bukod sa pagsusulat ng maikling akdang pampanitikan, sumusulat din siya ng mga nobela. Noong 2025 naman, nailathala niya ang kanyang unang self-published na libro. At the age of 20, tatlong libro na ang kanyang nailathala. Diba? Anong ginagawa natin nung 20 years old? Parang di pa nga ako nagsusuklay nun.
8: Pero, late bloomer sa pagsusuklay. Pero siya nag-publish
6: na. Yes. Sa labas ng pagsusulat naman, isa rin sa kanyang mga libangan ang pag-voice acting. Ayan, kasama natin sa Read Pinoy Studio, si NP Odron.
8: Hi Niel, magandang hapon. Batiin mo naman ang ating mga viewers at saka yung iyong mga kaibigan na yung pamilya. Go ahead.
9: Magandang hapon po sa ating lahat. At ako po si NP Odron at masaya po ako na nanonood kayo dito ngayon sa Radyo Magazine or sa Read Pinoy.
8: Yes.
9: At maraming salamat po sa inyong suporta.
8: Naku, baka palitan tayo nito.
6: Napakaganda ng boses. Grabe.
8: Napakaganda ng boses.
6: Boses. Welcome sa Read Pinoy, Niel.
8: Ayan. Niel, pakilala mo muna sa amin ng iyong sarili. Tapos, ano yung special na mga ginagawa mo at mga parang ano yung mga pinagkakaabalahan mo?
9: Ako po si NP Odron o mas kilala sa tawag na Niel sa TikTok. At mahilig po akong magsulat ng tula dahil na rin sa mga karanasan ko sa buhay. Dahil sabi nga nila, ang emosyon ay hindi napepeke. At ayun po, bukod po sa pagsusulat ay isa rin po akong pasaway na anak. At ayun, dahil nga lumaki po ako sa broken family, dun ko po mostly hinuhugot yung mga piyesa ko po.
8: Okay.
6: Ayan, may tanong ako kasi maraming manunulat ang nagsisimula bilang masugid na

0: mabasa, di ba? So, ano ang mga aklat or siguro inspirations mo rin ng mga manunulat or uri ng panitikan na nag-inspire sa'yo at humubog sa'yo para sa mga aklat na nasulat mo din?
1: Apo, ang isa po sa mga naging inspirasyon ko sa pagsusulat ay ang libro ni Kim Derla na Paglayag. Yun po yung kauna-unahang libro na nabili ko sa Life Books po. Dahil nainganyo po ako nung nagla-live si Miss Kim. Sabi niya nga, yun nga ang buhay daw ay isang paglalakbay, ganyan. Yung paghilom, nainganyo po. Kaya binili ko po lahat nung ano niya, nung pagpag-series. At si Kim Derla po yung pinakang inspiration ko sa pagsusulat ng mga prosa tula.
2: Shoutout kay Miss Kim. Hi Miss Kim. Naging guest na rin namin siya dito sa Read Pinoy. Ano? Pero ano, ikaw, Niel, bago pa ikaw na parang natuon yung attention mo sa pagsusulat, paano mo na-discover itong poetry? Paano ka nahilig dito sa tula at saka sa pagsusulat na rin ang tula eventually?
1: Ano po, medyo nakakahiya siya. Dahil po, ano, grade 8 po ako nun. Di ba, papilab, ganyan. Ako po,
2: dinaan mo sa ano?
1: May ano po ako, may crush po ako nun. Mm-hmm. Tapos, nag-initiate po ako na ligawan siya, ganyan. Pero ano lang po yun, parang eme-eme lang, ganyan. Tapos, sinagot niya ako, ganyan. Tapos, nalaman ko na parang ginawa niya akong panakitbutas, yung parang
2: rebound
1: ganun po. Kaya po yung kauna-unahang pyesa na spoken poetry na naisulat ko is panakitbutas, which is nung grade 8 ako, na naaalala ko so far.
2: Naaalala pa yung ano. So, doon mo na-discover na parang, teka, interesting siyang gawain for me. So, naisip mo ba na parang eventually ipagtutuloy-tuloy mo pa yung pagsusulat na yun?
1: That time po, hindi po talaga. Mm-hmm. Like, parang ginawa ko lang siyang libangan. Tapos na-discover ko nga, nung nakita ko nga po si Miss Kim, dun ko po na ano na, pero that time may sinusulat na po akong libro, which is yung Silakbo na unpublished pa.
2: Mm-hmm.
1: And ayun, sabi ko, wow, mas maganda palang magsulat kasi parang yung papel yung nakikinig sa lahat ng hinaing mo na hindi kayang intindihin ng mga tao sa paligid.
0: Ang ganda nun.
2: Ang lalim.
0: Di ba?
2: No? May tanong, parang marami tayong
0: napaisip ako kasi di ba, parang sometimes we think na yung emotions, lalo yung negative, parang ay, hindi ko na to intindihin, di ba? Pero ginamit yun ni Niel bilang motivation.
2: Correct.
0: Yun yung springboard niya para sa craft niya.
1: Oh.
0: Na nakakatuwa at a young age. Grade 8.
2: Grade 8. Na-in-love na. Pero ang maganda ron is that natuto siya at may na-discover siyang maganda at bago,
0: yes,
2: para sa sarili niya.
0: Yes. So may isa pa akong tanong. Paano mo naman makikita dito? Kasi nagsimula ka sa pagsusulat ng mga tula sa murang edad. Ano ang unang pagkakataon o karanasan na nagpapatid sa'yo na ang pagsusulat ay hindi lamang hilig? Na parang hindi lang siya dahil sa heartbreak or dahil may crush ka, kundi ito ay isang landas o isang profesyon na gusto mong gawin o tahakin.
1: Ayun po. Na-realize ko po na magandang i-pursue ang writing. Kasi nga po, bukod sa nakakapaglabas ako ng sama ng loob, doon ko po na-realize na may mga tao din na kailangan marinig yung mga salitang yun. Kumbaga, yung mga salitang nais kong marinig, inilalapat ko sa papel upang mapakinggan ng iba. Kaya, yun po. Na-realize ko na. I-pursue ko po itong pagsusulat. Dahil sobrang ganda niyang sining talaga.
0: Parang mission mo na rin siya, no?
1: Yes,
0: parang yun yung nararamdaman ko kay Niel. Hindi na lang siya something na gusto ko lang gawin.
1: Yes,
0: mission
1: po
0: mo siya, not for yourself, but for other people as
1: yes,
0: well.
1: Po.
0: Ang ganda, ang ganda.
2: Ang maganda kasi rin doon, Jorisa, no? Kasi maraming nakaka-relate doon sa kung ano yung mga nababasa nila doon sa, nabase sa mga karanasan at pinagdaanan nito ni Niel. Ngayon, Niel, as an author, as a published author, nakakadalawang, tatlong libro, tama ba? Or may paparating na isa, no? Yung third natin.
1: Yung third ko is paparating pa.
2: So, may mga na-publish ka ng libro. So, para sa mga tao na nakabasa na ng iyong libro, ng iyong collection ng mga tula, at nakita yung pangalan na si NP o draw ng author nito, ano yung gusto mong maalala sa'yo? Or parang, ano yung mga elements na matuturing mo na siguro natatak na si NP o draw nang nagsulat itong mga tulang ito?
1: siguro po ano, pagka medyo dramatic yung pagkakasulat, sabi, ay, si NPO Drone to, madrama to sa buhay, eh, ganun. Tapos po, ako po kasi mahilig po ako mag-mix and match ng ano, tula. Kumbaga yung prosa at tula po, pinagsasama ko po siya sa isang pyesa. Kumbaga, isang verse po ng tula and then susundan ko po siya ng prose na connected dun sa first verse ng tula po. Kaya, kung may elemento po na tatatak sa mambabasa ko, yun po yung mix and match po.
2: Kumbaga yun na yung signature niya, yes. Isang NPO Drone, ano?
0: Ang galing. So, ngayon, dahil meron ka rin ongoing pa na work, ipapublish pa lang, saan mo naman kadalasang hinuhugot ang iyong mga inspirasyon para sa paksa ng iyong mga tula?
1: Gaya nga po nung sinabi ko kanina is, ano po, sa mga past experiences po. Kasi po, growing up, marami po akong mga karanasan na nais kong maranasan. Kumbaga yung parang pangarap ko din siya.
2: Aspirations.
1: Yes po, yeah. Mga ganun. And sa pagsusulat po kasi parang kapag ka nagsusulat ako po, kapag nagsusulat ng nobela is parang yung mga gusto ko pong maranasan, isinusulat ko po siya sa novel at the same time parang nandun ako sa lugar na yun po. Parang escape goat na rin po, coping mechanism kapag malungkot, ganun.
2: So for example, itong una mong libro, itong Tanglaw, ano yung naging inspiration mo dito tungkol saan itong librong?
1: Yung inspiration ko po sa Tanglaw is yung ano po, yung darkest moments po. Kasi po, yung general theme po nung libro na yan is talking with darkness. Kumbaga nakipag-usap ka po sa kadiliman, yeah. Ganun. Yung kadiliman po is ginawa ko po siyang simbolismo or symbolism na pwede rin siyang maging liwanag.
0: Wow.
2: Ang lalim.
0: Ang lalim nun eh. Alauna ng hapon pero grabe yung reflections, yes. Ko, Lowell. Ang galang. Ngayon, fresh from the dual book launch ng Pinoy Indie Authors noong June 27, kabilang ang iyong libro, Patungong Dangwa sa Mga Inilunsad ng Akda. Maaari mo ba kaming sampulan ng isa sa iyong mga pyes?
2: Oo, pero bago mo yan na gawin, bago ka mag-sample, naputulin muna natin saglit. Magbabalik muna. Mamaya na sa pagbabalik natin. Diyan lamang po kayo magbabalik po at magbabatuloy ang creator spotlight ng Read Pinoy.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
5: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
6: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
5: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
7: Huwag!
8: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
9: Dagling kaalaman.
10: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
7: Dagling kaalaman.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
13: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
16: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
16: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa radyo, magazine.

0: Culture Magazine,
1: 1278 AM.
2: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charissa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
3: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Nakatutok pa rin kayo sa Creator Spotlight at kasama pa rin natin live dito sa ating studio si N.P. Odron ng isang napakabatang Makata at author. Gojurisa, nasa nga tayo kanina?
4: Ayan, sobrang excited ko kasi kanina. Ngayon, pwede mo na ba talaga kaming bigyan ng sample
3: yes.
4: ng iyong bagong-bagong akda na Patungong Dangwa?
5: Okay po.
3: So, anong babasahin mo dyan? Anong part yan, Niel?
5: Ang babasahin ko po is yung sa second part po ng book, which is yung maging totoo ka sa iyong nadarama. Patungong Dangwa, page 23, maging totoo ka sa iyong nadarama. Naaalala mo pa ba yung araw na nalapitan ka ng iyong kaibigan? Humingi siya sa iyo ng payo at nagawa mong pigilan ang binabalak niyang ihinto ang pagtibok ng kanyang puso. Paulit-ulit mong binasa ang mga payo mo sa kanya. Napatanong ka sa sarili, bakit kaya kong patahanin ng iba habang ang sariling damdamin ay hindi mahupa? Huwag kang mag-alala. Ganun talaga. May mga bagay na kaya nating ibigay sa iba, ngunit pagdating sa sarili ay pahirapan na. At balang... Excuse po. At balang araw, makatatagpo mo rin ang magpapagaan ng bigat ng iyong damdamin. Hayaang ang sarili ay makapiling, humarap sa salamin. Ang lahat ng sakit, bigat, kaba, takot at pagdududa sa sarili ay aminin. Ilabas ang bigat ng damdamin. Ang gaan ay madarama rin.
3: Nabigatan ka rin ba?
4: Teka, umiiyak ako dito sa tabi.
3: Tahimik lang tayo, Ben.
4: Diba?
3: Ang galing.
4: Maging totoo ka sa iyong damdamin. Ano ba yung damdamin ngayong hapon, Lowell?
3: Very empty lang. Empty lang.
4: Paano yung empty?
3: Pero gusto ko din yung part na sabi, ano daw. Bakit, yung kina-question niya ang sarili mo, bakit ang bilis magbigay sa iba?
4: Mm-hmm.
3: Pero sa sarili mo, eh, hindi ganoon, ano. Parang ang lalim ng pinaghugutan ng gaano kalalim na balon ba yung pinanggalingan niya?
4: For a 20-year-old, diba? Na para bang isang napakalaki ng journey ang kanyang nadaanan for the past 20 years.
3: But nabanggit nga kanina ni Niel kanina na marami siyang pinagdaanan ng experience at a young age. And siguro somehow sabihin natin na blessing in disguise ito kasi naging inspirasyon mo ito para ipagpatuloy, bumuo, gumawa, maglikha at mag-share ng iyong mga nakaranasan sa pamamagitan ng iyong mga tula. Niel, kwentuhan niyo kami tungkol dito sa Patungong Dangwa. Ano, tungkol saan itong librong ito at ano yung naging inspirasyon mo dito sa paggawa nitong librong Patungong Dangwa?
5: Ang librong Patungong Dangwa po ay tungkol po siya sa kung paano lumalago ang isang tao po. Mm-hmm. And ang naging inspiration ko po dyan is yung ano ko po, younger self, younger version of me po na palaging nandyan para sa ibang tao pero pagdating sa sarili niya is hindi niya magawang mag-alay ng kaunting pagmamahal. Ganun po kasi growing up po kasi ako po yung laging nakikinig sa mga kaibigan ko, ganyan. And then, alam niyo po yun, yung feeling na pagdating sa iba nga, ang galing-galing kong magbigay ng payo pero sa sarili ko lagi kong sinasabi na mahina ako, ganyan. Kaya yun po ang pinakang pinanghugutan ko dun sa librong yan po, yung younger self ko po.
3: So marami diyang kwento na natungkol sa paglalakbay, tungkol sa sarili,
5: yes,
3: para makarating dyan. Ano yung dangwa?
4: Yun nga yung itatanong ko. Kasi bakit dangwa at ano yung meron sa dangwa na pupuntahan natin yun?
5: Ang dangwa po kasi is tindahan po siya ng mga bulaklak na kilala dito sa Manila po. And ang original po talagang titulo dapat ng libro ko is Sa Dangwa Mo Matatagpuan, which is ang original concept po is dapat yung mga bulaklak ay mangungusap sa mga taong bibili.
3: Mm-hmm.
5: Ganun. Pero since journey nga po yung theme nung libro is naisipan ko po na what if yung paglalakbay na lang papunta sa dangwa? And ano o sino nga ba yung dangwa?
4: So, yung ano at sino na yun ay iba-iba para sa atin.
5: Yes,
3: we have, you have yet to discover. Yes. Depende sa atin, eh, no?
4: Sa paglalakbay din natin.
3: Yes, kung sino yes, or ano itong dangwang ating patutunguhan.
4: Mm-hmm. Ang ganda nun. Kaya, kapag, ngayon na-curious ako eh, kasi kapag nagsusulat ka ng tula, ano ang mga karaniwang nagsisilbing simula? Siguro, nakwento mo kanina, di ba, yung heartbreak noong high school student ka. Pero, meron bang mga damdamin or alaala, imahe, or even questions, mga tanong na matagal nang bumabagabag sa isip mo at sa damdamin mo na siguro yun yung nagagamit mo para makapagpatuloy ka sa yung creative process sa mga libro mo?
5: Kapag po kasi ako nagsusulat, ang nauuna po sa akin is mga salita talaga. And then, habang nagsusulat po ako, doon pa lang po nabubuo yung imagery. And then, yung emotion po is, ano na lang siya eh, kumbaga to follow po. Kasi ang readers po, iba't iba po yung approach nila doon sa piece, sa pyesa po. Kasi minsan, halimbawa po, sinulat ko siya as mahinhen. Ang approach po ng readers dun is parang pagalit. Ganyan. Parang ano rin po, pagka nagbabasa ng message, no, may mag-chat sa'yo. Ang approach natin dun, galit siya, pero hindi naman talaga. At ayun po, yung creative process ko po is parang words, imagery, and then emotion po. Yung pagkakasunod-sunod.
3: Words, imagery, and emotion. So, paano, for example, Niel, pag may naisip kang word, isusulat mo ba sa phone? Or ano yung usual na ginagawa mo?
4: Yeah, or ikaw ba yung parang typical na meron lang journal, tapos, ay, meron akong biglang light bulb moment, magsusulat ka, ganyan, kahit nasaan ka?
5: Ano po, iba't iba po kasi yung medium na ginagamit ko po. Kapag ka po, ano, gusto kong i-feel yung pagsusulat, nagsusulat po ako sa papel. Pero kapag kayong nasa biyahe, ganyan, kagaya po kanina, nakapagsulat po ako ng isang pyesa habang nasa biyahe. Kasi parang, sabi, ay, ang gandang isulat nito. Sa phone po ako nagsusulat, ganyan, pag nasa labas. And kapag ka po, kumbaga, nagsasawa na ako magsulat sa papel, lilipat po ako ng medium para yung utak ko po is maisip niya na nagsisimula ulit ako, ganun po.
4: Ang galing, kasi ano din pala siya, no? Hindi lang siya isang strategy, kumbaga, isang buong lakbayin din siya bilang so, isang creative. So siya mismo.
3: Gaano karaming tula ang meron itong patungong dango at gaano katagal mo bago na buno itong collection na ito ng mga tula?
5: Yes po. Sa Pinoy Indie Authors po kasi, meron po kaming 3 to 4 months para magsulat po, which is 50 po na pyesa yon kada araw. I mean, isang pyesa kada araw po. So, total of 50. And ako po, ang ginawa ko po is nabitin po ako sa 50, kaya dinagdagan ko po siya ng around 15 to 20 po na pyesa. So, siguro nasa 65 to 70 po yung laman ng librong to.
3: In a span of 3 to 4 months?
5: Yes po.
4: Yung isa, bawat araw, yeah. Paano mo nagawa yun? The consistency, syempre the dedication. Kamusta yun?
5: Okay lang po. ano po, nakaka-stress po siya minsan kapag ka po yung prompt na binigay is hindi ko ma-comprehend, hindi ko po maintindihan. Ang ginagawa, nire-revise ko po yung prompt pero wala talagang pumapasok. Kaya ang ginagawa, pinagpapaliban ko po yung araw na yon. And then, kapag ka po sa end na ng week, dun ko palang po isinusulat or binabalikan yung mga prompt na nahihirapan ako. At ang very challenging part po dito sa librong to is yung pag-ano nga po ng pag-write po ng mga prompts. Kung paano mo po siya i-coconnecta dun sa pinakang puso ng prompt. Kasi yun po talaga yung challenging part sa kanya.
4: Pero dapat hindi pinipilit, no?
5: Yes.
4: Kasi halimbawa ngayong araw, you're not just fit to write. Mm-hmm.
5: Yes,
4: hindi po dapat siya pinipilit.
5: Opo, kasi kapag ka po pinilit mong magsulat, alam po ng readers kapag ka pilit yung pagsusulat, sabi nila, walang emotion to, pilit to, ganun. Kaya kapag ka wala po ako sa mood magsulat, hindi ko po talaga pinipilit kasi ayaw ko pong makadisappoint ng tao.
4: Sino ba naman nga kasi ang gustong pilitin. Di ba? Ayun.
3: Other than yung nabanggit mong challenge sa kanya-kanya is yung pagkumpleto nga, pagbuo nitong collection, meron ka pa bang mga makonsider na hamon na iyong kinaharap sa iyong pagsa-self-publish?
5: Yung ano po, pag-face po dun sa pain na naramdaman ko. Mm-hmm. Kasi there were times po na naiiyak ako habang nagsusulat, pero hindi ko tinutuloy yung pag-iyak. Kasi pag umiyak po ako, hindi ko na masusulat yung ano, ganyan. Kasi po, yung kailangan mong harapin talaga yung part na nasaktan ka eh. Tapos, iisipin mo, paano ko ito isusulat? Eh, ito nga yung nanakit sa akin, bakit ko siya agad ilalapat sa papel? Pero gaya nga po nung sinabi ko kanina, para mas mabilis mong mahil yung sarili mo, harapin mo yung pain na yon, dahil hindi mo matututunang humakbang kung nandun ka pa rin sa parehong tanikala na iginapos mo sa iyong sarili.
4: Naiiyak na naman ako.
3: Masyado tayong emotional ngayon. Diba? Anyways, may habol pa akong question. So, ibig sabihin, Yel, each and every piece or tula na nandyan sa iyong collection, eh, merong personal experience kang pinaghugutan. Tama ba?
5: Yes po. Most of it po is personal experiences po. And ang ginawa ko lang po sa pagsusulat is ginawa kong generalized yung term para makarelate din po yung ibang readers. Pero may isang pyesa po dyan na dedicated sa kaibigan ko po. Kasi that time, ano po ako, writer's block talaga. Tinanong ko po siya, magkasama kami, na sabi ko, kung may babalikan kang version ng iyong sarili, ano yun at bakit? Kasi yun po yung prompt. Tapos yun nga, sabi niya yung sa dati niya daw sarili na hindi siya nai-stress sa pag-aaral, ganyan. Yung kumbaga go with the flow lang, ganun. And ayun, yung pyesa po na yun isinulat ko para sa kanya.
3: Interesting.
4: Saya. Ngayon, curious din ako, siguro, panigurado. Hindi siguro. Panigurado, meron kang gustong maibahagi sa kapo mo kabataan. You're just 20 but you've achieved so much. Meron ka bang mensahe o advice sa kapo mo youth? Mga Gen Z na gusto rin magsulat.
3: Mm-mm. Writing tips, essentially.
4: Oh. Ano yung mabibigay mo sa kanila?
5: Para po sa ating mga readers or mga manunulat kagaya ko na nasa murang edad, ang masasabi ko lang po is, isulat nyo lang kung ano yung nararamdaman nyo ngayong araw or yung mga nakaraang araw, ganyan. Kasi the more na isinusulat mo yung nararamdaman mo, the more na mas nagiging genuine yung pagsusulat mo para sa ibang tao at para sa sarili mo. Dahil walang ibang makakaintindi sa'yo kundi ang sarili mo lang din. At ang pinakang tip ko sa mga nagsusulat is, huwag mong intindihin yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. Dahil kung iintindihin mo yun, lalo ka lang mahihirapan. Lalo kang mawawalan ng pag-asa sa pagsusulat. Kasi ako, so far, wala pa naman ako natatanggap na bash or hate comments mula sa mga taga-subaybay sa TikTok ko. Pero ayun nga, gaya ng sinabi ko, huwag mong intindihin yung sasabihin ng iba. Ang intindihin mo lang kung paano mo mapagtatagumpayan yung pagsusulat.
3: Galing.
4: Thank you.
3: Maraming salamat. Yan. Nakaka-inspire, yes. No? At a young age. Ang isa ko pang pahabol lang. Ang daming tanong. Ang daming pahabol
4: lang. Ang ganda lang usapan natin eh.
3: Kasi ang tapang ni Niel na mag-self-publish, no?
4: Yes.
3: Ano yung nag-inspire sa iyo or ano yung nag-push sa iyo na talagang gawin yung mag-self-publish or ipurso mo na talaga ito at this very young age of yours?
5: Sa first book ko po kasi, itong Tanglaw po, hindi po talaga dapat siya matutuloy.
3: Mm-hmm.
5: Kasi nga po, that time, wala akong pera, wala akong budget, ganyan. Pero sabi po ng isang member ng Pinoy Indie Authors po, shout out.
3: Hello sa mga taga Pinoy Indie Authors, kay Ms. Yumi, Ma'am Yumi, hello po.
5: Ayun po, sabi po nung isang member po nun na nagpiprint din, sabi, sayang naman daw po yung mga pyesa kung hindi mababasa ng iba. And then, ang nangyari po nun, secret siya na pinautang niya ako ng copies. And then, nakakaiyak. And then, ayun nga po, nung nagkaroon po ng book launch, nung nabawi po yung puhunan, nakapagbayad po ako sa kanya, and then may dumating po na blessing. Tapos, nakapagpaprint po ako ng another 20 copies po ng libro.
4: Wow.
5: Tapos, ito naman po sa patungong dangwa. Ganun din po, history repeat itself. Nanakawan po ako ng wallet nung nakaraan, bago po yung ano
3: yung
5: pagpiprint nito, ganyan. Nawala po yung wallet ko, and then kailangan ko pong kumuha ng bagong ATM para makasahod. Tapos po, nung nakakuha po ako ng bagong ATM, kailangan ko po daw mag-wait ng 20 days para makasweldo, which is hindi siya aabot para sa printing nitong librong to. Tapos ayun nga, nagsabi po ako dun sa isa pang printer ng PIA. Sabi niya, sige na, ako nang bahala. Basta magbayad ka na lang kapag ka naibenta mo na yung mga copies. And then, ayun, nakakahiyaman. Pumayag na po ako kasi siya na po yung nagsabi.
3: Ayun. Maraming salamat po sa kung sino man po kayo mga angel po na tumutulong
4: angel
3: at
4: buhay ni Niel.
3: Magpapatuloy na tutulong kay Niel. Kasi alam naman natin na masarap din naman tumulong talaga pag alam natin na nagsisikap at magaling. At
4: panigurado nakita nila yung potential talaga kay Niel. Hindi po pwedeng matigil lang yung kanyang akda. Dapat malabas ito. Dapat maging libro ito.
3: Kaya naman, para sa ating mga viewers, Jolisa, sana supportahan ninyo ang mga librong ito ni Niel. So, we're giving you now the microphone again para i-promote itong ating mga libro, itong patungong dangwa at saka itong tanglaw. At kung meron ka mga any book-related events.
5: Ayun po. Muli, maraming salamat po sa ating sa ating mga taga-subaybay na sumusuporta ngayon. Inaanyayahan ko po kayo na suportahan din po ang aking libro na Tanglaw at Patungong Dangwa. Maaari po kayong mag-place ng order by messaging my personal accounts. On TikTok, it's np.odron. And on Instagram, it's hi_ako_si_niel. At sa Facebook naman po is Nathaniel Odron. At kung interesado po kayo, ay mag-message lang po kayo. And at may kailangan din po kayong abangan sa mga susunod na buwan na yung third book ko po na ilalabas. Yun lang po at maraming salamat.
3: Maraming salamat, Niel, or si NP Odron, mga kaakalatambayan, na kasama natin ng manunulat at makata na si NP Odron. Suportahan po natin ang kanyang mga libro. Dahil sama-sama tayong ma-inspire at matuto sa mga kwento ng ating mga creatives dito sa Creator Spotlight.
4: Kaya naman, tuloy-tuloy lang na makitambay dito sa ating Aklat Tambayan. Para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang dito sa amin tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz. Live niyo rin po kaming mapapakinggan sa Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng Capital FM. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Magpadala lang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. Ako po si Jeriza Novio.
3: Thank you so much, Jeriza, sa pakikitambay sa amin.
0: Among the most supportive is the San Pedro City Veterinary Office. Doc Gab shares how the San Pedro City Vets actively support their community Kapon initiatives and how the city manages its stray animal population. He also cites other city veterinary offices and their respective local efforts for animals, emphasizing that the role of city vets goes beyond stray population control.
6: I always have one edge in mind whenever someone asks who's the kindest and I would say the one who doesn't charge us so big of the permits, and they really are doing something for their pets. It's the San Pedro City Vets. They definitely have been our number one supporter since day one. Not only that they don't ask us to pay for the big fees, but they also spay and neuter like what we do. So I always see them as partners. But even other city vets, I would mention

0: So this song, I'm sure alam ni Sir Francis to. Taking you back to 1987.
1: Rancho Magazine, 1278 AM. Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
14: PBS Receiver.
13: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Muli po, magandang hapon at gabi
1: Happy.
0: sa inyong lahat. Narito muli ang inyong mga lingkod upang handugan kayo ng mga piling-piling awitin. Bati mo na, Kuya Ed.
1: Magandang gabi po, ay magandang hapon, magandang gabi na rin sa lahat ng ating tagapanood sa Kundema at iba pa.
0: Kuya Nick.
2: Maraming salamat po sa parating pagsubaybay niyo sa amin po. Salamat sa mga susunod pa ng mga Sabado uli. Ngayon, maghahandog kami ng mga awiting para sa kasayahan natin.
0: Nicholas.
3: Wala akong BBTU hanggang matapos ang ating programa. Sabay-sabay nating pakinggan ang aming mga awitin. Maraming salamat po.
0: Ako po muna ang upo dito kasi wala po si Kuya Tony. Kuya Tony, get well soon. The baby. Ako muna ang aawit. Ang tangi kong pag-ibig.

0: nandog po muna namin niya aming programang ito sa aming radio station manager, Marinela Texon, at kay Cheche Ayuste. Siyempre, dun sa aming ano, clinical ano namin, Julius. Diba? Ang poging Julius. Diba? At tinandog po yung awiting ko yan sa ano, aming Kapitana Alma Vega Benaventura, Kagawad Jun Benaventura,
1: Kagawad
0: sa mga konseho. Siyempre, ang aking tanyong aerobic organization, Kagawad Vicky Nicolas, tsaka si ano, Kagawad Amado Dico Billiones.
2: Dico.
0: Siyempre, yung inaanak ko, si Vincent Fernandez. Napaka-pogi kong inaanak yan. Ang susunod pong aawit ay si Kuya Tony. Ay, Kuya Eddie.
3: Kuya Tony.
0: Kuya Tony. Nakamimiss ka na namin, Kuya. Wala kasi dito. Dapat ikaw na yung susunod sa akin eh. O, sige, si Kuya Eddie Suarez. At dahil kay sarap mabuhay.
1: Inandog natin sa mga senior yan, ka-senior. Ka Princess Coriano Contreras, kay Carlos si Kayongyong Akisap, kay Violi Ramos, ay Dalagahit, kay Noemi Ordena, kay Lapas Sanchez, Estela Bartolome, kay Miling, Edna Santander, Susan Lee, kay Lilith Navarro, at kay Baby Navarro. Kay sarap mabuhay.

0: Yun. Si Kuya Nick naman.
1: Ah.
0: Kuya Nick naman ang kakanta, bahala na ang Diyos.
2: Babati ka ata si Nick.
0: Bati muna ako yan.
1: Batiin ko muna yung mga kamag-anak ko sa pinuntahan kong pista sa Pambuan. Binabati ko si Tidi Korong, Runil Korong, Hermine Korong, Boy Korong, at saka Jesus Korong Jr. At saka si Julian Moreno. At ganoon din mga pamangkin ko doon, si Lodi at saka si Lia. Kasama na rin yung pamilya nila. Mga apo.

0: Kosher Takeaway.
1: Radyo Magazine.
2: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine. 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
1: from PBS,
5: Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
8: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
11: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
11: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
13: Yan, binabati ko ang mga member ng Matanda Cruz ng Tanyo. Ingat po bukas sa pagpunta niyo sa Batangas. Lagi po kayong mag-ingat, alam niyo naman. Ang susunod pong aawit ay si Nicolas Enriquez.
14: Inaalay ko po itong aking aawitin sa mga kasamahan ko sa Friends of Divine Mercy. Sila Ninang Malu, si Tita Connie, si Tita Sonia, sila Tita Bubut, ganun din po kay Tita Ruby Pangilinan at saka kay Tita Baby Santos.

Las Enriquez. Binabati ko muna ang mga member ng Cantores de la Mater Dolorosa. Si Rosemary, Neng, Joy, Rosy, Lita, Eleonor, Cheche, Des, Antonio, Joy, Baby, Jinky, Hilda, Wena, at Baby Borha. Sana po nanonood kayo, mga Cantores. At yung taga, ano nga pala, yung taga Samar, si Mrs. and Mr. Antonio de los Reyes at Elisa Yumang de los Reyes. May po namang apat ang awit, Binayang Pagmamahal.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas,
14: Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.

0: ano, gitara.
1: Kala ko sabihin niyo, piano eh. Galing ng organ.
0: Galing, gano'n. Galing. Ang susunod si Kuya Nick Corong.
2: Galing.
0: Diba?
2: Ako na.
0: Napa. Kuya Nick muna.
2: Ha?
0: Imelda.

0: ganda. Pangalan Imelda.
1: Para kay Imelda Marcos.
2: Marcos. Ah,
0: ganda, ganda ng
3: first lady.
0: Oh, ikaw naman, Nicolas Enriquez. Mawala ng lahat.
4: Kanina ho, habang kami bumabiyahe, late na po kami nakapag-practice. Gawa po ng sinundo pa nila ako galing sa amin. Tanghali na nagising.
0: Galing.
4: Binroadcast pa.
0: Sige, game.

0: Mezzo Magazine, 1278 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
1: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
4: 1270
6: Pinalakas, Pinalawak.
7: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko,
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab. World Service Sports Radio.
9: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278,
8: Sports Radio 918,
10: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
8: at Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM,
4: Capital 104.3,
8: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Collab.
11: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
16: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko,
7: Radyo Pilipinas.
17: Interesting na usapan.
18: Hindi heavy.
19: Dugdugang chill.
17: Suave.
3: Learning from home, na hindi boring.
1: Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
19: Servisyong kailangan.
1: Servisyong kailangan.
19: Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
8: Trabaho gitara niyan eh.
16: Okay na.
6: Kuya Nick, Korong.
7: Ha?
6: Bati ka muna, kuya.
7: Babatiin ko muna yung
6: anak mo sa Japan.
7: Yung anak ko sa Japan, si
12: Mark Christopher Corong. At kayo ganun din mga kasama mo na binabati ko kayo lahat dyan. Maingat kayo dyan, anak.
18: Saan sa Japan yun?
12: Sa Nagoya.
18: Yun.
20: Asawa ni Nagoyo.
12: Ganun din mga kapatid ko, binabati ko rin. Mga pamangking ko.

0: pumasok yan.
1: Daling araw na. Diba? Dalawang tinig naman po namin ni Eddie Suarez. Si Luzon.

0: Yan po yung dalawang tinig namin. Selosan. Sunod naman po si Nicolas Enriquez.
1: Ang kantang ito ay inaali ko po kay brother Waldy Oasan at kay brother Alan Tige. Para sa inyo pong awiting ito sa Laot ng Karagatan.

0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo, walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Jesse. 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Apat ang tinig po namin. Awit ko'y dinggin.
8: Buhat.

0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Show ng umaga. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo.
6: Radyo Publiko, serbisyo.
5: Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo.
6: Radyo Publiko, serbisyo.
5: Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
7: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
8: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
9: Ay, aircon ba ako?
8: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalaga pala itong rep natin.
9: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
8: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang rep mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang rep, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or ñ and ng or nang.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Radyo Magazine.
12: World Service Sports Radio.
13: Ang tagintig ng FM
14: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
14: serbisyo publiko.
12: Radyo Magazine 1278.
14: Sports Radio 918.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko
12: 738.
14: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
14: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin,
18: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
23: I love it when you call me Senorita.
24: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
22: And the Mayuka Man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
25: Pauso.
22: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like praning, tanyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Is on Viber.
6: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with
4: Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
26: Philippine Standard Time. Hoy, 18 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay, Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay, Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay, Pilipinas na!
27: Good morning! Good morning! Wake up! Wake up! Good morning!
26: Good morning, good morning, good morning! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao at syempre dito sa Mega Manila. Araw po tayo ngayon ng Linggo, 5 ng Hulyo, taong 2026. Muli na naman po sumasa sa inyo ang kikising sa inyo Saturday at Sunday morning. Siyempre ang Mabuhay Pilipinas. Ay, tayo po ay napapakinggan ha, sa Meta Facebook page ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa iba pa mga social media pages po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At tayo rin ha, napapakinggan din tayo sa 738 kHz AM. At syempre sa Radyo Pilipinas Magazine 1278 AM. Ayan ha. Medyo mainit ang ating diskusyonan ngayong umagang ito. Dahil mamaya meron tayong makakapanayam. Ha? Mula, ay, de, syempre, alam niyo naman, Lunes. Ay, kaya si Johnny Delgado, pinatulog ko na eh. Pinatulog ko na ba, Boss Arnel, aka Johnny Delgado? Bukas kasama ka ba? Hindi rin? Ano ka? Taong bahay ka. Ayan. So, swerte ng dalawang pogi rito ah. Team bahay pala kayo. Oh, pangan ha, ang ating special coverage nga bukas. Sige nga po sa unang araw ng impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte. Siyempre, no? Mapapakinggan yan sa dito lamang sa Radyo Pilipinas 738. Ayan. Pero, ayun na nga. Dahil nga sa ilang technical adjustment, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko po ha, ay pansamantala muna mapapakinggan ha. Pansamantagal naman po sa 104.3 FM. Simula po yan ako, Lunes, July 6. Oo, doon muna kayo makinig ha, sa aming FM radio station, ang 104.3 The Capital. Oh, dalawa po yan eh, yung 87.5 at yung 104.3 FM. Pero dun muna kami lilipat ha, sa 104.3 FM simula po muna Lunes, ha? Sa Lunes, July 6. Mapapanood nyo rin kami syempre sa live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. Sa aming pagbabalik sa 738 kHz, asahan po ang mas malinaw at mas pinaigting na paghatid ng mga balita at impormasyon at serbisyong publiko. Maraming salamat po sa inyo yung patuloy na pagtangkilik at pagtiwala po sa amin. So, sa madaling salita, saglitan lamang ho yan. Sa 104.3 nyo muna po kami mapapakinggan for the meantime. And syempre, pagbalik ng 738 kasi meron lang kaming aayusin na technical adjustments. Oh. Syempre, gusto rin namin mapalakas din ang servisyo nyo. Ha? At ang reception signal. Ayan. Si Boss Arnel yata yung akit sa toro eh. Papalitan mo ba lahat ng ano? Papalitan mo lahat ng mga yung mga guy wire Boss Arnel? Biro lamang ho, biro lang. Mamaya may makakapanayan po tayo, no? Isang mula sa legal, no? Mula, dati po itong presidente ng Integrated Bar of the Philippines at isang law constitutional law expert. Alamin natin sa kanya, no, yung inaasahan na magiging takbo ng impeachment trial. Alam niyo naman, medyo makabuluhan, no? Hindi lang makabuluhan, medyo tricky, no? Ika nga sa amin sa media, yung terminolohiya namin. Dahil, syempre, ano-ano ba yung mga ihaharap ng prosecution panel, no? At syempre yung ano yung sa panig ni BP Sara, ayan. Defense team, ika nga, di ba? At syempre nakatingin na sa akin si Ruben, pinaalala niya sa akin sa kanyang pagtitig, yung presyo ng produktong petrolyo, alamin natin 'yan maya-maya lamang. Kung tataas nga ba, magpo-full tank na ba si Ruben? At si Boss Johnny Delgado kung mag-iimbak na ng langis. Ayan, ayan. Diba ang tawa talaga ni paring Roman, ha? Ayan, yan ang mga lalamanin ng ating programa ngayong umagang ito. Pero bago muna ang lahat, oras po natin. 24 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Tunghayan muna po natin ang Presidential Week. Atid po sa atin, siyempre, na nag-iisang Alvin Baltazar. Narito po.
1: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa linggong ito. Lunes, June 29, tinungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Sultan Jamalul Kiram Central School sa Barangay Laong Maimbong Sulu at pinangunahan ang bawat bayan makikinabang. Sa naturang aktibidad ay nakapag-ugnayan ng Pangulo sa mga Presidential Scholars na sinusuportahan ang Social Civic Projects Fund at sinaksihan ang pababahagi ng tulong na bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund. Bahagi din ng aktibidad ng Pangulo ay ang ginawang pagbisita sa bagong Regional Mobile Force Battalion Region 9B Headquarters sa Maimbong at pinangunahan ang turnover ng 195 high-powered loose firearms na voluntaryong isinuko ng mga sibilyan mula sa iba't ibang munisipalidad ng Sulu. Binigyan din ng Pangulo ang patuloy na pagpapaigting ng intelligence operations at kampanya laban sa mga PAGS at illegal na armas. Araw din ng Lunes ay pinangunahan ng Pangulo ang pagbubukas ng ikatlong DSWD walang gutom kitchen sa bansa at ang kauna-unahan sa Mindanao na matatagpuan sa Zamboanga City para maghatid ng masustansyang pagkain. Ang hakbang ay naglalayong wakasan ang kagutuman sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalawak ng mga programang nagbibigay ng sapat na pagkain, mas maayos na nutrisyon at mas malawak na serbisyong panlipunan para sa mga higit na nangangailangan. Martes, June 30, bisita ni Pangulong Marcos sa Malacanang si Lee Lipton, ang bagong U.S. Ambassador to the Philippines na nagpresenta ng kanyang credentials sa punong ekotibo. Nagpalitan ng pananaw ang Pangulo at bagong ambasador ng Amerika sa Pilipinas hinggil sa mahalagang prioridad kabilang ang kooperasyong pang-ekonomiya, depensa at seguridad, usaping pandagat, mga pangyayari sa rehiyon at ang pagkapangunan ng Pilipinas sa ASEAN. Miyerkules, July 1, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang 79th founding anniversary ng Philippine Air Force. Dito ay kinilala ng Commander-in-Chief ang mahalagang papel ng hukbong panghipapawid sa gitna na din ng mga hamong patuloy na dumarating. Bahagi ng mensahe ng Pangulo ay ang paghikayat nito sa hari ng mga taga-Philippine Air Force na panatilihin ang pinakamataas na antas ng profesionalismo, disiplina at integridad. Pero higit sa lahat, sinabi ng Pangulo na ang kailangan ay matiyak ng bawat sundalo na manatiling tapat sa kanilang constitutional duties at maprotektahan ang mga tao. Bago naman ang alas 8 ng gabi ng Miyerkules ay tumulak ang punong ekotibo papuntang Canada para sa 4 na araw na official visit. Sa biyaheng Canada ay magpupulong sina Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney upang talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon sa iba't ibang larangan. Inaasahang malalagdaan ang ilang mga framework of cooperation at iba pang kasunduan sa mga sektor ng enerhiya, likas na yaman, kalakalan, pamumuhunan, paggawa at irigasyon, turismo, kultura at sining. July 2, Webes, dumating sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa sa Vancouver, Canada para sa pagsisimula na ng official visit ng punong ekotibo. Pagdating ng Pangulo sa Vancouver ay agad na nagkaroon sila ng pribadong pagpupulong ni Canada Prime Minister Mark Carney na nagsabing may mahigit 1 milyong Canadian ang may lahing Pilipino at sinabi niyang mahalagang magtulungan ang dalawang bansa upang isulong ang kapayapaan at kaunlaran. Kasama din sa mga naging aktibidad ng Pangulo sa kanyang day 2 ng official visit ay ang pagpupulong ng delegasyon ni Pangulong Marcos at ang delegasyon ni Prime Minister Carney ng Canada sa pamamagitan ng expanded bilateral meeting. Dito ay nagpalitan ang magkabilang panig ng mga pananaw hinggil sa higit pang pagpapalakas ng ugnayang bilateral ng Pilipinas at ng Canada. Gumarap din sa kanilang joint statement sina Pangulong Marcos at punong ministro Carney matapos ang produktibong pagpupulong. Sa joint statement ay inatasan ng dalawang lider ang kanilang mga kalihim ng ugnayang panlabas na bumuo ng isang plan of action na magsisilbing gabay sa pagpapatibay ng kanilang kooperasyon. Nakabata ito sa mga kamakailang tagumpay sa larangan ng depensa at seguridad kabilang ang Status of Visiting Forces Agreement na nilagdaan sa Maynila noong Nobyembre ng nakaraang taon at ang Mutual Logistics Support Arrangement na nilagdaan sa Ottawa 2 linggo lamang ang nakalipas. Sinaksihan din ng dalawang lider ang paglagda sa ilang mga kasunduan gaya ng Joint Declaration of Intent on Energy and Natural Resources Cooperation, ganun din ang mga kasunduan sa turismo, kultura, paggawa at migration na naglalayong higit pang panlilimin ng ugnayan ng mga mamamayan ng dalawang bansa. Muli rin pinagtibay ni Pangulo Marcos at Punong Ministro Carney ang kanilang pangako na tapusin sa loob ng taong ito ang negosasyon para sa bilateral na free trade agreement. Binisita din ni Pangulo Marcos kasama si Prime Minister Carney ang isang branch ng Jollibee sa Granville, Vancouver. Plano ng kilalang Filipino fast food chain na palawakin ang operasyon nito sa mahigit 85 sangay sa buong Canada sa loob ng susunod na 5 taon. Inaasahang lilika ito ng mas maraming trabaho para sa mga Canadian at Filipino-Canadian habang lalo pang pinatatatag ang ugnayang pangkalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada. Abangan ang mga susunod pang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng 4 na araw na official visit nito sa Canada. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Maraming salamat, Boss Alvin Baltasar. Oras po natin, 30 minutos makalipas po, alas 6 na nagmamadaling umaga. Ratsyadaan na natin ang mga Romero Peque balita na nakalap ng ating PBS Newsroom at PBS Production sa nakalipas na magdamag. Pero bago po ang lahat yan, syempre tanggap po muna tayo ng live report higit sa 1,300 na barangay. Ay, nanganganib sa landslide at flash flood dahil nga sa pagpasok ng bagyong, tama ba ito? Medyo sosyal ang pangalan. Bagyong Bavi. Oh. Detalye sa, ayun po yan ha, sa DENR Mines and Geosciences Bureau. Detalye sa balitang yan, makakasama natin Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Yes, Kuyang Ray, come in.
5: AJ, Environmental Resources, Mines and Geosciences Bureau, sa putubling pagbuo ng lupa at pagbahat sa 1,300 na barangay dahil na rin sa banta ng Super Typhoon na may international name na Bavi o Kuntay ay nakapasok sa PAR. Patay ito sa 3 araw na rin po ang forecast na pagkasa at video hazard map ng DNR-NPD. Pinapayuhan ang publiko na pantayan ang pangkaas ng tubig, lalo na sa mga ilog, bensin, at ito ang matapapang lugar. Dapat din agad iulat ang anumang sigalit ng pagalaw ng lupa, bigla ang pagbaha o pagputing ng tubig. Pinapayuhan din ang mga residente na ipagbigay alam sa barangay kung may bata sa bahay o nakatagilid na poste at rin. Inikahit ang publiko na manatiling alerto, suntin ang mga dito na lokal na pamahalaan at maghanda sa posibleng pagbukas kung kinakailangan. Patay sa pinakuling ulat na pag-asa kaninang alas 3 na madaling araw na mataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon. Huling na mataan ang sentro nito sa layong 2,700 kilometro, silangan ng isang Visayas, taglay ang lakas na hangin na abot sa 100 kilometro kada oras, malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 240 kilometro kada oras. Para sa Bagong Pilipinas, Ranger Air, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Maraming salamat, Kuyang Ray Ferrer. Parang binabagyo na yung signal, Kuyang Ray Ferrer. Anyways, thank you very much. Eto naman. Korean drug fugitive arestado sa Clark sa pinagsanib na operasyon ng Bureau of Immigration at mga otoridad. Detalye sa balitang yan, makakasama natin si Tokayo EJ Lazaro. Boss EJ, good morning!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Arestado ng Bureau of Immigration o BI ang isang South Korean na wanted sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga matapos ang pinagsanib na operasyon ng mga otoridad sa Clark Freeport, Pampanga. Kinilala ang suspect na si Kim Soo, 41 anyos, na dinakip noong Hunyo 28 ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa pakikipagtulungan ng Philippine Air Force, Clark Development Corporation at South Korean authorities. Ayon sa BI, wanted si Kim ng Cheongju District Court sa South Korea dahil sa umunoy paglabag sa kanilang Narcotics Control Act. Iniuugnay rin siya sa operasyon ng bentaha ng illegal na droga sa pamamagitan ng Telegram, kung saan cryptocurrency ang ginagamit na pambayad. Mayroon din siyang aktibong Interpol Red Notice. Batay sa record ng BI, dumating si Kim sa Pilipinas noong Abril 2022 bilang temporary visitor, ngunit nabigong iayos ang kanyang immigration status. Dahilan upang maituring siyang overstaying alien at mailagay sa blacklist at watchlist ng ahensya. Kasalukuyang nasa kustudiya ng ahensya si Kim habang isinasailalim sa deportation proceedings. Ayon sa BI, bahagi ng operasyon sa pinaiting na kampanya ng pamahalaan laban sa transnational crime upang matiyak na hindi nagiging kanlungan ng mga dayuhang pugante ang Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
26: Maraming salamat, Boss EJ Lazaro. Ito na yung mga bulwaga ng balitaan natin ngayong umagang ito, ha? Okay. Oras natin, 6:35 ng umaga. Teka muna, bago tayo magbalitaan mamaya, isang short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Rovan, ibigay mo.
8: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo
13: Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
21: Colab.
25: Radyo Magazine.
28: Sports Radio.
29: Radyo Pilipinas.
30: World Service.
31: Ang tagintig ng FM
32: at lakas ng AM
33: sa iisang himpilan.
34: Pinagsanib na puwersa
35: para sa mas malawak,
36: mas maraming mararating
37: at mas maraming maaabot ng impormasyon
38: at serbisyo publiko.
39: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
40: Radyo Pilipinas.
41: News nationwide.
42: Trending issues na pinag-uusapan.
43: World News in 5.
44: Ang inyong institusyon
45: sa Philippine Sports Rocket.
46: Ipapahuli
47: sa mahahalagang kaganapan.
48: 66 Informasyon.
49: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
50: Radyo Publiko
51: 738.
52: Sports Radio 918.
53: Radyo Magazine 1278.
54: At Radyo Pilipinas World Service.
55: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
56: Mapapakinggan na
57: sa Capital 104.3 FM.
58: Capital 104.3.
59: It's Radyo Pilipinas World Service.
60: Sports Radio,
61: Radyo Magazine,
62: Serbisyo Publiko,
63: the AM and FM collab
64: sa Capital 104.3 FM.
65: Radyo Pilipinas.
66: Radyo Pilipinas
67: and Capital 104.3 collab.

0: Special Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Good morning! Wake up! Good morning!
5: Welcome back! Babalik po ang Mabuhay Pilipinas. Teka muna. Bubuksan ko muna yung bolang kristal ko. Ano? Yan. Tingnan muna natin yung nagsha-shoutout sa atin. Ayan. Medyo marami-rami na ito. Shoutout kay Francis Navales. Oy, nga pala, congratulations no sa kanyang anak. No? Yung anak ni Boss Francis Navales dahil graduate na ng Electrical Engineering. Yan ang piloto ko bukas eh. Durugan bukas, impeachment trial na sa Senado. No? Team labas po kami sa Senate. Ayan. Ito naman, syempre, nag-iisa, the one and only, June alias Bumbay Malyare. Good morning, Sir Boss AJ. Ayan. Shoutout sa iyo. At syempre, belated happy birthday sa anak mo.
6: Happy birthday!
5: Medyo isang linggo nga lang yung delay, ha? Hindi natin nabati nung last week kasi kay Kalando eh. Oh, ito naman si Roger Agustin Ramos. Good morning and blessed Sunday, Sir AJ. Okay, maganda umaga rin sa iyo, Boss Roger Agustin Ramos.
6: Good morning!
5: At syempre, ang aking amahin nanonood, Jess Ignacio, nanonood ngayong araw na ito. At ito naman, ito, may bago tayong recruit, ha? Sino to? Si Dodong Perequin. Ayan. Good morning, Sir AJ. Ayan. Shoutout na rin, ha? Sa malupit na SG natin, ha? Walang iba nagpapa-shoutout yan. Ano? Welcome back! Nagbabalik ang nag-iisang si Boy Smiling Page. Walang iba kundi si Rodel Balanggit. Magandang umaga sa iyo. At shoutout sa iyo at welcome back daw sabi ng mga driver sa iyo. Kaso ang inaantay nila dahil pumunta ka ng Samar, ang inaantay nila, at syempre ang inaantay ko rin, yung pasalubong. Wow! Oh, yung pasalubong syempre. Oh. Wala eh. Hindi namin naramdaman eh. Ay, si ano ha, Boss Alex Agbalo. Yan. Tuwan-tuwa nung Friday yon kasi kasama ko sa Department of Tourism yung bini, nakakita niya ng malapitan si Alex Agbalo. Oh. Ingit naman si Jun Malyare kasi hindi ko naisama. Oh, kasi siya yung nakaischedule. Oh. Ah, pala, yung mga nangihingi ng bini picture sa akin dyan, padadalang ko, ha? Oh, send nyo lang yung number nyo sa akin, padadala ko through Viber. Ayan, ha? Hindi lang nagpa-interview yung bini, sayang. Hindi rin kumanta, no? Yung ano ba yung kanta nila na yon, Isabel? Yung pantropiko ba yung tawag nun? Alam ko lang kasi, ano eh? Yung tropical hot, oh. Yung pala, pantropiko yun. Islam pantropiko ba yun? Tama ba ako, Roban? Alam mo rin ba yun? O tropical hot lang din yung alam mo? Ayan na nga. Oo. Pero ito na, yung mga nagbabagang mga balita natin ngayong umagang ito, oh. Sa mga gusto mag-shoutout, ha, habol lang kayo, ha. Naka-online tayo, naka-live streaming tayo sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Sa unang segway,

0: Ng ating balitaan ngayong umagang ito, handa na nga ho ang Senado sa pagbubukas ng impeachment trial bukas July 6. Ayon nga po kay Senate President Win Gatchalian. Sinabi ni Gatchalian na tuloy-tuloy na ang paghahanda ng Senado dahil may mga detalye pang maaaring mabago bago ang pagsisimula ng paglilitis. Ayon kay Senate President, nagpulong na rin ang security cluster kasama ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Pasay City LGU para tiyaking maayos ang seguridad sa araw ng pagbubukas ng impeachment trial. Binanggit din niya na inaasahan ang pagdalo ng mga grupong nais magpayag na kanilang saloobin, kaya bahagi rin ito ng kanilang pinaghahandaan. Sa unang araw ng paglilitis, sinabi ni Gatchalian na inaasahang tututukan muna ang mga paunang proseso at preliminaries. Kabilang nga dito ang pagpapakilala ng prosecution at defense panels, paghahay ng kanilang mga opening statements at iba pang administrative matters. Dagdag pa ni SP Win, patuloy pa rin inaayos ang problema para sa para sa unang araw ng impeachment trial, kabilang ang pagrepaso sa mga komento kaugnay ng pre-trial order. Samantala, inaasahan ng Senate President na makakadalo ang lahat ng mga senador na may kakayang lumahok sa paglilitis. Anya, hindi na makakadalo si Senator Jinggoy Estrada habang matagal na rin hindi nakapapasok sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Dahil dito, inaasahan na sa 22 senators ang makikilahok sa pagbubukas ng impeachment trial bukas. Tapos biglang dumating si Bato na naman, no? With the gatecrasher entrance. So gigil na gigil din si Ruba, no? Bakit? Ha? Oo. Oo, di ba? Kaso makakalaboso, ayan. Well, anyways. Dahil tuloy na tuloy nga po, no? Ang impeachment nga ni VP Sara bukas, ilan po bang mga senador na kailangan upang makonvict si VP Sara? Dahil nga sa kalaman po natin, 22 senators na lang, ano? Yung kasalukuyang papasok at present, no? At active na dumadalo. Ay, alamin natin, ano, sa isang law expert at kung ano nga ba yung tingin niyang magiging unang flow ng takbo ng impeachment trial. Makakapanayan po natin ngayong umagang ito, mapalad po tayo ng makakapanayan po natin siya ngayong umagang ito, si Attorney Domingo Egon Cayosa, ang dati po a former president ng Integrated Bar of the Philippines at isang law expert. Attorney Cayosa, magandang umaga po. AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Good morning, AJ. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
0: Attorney, good morning po. Unang-una, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa amin at sa aming programa. Attorney, tuloy na nga po ang impeachment trial ni VP Sara bukas. Ano? Ilan po ba ang senador na kailangan upang makonvict si VP Sara? Dahil nga po sa kalaman po natin, 2/3 po ang kailangan na bilang ng senador. Ngunit po itong si Senator Jinggoy Estrada ay kasalukuyang suspended habang si Senator Ronald Bato de la Rosa ay matagal na rin pong hindi nakikita sa Senado. Sa inyong perspective po, pwede po bang i-argue na ibaba itong bilang batay sa active and present na senators sa Senado, Attorney Cayosa?
1: Pwede namang i-argue dahil 22 lang ang mga senador na pwede o may kakayanan na mag-participate, eh 2/3 ng 22. Mm-hmm. So pwede ho yan at pwedeng gamitin yung logic at reasoning nung Avelino versus Cuenco ruling ng Supreme Court na matagal na, o kaya yung intention ng mga framers ng Constitution. Kasi ang intention talaga dyan, dahil seryosong kaso ito, matataas na opisyal ng gobyerno, dapat qualified majority. Ibig sabihin, 2/3.
0: Mm-hmm.
1: So yun, pwede hong gaming argumento yan. It is very logical, it is very practical and realistic. Mm-hmm. Ngayon, kung ikaw naman yung nasa kabila, na ayaw mo, pwede mo namang sabihin, dapat maging strict letter of the Constitution ang sundin natin.
0: Right.
1: Yung 2/3 of all the members of the Senate. So ipipilit mo rin na dapat 24 pa rin ang pagbabasihan. So it can go either way depending on how conservative or liberal or straight yung Supreme Court kung sakasakaling aabot pa ito sa kanila para i-interpret.
0: Alright. Attorney Gayosa, kung sakali po na makonvict po si VP o Vice President Sara Duterte kahit sa isa lamang na articles of impeachment, ano po kaya naman ang magiging immediate na legal consequence dito, Attorney?
1: Pag makonvict siya kahit isa lang dun sa articles of impeachment, tanggal siya sa pwesto at habang buhay, hindi na siya pwede kumawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Yun ang malinaw na punishment o penalty sa conviction sa impeachment. Nasa constitution ho yan.
0: Hmm. Alright, attorney naman, kung sakaling magkaroon na po ng desisyon ng Senado, syempre hindi naman natin alam at merong tayong tinitignan na timeline, medyo tatagal po talaga itong impeachment na ito. Pero po, kung sakali po nga magkaroon na po ng desisyon ng Senado, ito man po ay conviction or acquittal, pwede po bang umapila ang kampo ni Vice President Sara o sa Senate na po ang final say? Para lang po, no, sa kalaman ng ating mga tagapakinig, attorney.
1: Pagdating ng impeachment, pag bumoto na ang mga senator judges, that is the final decision.
0: Mm-hmm.
1: Hindi pwedeng makialam ang Supreme Court dito.
0: Mm-hmm. Alright, kasi sila po, no, yung talagang kumbaga husgado, no, ng impeachment. So, ito po, kung halimbawang attorney, kung tama po yung pagkakaintindi ko sa batas at konstitusyon, eh sila na po talaga yung huhusga kung ano man po ang magiging desisyon ng mga Senate judges. Yun na po talaga at final na po ito. Tama po ba ako, attorney?
1: Tama at kaagad effective yun. Pagkaboto nila, effective yun kaagad.
0: Okay. Attorney, ano po naman po ang mga dapat nating asahan sa pagbubukas nitong impeachment trial bukas? Sa tingin niyo po?
1: Sana maayos at nakikita naman natin doon sa nababasa natin public report at public pronouncement ng mga senador at yung namumuno dito, eh, pinaghandaan naman nila ang ating pinagdadasal na yun nga, maayos at importante din, dapat mabilis. Huwag na tayo uli papasok doon sa ginawa ng nakaraang Senado na dinibol-dribol nila ito. Pangatlo, sana ho, huwag silang mag-focus sa technicalities. Ang pinakahalaga dito ay makikita ng buong sambayan ng Pilipino ano ba yung mga paratang, ano ba yung sagot niya, ano ba yung mga ebidensya ng magkabilang panig, mga argumento. At alalahanin ho natin, ito hindi criminal case, ah. Mm-hmm. Hindi rin ito civil case.
0: Alright.
1: So hindi maganda na puro technicality at saka yung pagbabatayan yung proof beyond reasonable doubt or preponderance of evidence pag civil case. Hindi ho. Basta lang may pakita, kung may pakita na may ginawa o hindi siya ginawa na nagpapatunay na hindi siya karapat dapat na manilbihan bilang vice president, pwede siyang i-convict. So yun ho. At sana ho, ganun, hindi na naman sila, yung mga abogado na magkabilang panig, pupunta sa mga technicality. Ang pinaka-importante, malaman natin ang katotohanan. At kung may pananagutan, managot. At kung makita na hindi karapat-dapat na manilbihan yung ganyang klaseng tao, edi makonvict siya. Ganun lang ho, kasimple dapat yan.
0: Okay. Attorney, kaugnay naman po ng kaso ni Senator Rodante Marcoleta. Tingin niyo po ba ay makaka-apekto po ito sa pagbubukas ng impeachment trial, attorney?
1: Hindi naman. Wala namang kinalaman yung criminal case ng pandarabong ni Senator Marcoleta dito sa impeachment. Nagkataon lang na senador siya.
0: Mm-hmm.
1: So, trabaho lang naman ng ombudsman na maghain ng criminal complaint kung malinaw yung ebidensya, may prima facie case. Ang problema ni Senator Marcoleta, lahat ng ebidensya, lahat ng kanyang pinagsasabi, mga pinirmaang mga sinumpang saraysay na sinabit niya ay doon nang gagaling yung finding na may probable case for plunder. So, doon siya sa Sandigan Bayan, maghain ng kanyang mga depensa. Ibang-iba ho ito sa impeachment case. So, sana ho wag maapektuhan. With or without him, dapat ho tuloy na yung impeachment case o impeachment trial.
0: Okay. Panguli na lamang po, Attorney Cayosa. Mensahe at panawagan po sa publiko hinggil nga po sa isasagawang impeachment trial. Nasa inyo na po ang mikropolo, Attorney.
1: Nananawagan ho tayo sa ating mga kapwa Pilipino, ang impeachment ay napakalagang proseso sa ating saligang batas, ang pinakamataas na batas sa ating bansa, na kung saan yung mga matataas na opisyal ng ating gobyerno, kung nagkasala, nagwaldas, nagpabaya o nagabuso, ay maaring panagutin at tanggalin sa pwesto. So, napakahalaga ho nito at sana ho ay tutukan natin. Huwag tayo magkigyan, pero kailangan mapanuri din ho tayo sa sinasabi at inalahad ng magkabilang panig. At ipagdasal ho natin lahat yung mga senador judges na mabawas-bawasan yung political leanings at tanggalin yung political ayon sa konstitusyon at saka sa kanilang Senate rules at yung oath of judges na sinumpaan nila, at titignan ho yung ebidensya at yung katotohanan at timbangin kung itong nasasakdal ay nararapat ba bang manungkulan sa ating republika o hindi na. So sana ho wala na yung mga dribble-dribble. Ipagdasal natin at manawagan at manindigan tayo na huwag na hong i-dribble-dribble ito kasi napakatagal na issue ito. Hindi naman bago yung mga pangyayari. Halos wala naman silang dispute dun sa mga facts. So it's just a question of ano ba yung depensa mo? Ano ba yung mga ebidensya? So susugan ho natin, pagdasal natin mga senador at mga kongresista at lahat ng abogado at tapusin ito sa lalong madalong panahon para manumbalik ang stability sa ating gobyerno at marami pang ibang gagawin na mahalaga din ang mga senador at mga mambabatas natin.
0: And with that po, Attorney Domingo Egon Cayosa, Attorney, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa bayan at happy Sunday po.
1: Salamat, happy Sunday po sa lahat.
0: Thank you. Ayan po, no, si Attorney Domingo Cayosa, former president po ng Integrated Bar of the Philippines at syempre isang law expert. Ayan, nakakuha na tayo ng mga insights sa mga mangyayari at posibleng mangyari sa impeachment trial bukas. At syempre nakatutok dyan, ano? Syempre ang isa sa ating mga idol. Oo, si Sir Leslie Bocobo, isang karangalan na manood sa atin sa live streaming, si Ka Leslie Bocobo. Oh, lagi kong pinakiking ganyan. Oo, sa Leslie Bocobo Live, no, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, no? Mula alas 9 ng umaga, tama ba ako, Ma'am Tess, si Leslie Bocobo, no? Boss idol yan, ayan. Oo. Shoutout nga pala, no, sa mga nakikinig sa atin dyan, ha? Ito na mga nakikinig sa atin, magandang umaga po sa inyo lahat at mabuhay kayong lahat hanggang gusto nyo. Sa lahat na may birthday, ha, babatiin ko na happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Ayan. O, teka muna, bago tayo magtapos, bago tayo magbati ang portion, tingnan na natin ang magiging busina sa petrolyo ngayong darating na July 7, no? Kailangan natin malaman yan, syempre, oo. Huh? Ayan. Unahin muna natin ang kerosene. Magkano? Drum roll, please. Magkano kerosene?
3: Oh! Oh, no!
4: Yay! Oh, my God!
5: Wala na. Finish na.
0: Finish na talaga, Ruben, dahil posibleng tumaas, no, yung kerosene ng 1 peso and 40 centavos sa kada litro ng kerosene. Yung inaantay ni Ruben, yung gasolina. Ruben, Papapultang ka na ba mamaya o sa Martes pa? Magkano? Drum roll please. Magkano? Up!
5: Thank you. Thank you.
4: Oh my God!
0: Eh, magandang balita ho. Eh, posible nga hong tumaas ng bumaba ng 1 peso and 30 centavos sa kada litro ng gasolina. So hold your barks muna, hold your horses muna tayo, ha? Kasi bababa ng 1 peso and 30 centavos. Ito naman, nakikinig sa atin si Kiko Flores, sino pa ba ang ating ninong ng bayan, no? Sumunod kay Michael Rogas, si Ninong Rolly Bumatayo. At syempre, batingin ko na rin yung dati naming Director General, si Ninong Dindo Amparo. Ayan, magkano ang diesel? Pinali na to, drum roll please. Kano? Up!
3: Oh no!
6: Wala na, finish na.
4: Oh my God!
0: Eh talaga mapapa oh my God ka kasi 1 peso and 15 centavos ang itataas sa kada litro ng diesel. So, ulitin ko lang ho ha. Diesel ho, 1 pesos and 50 centavos. Taas presyo ho tayo ang inaasahan natin next week. Abang ang gasolina, aleluya, aleluya, posibleng bumaba ng 1 peso and 30 centavos. Grabe na yung ngiti ni Ruba, no? Punit na hanggang batok, oh. At ito naman, yung kerosene, eh, posibleng tumaas din ho, ah, ng 1 peso and 40 centavos. So, batay sa pinakauling trading sa world market, gasoline na lang ho ang inaasang bababa bukas. So, yung mga di gasoline na dyan, mabuhay kayong lahat. Sa gasolina lang, ah, ang yehey. Oh my God tayo sa kerosene at diesel. At dahil dyan, muli, paalala ko lamang, ha? Bukas po, ha? Baka magulat kayo, ha? Wala na pong dead air po muna pansamantala, ha? Pansamantala ang 738 kilohertz po namin. Dahil nga po sa isasagawang technical adjustments ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 738 kHz frequency po namin. So, pansamantala po muna mapapakinggan kami sa 104.3 FM, The Capital, ha? Hindi naman porket na wala yung 738, huwag na kayo makinig. Lipat kayo sa 104.3, mas maganda yung boses ko dun. Oo. Lahat ng mga radio announcers dito, gumanda ang boses dun sa 104.3. Pero pansamantala lang muna, ha? Pero, syempre, mapapakinggan nyo pa rin kami sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, social media pages. At sa aming pagbabalik sa 738 kHz, asahan nyo ang mas linaw at mas pinaigting na paghatid ng mga balita at impormasyon at serbisyo publiko. At pag narinig nyo na rin yung boses ni Johnny Delgado na si Arnel, mas maganda na rin at mas makisig ang boses namin doon. At dito na po nagtatapos ang programang Mabuhay Pilipinas na may nabusog namin kayo ng mga balita at impormasyon at serbisyo may konkretong aksyon. Shoutout muna sa aming RP2 Sports Manager. Ayan na, nandito na. Susunod po sa akin ito si Ma'am Cecil Kimlat. Oo. Sports Radio. Yes, yan. Sports Radio, 918 AM. Ayan. Makinig kayo dyan, ha, yung mga latest news sa mundo ng palakasan kay Ma'am Cecil Kemlato. Yan po ang kapitapitagang station manager with the lady in pink. Yan, o. Tama ba? Pink ba? Yan, o, kumakaway pa sa akin. Bata ako nito ni Ma'am Cecil. The one and only. At syempre, dito na ba nagtatapos ang aming programa. Pasalamat po na ako sa aking mga nakatubang sa technical side. Si El Bonito, Robban Malinlin, Johnny Delgado ng PBS, walang iba kundi si Arnel Villamor. At ito, yung mga bagong recruit natin, ha? Si Mark Bokiron, Rose Ann Erno. Tama ba ako, Rose Ann? Oo. Tama ba yun? Tama? Iyo. At syempre, ang aking mula yan, ha? Import natin mula si Marolas Transmitter. Syempre, sa Marolas, Valenzuela. Yung mga taga Marolas Transmitter natin, kung nakikinig sila, ha? As always, bata nyo ako dyan, ha? Sa base pa lang ako napunta dyan, eh. Oh. At syempre, yung aking mga executive producer, hindi pwedeng mawawala ito. Napakasisipag. Walang iba. The one and only, Tez Ramirez. And syempre, ang napakasipag na taga Silang Cavite, si Isabel. And then, joke lamang po. Apilito niya lang. Isabel Silang. Muli ako po ng lingkod. Always at your service, AJ Ignacio. Kita tayo ulit muli, ha? Next Sunday, dito lamang po sa Mabuhay Pilipinas. At susunod na po ang Celebrating Life. Siyempre kasama po si Ma'am Cecil Kimlat. Hanggang dito lamang po tayo. I love you all. Bagong Pilipinas.
7: Good morning. Wake up. Dilat na. Bango na. Mabuhay Pilipinas. Sa Radyo Pilipinas. 7:38 a.m.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Check your time. It's 7:07 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
12: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat on Sports Radio 918.
11: Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning sa lahat ng mga ating listeners, viewers dito po sa Celebrating Life. We will be on until 9 in the morning. Napakasayang umaga para sa buong Pilipinas. Pero bago yung ating good news, syempre pababati muna natin si Pastor Charlie Opina. Pastor Charles, magandang umaga po.
13: Yes, Sister Cecil, magandang umaga rin po sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay, nakikinig, at nanunood po ng programang Celebrating Life. Kaya dyan lang po kayo at tayo po ay magpapatuloy sapagkat maganda po yung ating pong pag-uusapan sa mga oras pong ito.
11: Ah, Sister yes. Cecilia. Very interesting, very relatable ang ating topic. And then later on, ang guest po natin ay, kilala mo ba, Pastor, yung guest natin? Uniko iho ni Pastor Charlie, si Brother Cedric Opina. Yan, magandang maganda yung topic namin ni Cedric. And of course, good morning sa mga listeners and viewers natin. Yung mga bisita natin sa studio, ayan si Sister Beth at si, naku, pasensya ka na sister, nakalimutan ko ang name.
13: Nina.
11: Hi, Nina. Yan, si Sister Nina andito. Thank you for dropping by dito sa station. Pastor at mga kaibigan, i-flex ko lang, napakaganda, isang kasaysayan ang naganap po sa larangan ng sports at ito ay sa larangan ng tennis sa pamamagitan siyempre ni Alex Iyala. Alex Iyala po nanalo, nagwagi sa Wimbledon. Grand Slam event po ito, no? At ito ay history dahil she became the very first Pinay to make it to the round of 16 nito pong Wimbledon. At tinalo po niya ang world number 3 and defending champion from Poland, si Iga Świątek. Yan, napakahirap ng pangalan nito. Pero kaibigan niya to, very familiar na siya. Tinalo po niya ito, 7-6 tiebreak 9 and 6-2. So sa pamamagitan niya, syempre nagdiwang. Marami na po yan, Pastor.
13: Wow.
11: Dahil talagang ito'y inabangan at all over social media. At grabe, lumuhod, nahiga si Alex Iyala sa katuwaan niya. Kung mapapanood natin lahat, you can check that out. Panoorin po ninyo at talagang ibang klase naging panalo. At dahil dyan, syempre pinangunahan po ng ating ama ng Pilipinas ang pagbati sa ating pong tenista na si Alex Iyala. Pakinggan po natin ang naging reaksyon ng ating pong Pangulo President Ferdinand Marcos Jr.
14: She really is becoming, she's becoming a true inspiration, especially for younger people, no, younger Filipinos. At biluin mo, meron na tayong player, babae pa, na nanalo ng third round sa Wimbledon. It does not get, it's not, the tennis does not operate at a higher level than Wimbledon. So she's really world-class na talaga. She's terrific. If you remember when she first started winning, sabi ko nag-umpisa pa lang, she's just getting started. Well, you can see, turns out I was right. She's just getting started. Marami pang ibubuga yung bata natin. it's good news. I caught the last set kanina umaga, and it was a great result. Great result. Congratulations, Alex. Keep it up. We'll all be here. The whole Filipino nation is cheering you on. And we know that you are fighting or making proud and bringing luster and honor to the Philippines. Keep going. We are behind.
11: Okay. Yan po ang ating His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. Ayan, nakakatuwa naman, Pastor, no? Lahat tayo dapat ma-inspire yung ating mga kabataan. World-class tennister na po si Alex Iyala. Ibang klase. Nakita mo yung crowd, no? Hindi mo pala nakita, Pastor, dahil hindi natin napanood. Pero sa social media, grabe yung support ng Filipino community wherever she is. Sinusundan talaga siya. Iba yung inspiration talaga. At sinabi niya sa kanyang speech, no, after the match, "I'm into the second week of a slam. It's amazing for me. Iga is a phenomenal player and a good person. I am grateful to share center court." Biro mo, naglaro ka sa center court ng Wimbledon, Pastor. "With her, Wimbledon nonetheless." So, yan ang naging, sabi niya, 21 years old lang po si Alex Iyala at siya po became the first Filipina to reach the fourth round of any Grand Slam event in tennis open era. Grabe. Wow. Milestone, breakthrough, history. Congratulations. Sana magtuloy-tuloy na ang panalo dahil gusto natin na magagandang balita, good news, hindi puro news na nakaka-stress. Kaya ito yung very welcome news for all of us. Ayan, okay. So maraming salamat, Alex Iyala. God bless your heart. God bless you. We will pray for you, girl. At napakagandang bata pa, Pastor.
13: No? Wow.
11: Itong si Alex Iyala. Mm. Okay, so let's get back to celebrating life. Ang ating pong balita, ang ating title or sharing or message this morning ay Choose Life. Yan ang ating title for today. Pastor, general view, what do we talk about this morning? Ano ba yung pag-uusapan natin?
13: Kasi pag makikita po natin ito, para bang mamimili tayo yung ibubuhay natin dito sa ibabaw ng mundo na ayon doon sa kalooban at nais ng ating Diyos. Kaya ano yung mas pipiliin natin? Yung mabuhay kasama ang Diyos o yung mabuhay sa takbo ng mundong ito?
11: So it's always a choice.
13: Apo.
11: Kaya nga dito, choose life. Ang buhay natin pagkagising mo pa lang sa umaga, may choice ka na.
13: Tama
11: you
13: po.
11: Will make a choice. Mm-hmm. Pandesal ba o kanin? Kape ba o tsokolate? Di ba, Pastor? Pero ang pinag-usapan natin dito is major choices in life. Ito ba mga choices, decisions in life po natin pleases God?
13: Wow.
11: Glorifies God. Di ba, tinataas mo ba si Lord? O yung mga decision mo, laging nakatago ka sa dilim kasi alam mo mali eh. Pero, pinipili mo bakit? Ba't kaya, Pastor? Alam nang mali eh. Pero, pinipili pa rin.
13: Pag titignan po natin talaga, parang meron laging spiritual battle na nagaganap sa buhay ng bawat
11: Totoo.
13: Isa sa atin. Eh.
11: Totoo yan.
13: At ang kadalasan na estratehiya ng kaaway ay kung ano yung kagustuhan ng ating mga sarili.
11: Yes.
13: Kumbaga doon niya tayo inaatake. Eh, ang kadalasan na gusto ng ating mga sarili, ng ating physical na pangatawan, ay kagustuhan hindi ayon doon sa kalooban ng ating Diyos.
11: Saklap, no?
13: Opo. Oh. Halimbawa na lamang po yung unang taong ginawa ng ating Diyos na si Adan at si Eva. Na si Eva ay pinapili din sa panahon pong ito.
11: Opo.
13: No, yung pagpili ng pagkain ng bunga na naglalaman ng mabuti at masama. At yung pag-atake sa kanya doon ay nakita niya na napakaganda ng bunga.
11: Ayun.
13: Hindi lamang napakaganda ng bunga, kundi
11: parang napakasarap.
13: Para bang napakasarap kainin ng
11: yes.
13: bunga.
11: Yes, natokso.
13: Doon yung kanyang pagpili ay pagbagsak. Yung tukso ang siyang namayani yes. sa bawat sa kanyang buhay. Dahil yung kagustuhan ng kanyang laman ang siyang namayani sa panahon pong iyan.
11: Yun. Kaya ngayong umaga po ay pagbubulay-bulayan natin. Yeah. When it comes to decision making, choices in life, don't say, I have no choice because there is always a choice. Diba? Huwag mo sabihin, kasi wala na akong choice eh. Kaya ito na lang ginawa ko. May choice naman, kapatid. Okay, ano ba yung ating verse for this morning, Pastor?
13: Yung ating pong pag-uusapan ngayon ay Deuteronomio chapter 30, verse 19 hanggang 20.
11: Yes.
13: So, wikang Tagalog po, saksiko ang langit at ang lupa, na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan.
11: Yes.
13: At ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay
11: yes.
13: ng matagal. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa kanya upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabubuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac, at Jacob.
11: Jacob. Yun. In English, basahin ko lang, mabilis lang, Pastor, ha?
13: Sige po.
11: This day I call the heavens and the earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live and that you may love the Lord your God, listen to His voice, and hold fast to Him. For the Lord is your life, and He will give you many years in the land He swore to give to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Ganda, no, Pastor? So, ito ay tutulungan natin, no, yung mga kapatid natin, mga listeners, mga nanonood na definitely yung choices in life o decisions in life ay ibabase lagi natin sa utos, sa katuruan ng ating Panginoon, Pastor. Mahirap yon. Pero titingnan natin yung konteksto nito this morning.
13: Apo.
11: Go ahead, Pastor.
13: Yan, sige po. Ito pong panahon pong ito na naisulat po ito ni Moses, makikita po natin na ito po yung kahuli-huliang ano niya na po. Kumbaga payo o instruction o utos doon sa bayang Israel.
11: Yes.
13: Kung mapapansin po natin dito, nagbigay po siya ng marami mga babala doon sa kanilang mga pupuntahan. paano sila mamumuhay,
11: yes,
13: doon sa kanilang pupuntahan, kasi nakatalaga rito yung kahinatnan ng kanilang ano eh, ng kanilang magiging buhay doon sa future nila eh.
11: Mm.
13: Na kung saan ay kung susundin nila o hindi nila susundin ang ating Diyos. Kaya nakasalalay doon sa pagsunod sa ating Diyos yung kanilang magiging buhay at yung kanilang magiging katagumpayan, Sister Cecil.
11: So during that time, Pastor, no, yung background nitong ating verse, si Moses nagbigay ng final instruction, mm-hmm, sa mga tao niya, di ba? Mm-hmm. So yung decision dito, nanawagan siya na for a decision between life and death. Pero alam naman natin na during that time, tsaka yung ngayon din, eh, we are all faced with decisions, no, with life and death decision. Ikaw ba, Pastor, was there a time in your life na dumaan ka sa isang decision na matter of life and death? Hindi naman physical, ah. Ibig sabihin nyo, mahirap din, crucial, kumbaga.
13: Ito pong pagpasok ko dun sa paglilingkod sa ating Panginoon.
11: Mm.
13: Kasi nakasalalay dyan yung future ko eh.
11: Mm.
13: Para bang nagkaroon ako ng decision sa buhay ko, ano ba yung gusto kong tahakin? Yung future ko sa Panginoon o yung future ko sa mundong ito?
11: Yes.
13: Kasi
11: not easy, ah, Pastor.
13: Opo. Nung time na yon, single pa ako, syempre, ang iniisip mo, pagka nagkaroon ako ng pamilya, ano yung magiging buhay ko? Kasi nung panahon pong iyon, kadalasan, lagi mong maririnig dun sa mga magulang ng mga babae, sigurado ka ba na yan yung magiging decision mo, na magiging kasintahan mo yung pastor? Kasi nga, ang pastor ay nabubuhay ayon sa pananampalataya.
11: Yes.
13: Kaya nung nag-decision ako nito na ipagpatuloy yung aking panawagan, nanduroon yung ano eh, para bang ipinagkakatiwala ko sa Diyos yung aking future.
11: Ayun.
13: Yung aking magiging buhay.
11: Mm.
13: No, pagdating ng takdang panahon na nanduroon na ako sa paglilingkod sa ating Diyos. Kaya mabigat yung pagpipili. Kasi
11: yes,
13: nung panahon na yon, may mga work din ako, no, na kung saan talagang merong isang mabigat na desisyon na kinakailangan kong piliin sa buhay ko. Yung mag-aral ako at maglingkod ako sa Diyos o magpatuloy ako sa aking work para sa future ko.
11: Na yung maging head na sindikato. Ano to si Pastor? Naalala ko yung pamangkin ko, nagpaalam siya sa kapatid ko, gusto niya magpastor. Sabi ng kapatid ko, wag, walang pera dyan. And yung sagot ng pamangkin ko sa kanya, you don't know your God.
13: Yeah.
11: Mm-hmm. So parang, what? Bakit mo sinabi mong hindi ko kilala yung Diyos ko? And then, that was the start. Napayagan siya eventually, and ayun na, pastor na ngayon, no? Kaya minsan, it's really hard sa isang tao na tingnan na, ito yung future mo, maglilingkod ka kay Lord, di ba? Pero yung iba talaga sigurado, kasi calling yan, pastor, eh, di ba? Calling yan, calling yan. Kaya, God bless your heart, tinuloy mo, pastor, ano? Kumbaga, eh, mahirap na decision yan. So, dito yung body natin, meron kang binigay, meron tayo ibibigay, mga kapatid, na tatlo ba to, hindi ako nagkakamali, no? Na kung saan bibigyan puntos natin, Pastor. Simulan na natin.
13: Yan, sige po. Tignan po natin yung katawan po ng ating pong pag-uusapan.
11: Yes.
13: Sa letter A po, life gives birth to love.
11: Yun.
13: Pagka sinasabi po natin ito, ang buhay ay nagbubunga ng pag-ibig. Kaya, ang tanong dito, ano yung dahilan bakit tayo nabubuhay?
11: Mm.
13: Kaya balikan po natin yung Deuteronomio chapter 30 verse 20. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa kanya upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabuhay ng matagal.
11: Mm.
13: Sa lupaing ipinangako niya sa ninunong ninyong si Abraham, Isaac at Jacob. Kaya kung titignan po natin dito na yung utos po sa atin dito ay ibigin natin si Yahweh. Yun po yung utos dito eh. Na kung saan ito yung magiging, kumbaga,
11: foundation.
13: Tama po yun. Na kung saan magiging maganda yung takbuhin ng kanilang buhay. Siguro, babalansi ko rin po, no, hindi lahat ng gustong maglingkod sa ating Panginoon ay kinakailangan nilang kinakailangan iwan nila yung lahat ng bagay.
11: Mm.
13: Ako po ngayon, lagi ko pinababalanse. Pwede ka namang may trabaho na naglilingkod sa Panginoon.
11: Pwede naman yun.
13: Yun po yun eh. Kaya, pwede mong piliin kahit na ano yung dun sa dalawa, kasamang may trabaho, o talagang magpo-full time ka na ibubuhos mo yung panahon mo. Kaya dito, mapapansin po natin, yung buhay natin na gusto ng ating Diyos ay ibigin natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. Ito yung nais at kalooban ng ating Diyos. Kaya kung titingnan po natin, ang sinasabi dito ay siya yung magiging una ng buhay natin bago yung iba. Bago yung lahat ng mga bagay na nais natin. Kasi kung walang pag-ibig, no? Kung walang pag-ibig po rito, hindi natin kayang abutin o mahalin ang ating Diyos. Yun naman po yung totoo nun eh. Hindi natin pwedeng sabing iniibig natin ang Diyos. Ang katotohanan, siya ang unang umibig sa bawat isa sa atin.
11: He loved us first. Yes.
13: Kaya kung titingnan natin, kung sinasabi natin iniibig natin ang Diyos, ang totoo niyan, hindi natin ito naggagawa.
11: Totoo naman.
13: Kasi dahil mas malamang yung pag-ibig natin sa ating sarili. Kaya,

0: bilang inibig niya. Kasi nga, kahit man yung mga bata ay inutusan na ibigin yung kanilang ama't ina. Yun po yung ipinag-uutos ng ating Diyos. Kaya tayo, para tayo po ay maging maganda yung buhay natin, piliin natin na sumunod sa Diyos. Kaya nasa sa atin yung pagpapasya eh. Naalala ko po, nung ako po ay kabataan pa, maraming payo, pangaral yung mga magulang ko sa akin. Pero mas sinunod kong hindi sundin o pakinggan yung kanilang payo. Kaya tuloy yung naging buhay ko, hindi rin siya naging maganda. Salamat na lang at kinatagpo ako ng ating Panginoong Hesukristo at yung buhay ko binago niya at yun yung naging daan para sundin ko yung aking mga magulang.
1: Kasi Pastor, real talk. Sinasabi ng iba, pag hindi ko ginawa ito, magugutom yung mga anak ko. Hindi kami mabubuhay ng maayos. So, bagamat alam ko na hindi maganda tong trabaho o hindi maganda tong gagawin ko, ang tinitingnan ko is mabuhay ko ang mga anak ko. So, dito may dilema siya. Susunod ba ako sa Diyos? Ayun. So, naki-question dito yung pagtitiwala at pananampalataya mo sa Diyos. Ibig sabihin, what is at stake here is, papakinggan mo ba ako, maniniwala ka pa sa akin? Na kaya kong pakainin ang mga anak mo. Kaya kong buhayin kayo. Kung susundin mo.
0: Opo.
1: Diba? Mm-hmm. Yung iba takot eh. Nako eh, pag hindi ako talaga nag-snatch, o hindi ako nang hold up, o hindi ko ano to, magugutom ang pamilya ko. Na hindi mo rin sila masisi because they experience that, na magutom, di ba? Pero, ang sinasabi natin dito is, obey God.
0: Tama po yan.
1: Follow God. Mm-hmm, diba? Mm-hmm. Bagamat napakahirap po, eh, itetest talaga yung pananampalataya mo. Para kang lalangoy na laban ng alon. Talagang aakyat ka sa bundok, lalangoy ka na nilalabanan mo yung alon. Pero, along the line, naniniwala ako, God is there para tulungan ka. Di ba, Pastor?
0: Tama po. Alam niyo po, napansin ko lang, ano, yung kaligtasan natin ano din po ito, pananampalataya.
1: Yes.
0: Kasi nung tayo po ay naligtas, pumasok tayo dun sa spiritual na kung saan ay susunod tayo dun sa mga bagay na hindi natin nakikita. Susunod din tayo dun sa tingin natin na pangako na para bang hindi mo masasabing mangyayari yung mga pangako. Kaya
1: nga faith eh.
0: Yung po yun eh.
1: Faith yun eh, diba?
0: Opo eh. Kaya yung sinasabi rito, kung tayo ay umiibig sa Diyos at susundin natin ang Diyos, pag pinag-usapan natin yung spiritual, siya yung bahala sa atin.
1: Yes, amen.
0: Ano man yung mangyari sa atin, dahil naniniwala ka sa Diyos na hindi mo nakikita, ang Diyos ay gagalaw at kikilos sa kaparaanan na hindi mo siya maintindihan o maunawaan man. Yun yung kakaiba na nabubuhay ka sa mundong ito at nabubuhay ka dun sa mga spiritual na bagay. Kakaiba po yun eh. Kasi pagka pinag-usapan natin yung nabubuhay ka sa mundong ito, umaasa ka sa mga bagay-bagay na nakikita mo. At pag nawala yun, parang wala ka ng buhay.
1: Yes. Oh.
0: Lalong-lalo, magbibigay po ako ng isang halimbawa. Pag naputulan ka ng internet, parang wala ka ng buhay. parang napakahalaga sa iyo yung mga bagay.
1: Lalo pero, na kung andun ang trabaho mo.
0: Andun yung trabaho mo.
1: Kaya nga.
0: Ang nangyari, umaasa ka dito sa takbo ng mundong ito. Di po ba? Para ba ang iniisip mo, inasa mo yung buhay mo sa mga bagay na nandirito. Pero hindi natin alam na merong Diyos na yung Biblia ay naisulat na kung saan ay ipaalam sa atin na maraming mga himala ang nangyari nung unang panahon. Katulad si Moses, yung mga tao, yung bayan ng
1: araw,
0: Diyos.
1: Nung araw pa raw yan eh, sabi ng mga tao, Pastor eh.
0: Pero nagaganap pa rin po ngayon.
1: Yes.
0: Isang halimbawa po, no? Naalala ko po, meron po kaming gawain doon sa Mekawayang Boy, o Malinta. Eh, bagyo ng panahon na yon. Sabi niya, Pastor, hindi po ba kayo paano kami pupunta dyan? Eh, baha yung dadaanan. Wala po kaming makakain kasi wala kayo, Pastor, eh. Kasi

0: Pagbibigay kami sa kanila ng allowance nila, eh, hindi namin maibibigay. Sabi ko, alam mo kapatid, ito yung panahon na dapat ay lumakad ka yung sa pananampalataya. Eh wala silang magagawa, binuksan nila yung pintuan. Doon sa kalsada, nagkakalat yung mga isda. Dahil umapaw ang lahat ng palaisdaan. Kaya tumawag ulit sa amin, Pastor, wala na kaming problema.
1: May isda na.
0: Misa may mga bagay na hindi tayo maintindihan, pero misa nakakatawa, pero ang Diyos tumutugon doon sa panahon na kung saan ay nangangailangan ka.
1: Yes.
0: At tinutugon niya yung iyong mga pangangailangan. Marami na po ako naranasan.
1: Alam mo, si Sister Denette, yung aking kasama sa Bible study, nagpa-opera yan sa tuhod, no? Siyempre, pag inoperahan ka, marami kang gastos, ospital. Pero awa ng Panginoon, zero.
0: Wow.
1: Ang gastos niya. Talagang ibang klase si Lord, no? Yung, hindi ko na ikikwento yung the story behind it, pero sabi niya, gumalaw talaga ang Panginoon Diyos sa buhay ko. Kasi walang gastos talaga, as in. Kaya salamat sa Diyos. Mga ganun ba na hindi mo inaasahan?
0: Yan po yung mga spiritual na bagay na hindi mo, ba, na hindi mo nakikita.
1: Yes.
0: Pero nagaganap sa buhay ng bawat isa atin.
1: Yes.
0: Na hindi right. natin maintindihan at maunawaan.
1: Yes. Okay. So, dito rin, nabanggit mo naman na pastor to, di ba? Desiring to do God's will is one of the first signs of being a child of God. No? Ang ating kalooban, ang desire natin, we always seek what pleases God. Ano yung nakakapagbigay ng kalwalhatian sa Panginoon.
0: Amen.
1: Diba? Mm-hmm. Hindi natin tinitingnan na ito yung ikakaligaya ko, ito yung favorable sa akin. Hindi eh. Laging, pagkaya nandito si Jesus, ano kaya ang magiging decision niya?
0: Ang gandang tanong yan. No?
1: Diba? Pagkaya magdi-decision si Jesus, ano kaya ang gagawin niya? Yung mga ganun ba? Lagi ka naka-angkla, naka-anchor, Amen. Mm-hmm. doon sa salita ng Panginoon. Yun yung sign na talagang ikaw ay anak ng Diyos.
0: Amen.
1: Di ba, Pastor? So, puntahan na natin ang third point. So, kanina love and then obedience. Ngayon naman ang dahil may love ka na, may obedience ka na. Ano naman ang susunod, Pastor, na bunga?
0: Yun. Sabi rito, obedience give birth to opportunities.
1: Yun. Reward na to. Reward,
0: reward na
1: time.
0: Po yun.
1: Payback time.
0: Opo. Balikan po ulit natin yung ano yung Deuteronomy, yung hirap i-pronounce. Di ba?
1: Yeah.
0: Chapter 30, verse 20. Sabi niya rito, itutuloy ko na lang po, no? Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa kanya upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob.
1: Wow.
0: Ano po yung mga opportunities dito? Yung mabuhay ng matagal. Yung po yun, opportunity po yun eh. Kasi pag sinabing mabuhay ka ng matagal,
1: grace
0: ang tanong dito, paano mabubuhay ng matagal? Ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng mga bagay-bagay para mabuhay ka ng matagal. Kumbaga mga opportunity na ibibigay niya sa atin para tayo ay mabuhay ng matagal. Andiyan na po yung siya yung magpo-provide ng ating pangangailangan. Siya yung magbibigay ng protection sa atin. Kumbaga, lahat-lahat, siya yung bahala para sa atin. Magbibigay po ako sa inyo ng halimbawa, kami bilang isang lingkod ng Panginoon, ang Diyos ay nagpo-provide sa amin ayon doon sa kakayanan ng mga taong aming pinangungunahan. Kung mapapansin po natin, para bang wala kaming kakayanan para magpaaral ng anak. Pero praise the Lord, dahil ang Diyos ang siyang nagbigay para sa amin ng mga bagay-bagay para mapag-aral namin yung aming anak. Hindi namin napansin.
1: Tapos
0: graduate na pala siya.
1: Mm-hmm.
0: At nakapagtrabaho na pala siya.
1: Mm-hmm.
0: Dating ang panahon, bubuo na rin siya ng sarili niyang pamilya. Parang ganon. Na kung saan ang iiwan namin sa kanya ay yung iniwan din sa atin ni Moses na kinakailangan nating ibigin ang Diyos.
1: Yes.
0: Sundin ang Diyos.
1: Mm-hmm.
0: At yung mga opportunities ay susunod na sa buhay natin. Yun yung pinakamaganda ron eh.
1: Parang ano tawag dito, hindi ka lang, di ba may salitang nakasandal ka sa pader.
0: Diyan.
1: Ito hindi lang
0: mm-hmm.
1: pader kasi ang pader naguguho yan.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Sasandal ka lagi kay Lord. Di ba yun ang sinasabi natin na highly rewarded or highly favored ang mga anak ng Diyos. Sabi nga, obeying Christ enables us to walk closely with Him. Obedience brings the joy of Christian service. joy of salvation. Diba? Na same ka na eh, na same ka na. Gagawa ka ng mabuti, gagawa ka ng mga bagay-bagay that pleases God, not because you want to be saved, but because you are saved. Diba?
2: Amen.
1: Yun yung joy. Alright? So, isa pa, Pastor, may isa pa rito nakalagay na aspeto before we end.
2: Okay. Binasa niyo na po yung that thou mayest live unto him, ano po.
1: Yes.
2: At yung pangalan noon, masyadong malalim yung English na ginamit dito, no? King James, ano?
1: James
2: that thou mayest dwell in the land. Sabi nga rito, ikaw ay maninirahan, no? Doon sa magandang lupain. Iyon yung ano, iyon yung gusto ng Diyos para sa atin. Ang susi dito ay sundin lamang natin siya. Iyon yung pinakamaganda rin eh. Parang isang dahon pag nahulog doon sa
1: puno.
2: Ilog, the puno, no. Sumusunod siya doon sa agos. Iyon yung gagawin natin. May mga takbuhin tayong hindi magaganda sa buhay natin. Pero may kadahilanan yun eh kung bakit pinahintulutan tayo ng ating Diyos. Malamang, pinapatatag niya tayo para mas maging malagong Kristiyano tayo dun sa mga pagsubok natin. At yung mga pagsubok na nangyayari sa atin, nagbibigay ng lakas sa atin at katagumpayan sa atin.
1: So you're saying, Pastor, that inaalaw ng ating Diyos yung mga challenges, problema natin sa buhay. Kasi ang ano niya doon is patatagin tayo. And at the same time, matest talaga kung hanggang saan yung faith natin sa Kanya, pananampalataya natin sa Diyos. Kasi pag marami ka ng karanasan na challenges in life, I think yung maturity iba eh.
2: Opo,
1: diba?
2: Opo.
1: Kesa doon sa wala masyadong nararanasan, di ba? Nag-mature ka, and then nagkaroon ka ng challenges, naranasan mo si Lord, iba na yung tiwala mo sa Kanya after that eh. Talaga pala mapapagkatiwalaan ko si Lord. Talaga pala maaasahan si Lord.
2: Tama
1: nandyan
2: po.
1: Pala si Lord. So, yung tiwala niya nandyan. So, yung obedience, hindi na mahirap sa Kanya.
2: Tama po. Minsan, di ba yung mga challenges sa buhay natin, doon natitest yung obedience natin.
1: Yes.
2: Di ba? Minsan, para bang, bakit ganito? Kristiyano na ako, sumusunod ang dilingkod ako, pero ba't dumadan ako rito? Minsan, ang gagawin mo, para bang, ayaw ko nito. Di po ba? Kaya ang nangyayari,
1: isa magtatanong ka eh, no?
2: Oo eh. Magtatampo ka.
1: Magtatampo ka. Sumusunod na nga ako
2: yun eh. Kaya yung pagsunod mo, nawawala. Yung mga opportunities, nawawala din.
1: Yes.
2: Di po ba? Kaya, kung makikita po natin dito, no, yung pangako talaga ng Diyos dito, mapupunta tayo dun sa isang saganang lupain, yung buhay natin magiging maganda. Ako hindi ko po sinasabi rito, no, yung meron tayong magarang tahanan, magarang sasakyan. Hindi po yun eh. Yung sinasabi ritong yung isang magandang lugar na kung saan may mga pagsubok, may mga problema sa buhay natin.
1: Pero,
2: andun pa rin tayo matatag. Para bang sabi nga eh, masdan mo ang mga ibon, kahit bumabagyo, meron pa rin silang awit. Ano yung gusto nating iparating doon? Matatag, masaya, at anuman yung mga pagsubok at problema, hindi siya kayang igupo.
1: Yeah.
2: Kaya nagpapatuloy sa takbuhin.
1: Yes.
2: Ako, mini-measure ko yung ano yung katagumpayan dito. Hindi dun sa mga material na bagay. Kumbaga sinusukat ko po yung katagumpayan, yung sa pananatiling nakatayo ka, umiibig sa Diyos, sumusunod sa Diyos, naglilingkod sa ating Diyos. At naniniwala ako na kahit dito man sa lupa ay meron siyang nakalaan na pagpapala para sa akin. Pero mas magandang pagpapala yung pagkatapos ng buhay natin dito sa ibabaw ng lupa. At haharap tayo sa Kanya dahil nakita yung ating pag-ibig, nakita yung ating pagsunod, ay makakapiling natin ng Diyos at mananahan tayo doon magpakailan pa man.
1: Amen, no? Actually, sabi nga, ang paglilingkod daw sa Diyos ay hindi naka-define kung yung mga kasama mo sa church ay sumusunod or what. Dapat ikaw maglingkod ka pa rin ng tapat sa tungkulin mo with kagalakan. Huwag mong tingnan yung kakulangan ng iba. Kasi pag tiningnan mo yon, mag-i-stumble ka eh. Di ba? Parang sa halip na faithful ka, huwag na lang. lahat naman sila, hindi naman sumusunod eh, di ba? Pero dapat daw hindi. Dapat focus ka, sunod ka. Ito yung tungkulin mo, gawin Amen. Mo ng tapat, ng maayos, because you are not serving Pastor Charles, you're not serving Yahweh, the church, but you're serving the Creator,
2: Amen.
1: The King of all Kings. Mm-hmm. No? Kaya, yung pagsunod na yun, dapat yun yung maging heart nating lahat. Eh, di ba? Na wala tayong titingnan kundi si Lord, na ano bang ginawa niya sa atin, ano bang pwede niyang gawin at gagawin pa. Di ba,
2: Amen po. At saka huwag nating i-compare yung ating sarili sa iba.
1: Yes, huwag nating i-compare.
2: May ibang dealing din ng Diyos sa atin, yes. Sa buhay natin.
1: Amen to that. Mahirap yon pero minsan kasi pastor, nakikita mo yun eh, di ba? May nakita mo, ipikit mo na lang ang mata mo at i-remind mo yung sarili mo na...
2: Yes, ma'am. Alam niyo po, isa sa mga naobserbahan ko sa buhay ko, no, na ikinatutuwa ko, sa kabila ng mga pagsubok at problema, alam niyo po, excited ako pag dumating na yung Sunday.
1: Yes.
2: Excited ako pagka mangangaral ako. Basta excited ako na i-preach ko yung message niya. Para bang ang ginawa ng Diyos sa akin, pinalitan niya yung mga makamundong bagay dun sa spiritual na bagay.
1: Amen.
2: Kaya ngayon, ang mas ikinagagalak ko at ikinatutuwa ko ay gawin ko yung mga spiritual na bagay. Dahil alam ko na mas maganda yung investment dun sa mga spiritual na bagay,
1: yes,
2: kaysa dun sa mga material na bagay.
1: Naman! Totoo naman yun, di ba, Pastor? So, ngayon ang hamon natin sa bawat isa, ano po, have you made the choice that leads to loving God? Yan. Yung mga choices ba nyo, mga kapatid, ay ito'y, kumbaga, magre-resulta, sabihin na natin, ito ba'y manifesto na mahal mo ang Diyos, di ba? Second, has responding to God's love moved you to obey Him? Of course, di ba? Yung dahil minahal ka, na-experience mo magmahal, aba, ito na yon pag-obey sa kanya dahil nga yung pagmamahal niya, grabe, dakila talaga. And the last but not the least, are you seizing every opportunity to serve Him? Take Amen. Every chance no, na maglingkod pa po tayo sa Panginoon kahit na sa maliit na pamamaraan in our own small way. Okay? So mga kaibigan, pakiantabayanan po ang pagbabalita and then magbabalik po ang Celebrating Life. Pastor, God bless you. Babalik pa tayo mamaya dahil ipapag-pray natin kayo dahil sa inyong kaarawan sa July 7. Magbabalik po ang Celebrating Life. Please stand by for the news.
3: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 7:56 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Tiniyak ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na ipatutupad nito ang pag-aresto sa lahat ng individual na may warrant of arrest na inilabas o ilalabas ng korte. Ito ang niyag ni CIDG spokesperson Police Major Helen De La Cruz matapos na tanungin ng media sakaling ilabas ang warrant of arrest ni Senator Rodante Marcoleta. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni De La Cruz na mandato ng CIDG na arestuhin ang mga wanted persons at mga pugante sa buong bansa. Nabatid na sinampahan na ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan sina Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa. Inaasahan din may lalabas ang warrant of arrest laban sa mga nasabing individual. Ito ay kaugnay ng pagtanggap ng senador ng 75 million pesos na campaign donation. Sa ibang balita, Bureau of Customs pinabilis ang accreditation at iba pang transaksyon ng mga importer. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinadali ng Bureau of Customs o BOC ang proseso ng accreditation para sa mga lehitimong importer bilang bahagi ng patuloy nitong reforma upang mapabilis ang serbisyo, mapalakas ang compliance at mapabuti ang ease of doing business sa bansa. Simula noong nakaraang buwan ay inilipat ng BOC ang Accounts Management Office o AMO sa ilalim ng Post Clearance Audit Group o PCAG. Layunin nitong gawing mas epesyente ang pagproseso ng accreditation, renewal, suspension, cancellation at iba pa account-related transactions ng mga importers at custom brokers. Ayon sa ENSA, magbibigay rin ang bagong sistema na mas pinahusay na risk assessment at compliance monitoring habang nananatiling mahigpit ang pagbabantay laban sa mga paglabag sa customs regulations. Bahagi rin ito ng paghahanda sa planong ilipat at nanggapan ng Assessment and Operations Coordinating Group. Ayon sa BOC, nakahanay ang reforma ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas epesyente ang serbisyo ng pamahalaan, mapadali ang lehitimong kalakalan at higit na masuportahan ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine Red Cross naglunsad ng nationwide RC-143 Volunteer Training Blitz. May ulat si referer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Official nang inilunsad ng Philippine Red Cross ang nationwide Red Cross 143 Volunteer Training Blitz bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Ayon kay PRC Chairman at CEO Richard Gordon, sasailalim sa dalawang araw na masinsinang pagsasanay sa PRC Logistics and Multipurpose Center sa Mandaluyong City ang mga volunteer leader mula sa 17 rehiyon ng bansa. Layunin ng programa na gawing accredited instructors ang mga kalahok upang magpagsanay pa ng mas maraming voluntaryo sa kani-kanilang mga komunidad. Sinabi ni Gordon, ang tunay na kahandaan sa sakuna ay nagsisimula sa barangay kung saan nagsisilbing mga mata, tenga at kamay ng organisasyon ang mga RC-143 volunteer. Pagpapatuloy ang apat na batch ng pagsasanay hanggang sa katapusan ng Hulyo bilang bahagi ng pagpapalakas ng kahandaan sa sakuna sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At 24.75 million pisong halaga ng dialysis machines formal nang ipinasakamay sa Abra Provincial Hospital. Para sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Monar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Formal nang ipinasakamay ng Department of Health Cordillera ang 24.7 milyong pisong halaga ng dialysis machines sa pamunuan ng Abra Provincial Hospital. Ito ang kay DOH CAR Regional Director Dr. Amelita Pangilinan ay unang tranche pa lamang ng 50 milyong pisong pondo para sa pagpapaunlad sa mga pasilidad ng pagamutan upang makaangat sa level 2 status at mapalawak ang pamamahagi ng serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan ng Abra. sa simpleng turnover ceremony na pinangunahan ni Regional Director Amelita Pangilinan at Abra Provincial Hospital Chief Dr. Rosauro Vincent Chiares, ang financial assistance ay sakop ng Health Facility Enhancement Program ng Kagawaran bilang suporta sa pagpapaunlad ng infrastructure facilities, human resource ng paggamutan sa layuning makuha ang Level 2 accreditation. Maliban sa naturang pondo, namahagid din ang Kagawaran ng 4 na dialysis machines sa Abra Provincial Hospital sa layuning madagdagan at mapalawak ang pamamahagi ng libreng dialysis treatment para sa mga pasyenteng residente ng Abra. Nagatanggap din ang ospital ng lisensya mula sa Food and Drug Administration para sa operasyon ng X-ray facility na magre-resulta sa mas maunlad na diagnostic services. Hinimok naman ni Director Pangilinan ng mga personnel ng Abra Provincial Hospital na pangalagaan at gamitin ang wastong mga pasilidad upang mabawasan na ang mga pasyenteng lumalabas pa na Abra upang magpakonsult o magpagamot. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center?